0: up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimian.
1: Hello mga ka-vibes! Kini niyong ubus nga alagad lang ganeta.
0: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arang

0: butang pagbalik mga ka-vibes. Dunay dako kayo nga development ang nahitabo karon. Kung kay numdo mo, ang upat sa 18 ka mga kanhi Philippine Marines ang unang ni withdraw sa ilang pamasangil kalabot sa giingon nga pagpanghatag og mga malita. May kalabutan sa flood control projects controversy mga kabayos. Nga sumapa sa maong upat, dili yun tinuod ang tanan ng mga pamasangil nga nang hatag silag mali-malita nga kwarta ngadto ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. o ingon man ngadto ni Kani Speaker Martin Romualdez. Ning bag-o karon pinasubay sa usa ka apidabit ngayang gipirmahan. Kung inyong mahinumduman, si kanhi Sergeant Orle Goteza mao'y labing una nga nibutiag sa Septyembre niadtong milabay nga tuig. Sa dihang ang namunuan sa Senate Blue Ribbon Committee mao pa si Senador Rodante Marcoleta. Mao to ang unang pagtunga sa publiko ni Orle Goteza. Nga iyang gi butiag dito nga niya pa usa siya sa mga tao nga nanghatod sab og mali-malita nga kwarta. Ngadto sa lugar kon hain na himutang ang panimay sumapa niya ni kanhi Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Ang kantong maong apidabit mga kabayos kung inyong mahinumduman na himo sa tong questionable kay ang nagnotaryo ni Anto nga abogada. Ha? May padayag man nga dili siya maoy nagnotaryo. Dili to yung pirma. Buot pa sa buot mga ka-vibes. Ha? Dispalinghado ang maong apidabit nga gipirmahan sa Septyembre sa milabay nga tuig ni Orle Goteza. Kadto Septyembre kadto, karon unsa nang buwana, Agosto. So more than a year, or rather, kananaang hapit na mutangkod nga sa katuwi kay Agosto naman taron, sunod buwan, Septyembre. After about 11 months, wa tuod physical nga may patimaw si Orle Goteza mga kababs kay nagtago-tago. Ang nahitabo mao nga nipirma siya og apidabit, ha? Nga matod pa niya, tumo-tumo ragiday ang tanan batok ni kanhi Speaker Martin Romualdez. Ang gitudlo niya nga responsable nga iya kadtong nabuhat mga kabayos. Ang kinirong gipang preso nga si kanhi Senador Rodante Marcoleta o si kanhi Congressman, or rather, Senador Rodante Marcoleta o si kanhi Congressman Mike Defensor nga nagatubang og kasong plunder nga pulos ro na nga preso ngadto sa New Quezon City Jail. Ang nahitabo mga kabayb, siguro ning apidabit of recantation nga gipirmahan ni Orle Goteza mga kabaybs. Ha? Ang naipakana ni atong tanan, ang mahug ba nga mao'y mastermind ni atong tanan mga kabaybs? Ha? Sigon sa iyang sinumpaang sa laysay nga iyang gipanotaryuhan ining iyang abogado mga kabayos nga si Attorney Melvin Kalimag, matod pa ni Orle Goteza, wa gid siya'y personal knowledge sa giingon nga pagpanghatag o mali-malita nga kwarta nga to ni kanhi Speaker Martin Romualdez. Nining lima ka pahina nga apidabit mga kabayos nga iyang gipirmahan ni atong Agosto 13 dito ni sa Pasig City unya ang nagdotaryo si Atty. Melvin Kalimag. Gisaysay ni niya ang tanan
1: nga matod pa niya dunay usa ka alias Django nga maoy nakigtagbo niya. Kay nagkaila sila kini si Django kanhi driver ni Mike Defensor mga kabayos. Mo ni contact niya. Unya matud pa do na kunoy makig dinner nimo, makig storya nimo. Ug didto na nahibaw-an nga si kani Congressman Mike Defensor mga kabayos. Nagmeeting sila sa usa ka restaurant, ha? Usa ka Japanese restaurant dito sa Manila. Unya taw-tawod samtang nag-istorya sila ni kining kani Congressman Mike Defensor o katong usa ka alias Mark nga matud pa son-in-law ni Mike Defensor mga kabibes. Niabot si Senator Dante Marcoleta unya dito na nahingpit ang maong apidamit na una niyang pagpamasangil nga to ni kani Speaker Romualdez. Apan matod pa ni Gutesa, dili gid siya, dili ka to iyang statement. Kay katong alias Mark nga son-in-law ni Mike Defensor mao ni preparar tanan. Gani, doon na pa'y correction nga gibuhat si kining Senator Rodante Marcoleta. Ah? Kay ngano, ang bugti mga kabibes, hatagan siya og matod pa niya kwarta unya pre-scholarship sa iyang mga anak mga kabayos. Tagaan siya kwarta para sa pagpa-eskwela sa iyang mga anak. Kawa gani matuman. Human siya ni testigo dito sa Senado na itong September sa milabay nga tuwig. And you know, this is a very big development. Kay lagi mga kabayos, ang ombudsman karon nga mao'y nag-imbestigar sa naapa sa preliminary investigation sa kasong kriminal batok ni former Speaker Romualdez. Nang karon nga ang usa sa ilang gisa legal nga testigo si Orly Gutesa ni recant man. Ni withdraw naman siya pamasangil. Unsa pa may ebidensya batok nga to ni Speaker Martin Romualdez mga kabibes. Anyhow, it's up to the ombudsman to weigh things apan dako kayo nga developments kini sa kaso batok ni kani Speaker Martin Romualdez mga kabayos. And in effect kalabot yun sa naratibo lagi ni ining mali-malita nga kwarta nga nahimo ni nga makita gini mabitaw ang kanana ang maingon ta daw scripted gining tanan unya sakto gitong gibutyag sa Malacañang ang ilag yung gitumbok nga naghimo og mga destabilization attempt mao ni Mike Defensor. Kaya kung inyong mahinumduman mga kabibes, after Gutesa nitong atong 18 Marines Gutesa was in September, the 18 Marines nga ang upat nila ni recant na sad nibuhat ni ini niadtong Pebrero ning tuiga mga kabayos, Pebrero 24 ning kasamtangan nga tuig nga maklaro bitaw nimo ang kanang if you will try to sumpayo na nimong tanan klaro gyud kaayo nga scenario ni script ni nga mugna ni Mike Defensor unya in a way sad ni Senator Rodante Marcoleta nagkaroon mo na ni ng kawas kay matud pa gani sa asoy din ni Orly Gutesa wa gyud natuman wa gyud katong saad na kwarta wa lagay sa kontaka kuno human siya naka nito nga dito sa Senado mga kabibes. Sumaunin nun nga ang naratibo gitraba sa mga nagapusta sa mga Duterte mga kabibes ka grabe gud laging anomalya. Muna nga makaingon ta ba nga nining bahina somehow kanang ang imahe ni kanhi Speaker Martin Romualdez, mga ka-vibes, is vindicated. Kasi Orly Gutesa may number one na testigo. Ha? Nya matut pang Orly Gutesa, wagi gani siya, kay gani, giklaro din sa apidabit, mga ka-vibes. Orly Gutesa was never a close-in bodyguard of former Congressman Saldico. Kay ang iyang gikuyugan, ang asawa ra ni Saldico riya. So, ikaw was tagiligin ni Ron Tanan. Unya, ultimo gani ang katong pagpanotaryo, matod pang Orly Gutesa dili siya, igura siya ka. Dunay ni andam sa, dunay nag-andam o gapidabit niya, unya mo lang ni basaha, basaha ra ni nga, tos kung sinado ay nag-anto ni mo. Ha? Matod pa niya, before siya na testigo nga to sinado, ni hapit sa kadiot sa opisina ni Attorney Rodante Marcoleta, senador. Karon mga kabayad, saunta ba ni? Kinsa pa may mubarog ang mga testigo? Ha? Mayingon na po ni sila ron nga, nakadawa tigmalita si Orly Gutesa. Kuan man ni? Apidabit man ni? Pidirmahan man ni? Unya, klaro ni nga apidabit, ug imo ning itandi sa iyang naunang apidabit kagtong Setyembre nga ang katong gipatuo nila nga nagnotaryo nga abogada di wa gyud maingon nga ningon gyud nga di man nakumpirma wa busan may nagkatubang ni nang nianang ginganlag Orly Gutesa. So kini mga ka-vibes, this is a major development. Ha? Ang nabilin ani ron ang kanina lang mga hinanib ni Attorney Libby Baligod. Nga moingon ra ba sila nga ni withdraw ko nitong upat kay gipasaliga kwarta. Mao na sa ni ilang naratibo. Pero sana nimo pag kana bang pagtubag nga ilang maning mga pirma unya nakanotaryo man eh. Ha? Yung kapait pa kay nila pa, mabdus pasalig itangon si Orly Gutesa. Ha? Muna nga nag-anam-anam na ni gawas ron ang kamatuuran, mga ka-vibes. Kaya akong gibasa ang lima kapahina nga sinumpaang salaysay sa ato pa sworn statement ni Orly Gutesa, mga ka-vibes. Ang iya bang narration of facts kung unsa gyud pagkahitabo ang detalye. Klaro kayo da gipatawag siya, gitawagan siya sa kanang kanhi driver ni Mike Defensor kay dunay makigdinner o niya nagatubang silang Mike Defensor dito sa usa ka Japanese restaurant duol sa usa ka 5-star hotel sa Manila. Nagdinner sila, nagkita sila, initially nagkaistorya sila, gianda mga pidabit sa son-in-law ni Defensor. Pagkataon-taon, niabot si Senator Rodante Marcoleta, mo'y ni ayo sa tanan kay matod pa, kining gipa andam sa pinabit, dili abogado, dili kay kamaomo, tinagalog, matod pa galing, gihulagway din eh. Amo to, nga nahuga, scripted di ay katong tanan yun. Kapait lang kay, gitulisok ng maayo ng taon, si kanhi Speaker Martin Romualdez. Nya nilutaw na ni Ron na kung sigon sa pamahayag ni Orly Gutesa gipapamangkak siya. Dili to yang dili siya mo'y nagsulti nga ingon ni adto ang panghitabo. In other words, mga ka-vibes, it was not a first hand information from him. Mugduna manggaling mugna ragyod ni Mike Defensor o Senator Rodante Marcoleta, mga ka-vibes. Igawas pa manggaling ni nga ang gusto ginunta, ang ningon gyud si Orly Gutesa, ang matod pa niya ang ni anay ba o gistanan katong mga kanhi, mga sinaligan gyud ni Senator or rather kanhi Congressman Saldico. Pero matod pa ni matod pa ni Senator Marcoleta, ayaw lang na silang duha kay kanana ang og silang duha gyud mga ka-vibes. matod pa ni kanang Orly Gutesa, mga sakop ni sa Iglesia ni Kristo, nga kon silang duha mao'y mutingog, matod pa ni Senador Rodante Marcoleta, tingalig matiwalag ni sila sa ilang relihiyon sa Iglesia ni Kristo, mga kawayb, sa kong gitanaw din sa pinabit o kinsay pangani ning duha. Ha? Nga kiniabang pagkangilngig ani nga pagka pagka istorya bitaw din hi. Kay nahug lagi in town gyud nga gipasangin lang lagi da in town si former Speaker Martin Romualdez, mga kabibes. Ha? Naamo to din eh, gisgutan mo to ni kaning Orly Gutesa ang ngaan sa duha ka mga sinaligan gyud ni kining saldi ko, mga kabibes. Pero ang nibalibad, si Senator Rodante Marcoleta, kay madaot kuno ang ngaan sa duha, basin na lang noon og ma palagpot sila, mga kabibes. Ha? Kaning gingalan og si mga executive assistant ni mga kabibes, ha? Kaning a certain Paul og Mark, ha? Nga matud pa ningon si Senator Rodante Marcoleta nga ilang na silang duha kay tingala ni noon, mga kabibes, og silang duha maoy amatiwalag sa ilang relihiyon sa Iglesia ni Kristo. So inanagiday ang ilabang dugtong ato sa Iglesia ni Kristo, mga kabibes. So again, kining duha ka mga executive assistant, kanana ang hinanib di ay ni sa Iglesia ni Kristo nga kauban sad ni Senator Rodante Marcoleta. Pero again, mga kabibes, ha, kaning pagpatimaw na raw ni Orly Gutesa, akong balikon, this is somehow vindicated, ha, vindicated former Speaker Martin Robaldez. Muna hinawal pa ang tangang ombudsman, ha, of course, ila pa magiging i-assess ang tanan, o wag yung ebidensya batok ni former Speaker Romualdez, then they have to decide once and for all. Kay kaluoy pa sad in town sa tao nga inusinti, gibutang-butangan lang. O yung mo imong iduot, oh, that is injustice. So again, di na to pangunahan ng ombudsman, the ball now is in the office of the ombudsman. Og suduwa pa ni basketball, mga kabayes, ang bula karon na skorte dito sa ombudsman. Ma? Kay, ang upat ka kanimarins, ningon naman nga di tinood. Karon si Orly Gutesa. Kinsa pa may nabiling testigo. Ha? Nainigawasan niya ito nga namasangil kitahay, nga matod pa. Ligon kay ebidensya, outro po kay nang extort na dahil ito, kinumdom. Katong na editor o gusto ka online newspaper, mga kabayos, nga di ko nalang gani isgutan din eh. Katos prangko mabanta. Ha? Katong sa ito iya, Peanut Gallery Media Network, pagka nalang media pero peanut, pagka na kong mga kabayos, again, this is a major development that is somehow has vindicated former Speaker Martin Romualdez. Akong gibasa ning lima kapahina nga sinumpaang sa laysay, mga kabibes. Grabe ha, baka ingon ko nga pagka bastos di ay niining Mike Defensor o Dante Marcoleta. Kay sila di ay ang gusto mangwarta kay matudpani sa kanang apidabit ni kining Orly Gutesa nga pare, kung salaga namang 150 million, masaya na tayo. So sabay bot sa bot nila mga ka-vibes. Ay, it's either doon na sila'y pangayuan sa mga kwarta, ilang extort, o doon na sila'y duulon nga mo may pinan sa ilang kalihukan. Unya, sa gisulti di rin ni Orly Gutesa, huwag itaw, itabang nga nahatod ganito niya. Ha? Kanang pagpa-eskwila siyang anak. Ha? O kanang hinabang financial, why nahatag ganito niya? Ha? Unya, ang gipangayo, ang gipangayo sa duha kay 150 million. Ha? Muna ni naitabo ron mga kabayos nga ha? Liliman kag 150 million di ay. But mga kabayos, dili ni mo ay konteksto kay sa akong gibasa sa pidabit. Waman mo ingon si Orly Gutesa nga he was offered 150 million. Ang iyalang gingon nga nagka-istorya si Mike Defensor o si Orly Gutesa nga malipayo na sila o doon ay 150 million. Ah. Anyway, sa ako nang gikaingon, tanogay na ako sa kanang video ni Orly Gutesa na Nambok Town. Ah, unya, pait. Og imo bisang sa taon siya ay makaluluoy kayo. Ha? Kay igo ra gigamit, human gi pa tunga dito sa Senado. Wa na siya panumbalinga ni Mike Defensor og ni Orly Gutesa. Paita sa unya ang damage ba nga nabuhat sa duha? Perti ka dako. Unya karon sa kasamtangan nagtago-tago si Orly Gutesa mga ka-vibes. Ha? So kana bang inani mga ka-vibes to put everything in a proper context. Kay bawta nga dunay mga nanghitabo sad nga mga kontrobersiya sa infrastruktura ug flood control projects, but di lagi na magpasabot lagi nga in ato kadaghanang nga mga kwarta nga kickback nga mikabat og unsa to 805 billion pesos. Nga niingon lagi si Senator Panpilo Laksyon, pero ito pagka-imposibilihan ni Hanoi. Ha? Di, kina nilang mahurot o pagpanghatag karong panahuna. Hangtod pa na sunod to eh, kay ispuko na ni mo kadako ang kwarta ha. Katuganing gipakita kung mahinumdo mo katong gi-illustrate baya kanabang immaterial representation not the actual one, katong AI-generated nga 125 million, makalilisang naman gani ang ginaganon sa mong kwarta mga ka-vibes. Kani pakahang 805 billion pesos. So, matod palagi ni Senator Laksyon, posible gikay na. Because of logistical reasons. Kaya pila man kamalita, imong mahurot, mahurot kinanimog hatun. Amaw na ni Ron. Ha? Nanggawas na ni Ron ang mga kung unsa gining tinuod. Muna nga, it was just right nga nangapriso si Rodante Marcoleta o si Mike Defensor. Tutanawa na pa ba yung mga kalihukan nun? Wala. Kibisang pag nahabilin diha si kananaang si Basti Duterte mga kabayos, wa naman, wa na tong kalihukan nila strange because lagi, ang main actor ganyan to, at to his credit, was really Mike Defensor. Pungkag naman sila ron, wa na po si Rodante Marcoleta. Ha? Kainom-dom pa ba mo, nga doon na pa sila pagtigom-tigom, wa na oy. Uwag pa sa buot mga kabayos, kung kinsa manggali nag-finance nini, wa na sad. So karon, mapiangan pag ini sila kay nitingog naman gyud si Orly Gutesa kung unsa gitinuod. Ha? Kadipo-dipo ni silang tawag, I'm sure. Ha? Kanana ang makadipo-dipo ni silang panubag ba? I'm sure ang ilang alkontra ni ini nabayaran ra na sa Orly Gutesa. Karaang kansyon na bawag ila sila laing katarungan. Nakadawat na nagbalita si Orly Gutesa. Ha? Sa uban pa, pira-pira lang yan. Pastilan sa. When you are confronted with truth, when you are confronted with a narrative nga sukwahi ni mo, wagi kay laeng ikasultik. Mura gina, mapasangil ka nga, gibayra ni. Pero, huwag imong itandi ang duha ka mga apidabit ni Orly Gutes sa mga kawibes. Kini kalong bagong apidabit niya, very detailed. Dili sama itong yung gibasa kaniya ito. Nga di ay ito, ang the same information, mugna rapod ni Mike Defensor. Niya siya rin nagmaw-maw, ipalingkod si Gutesa. Sige, lingkod diha, kaya mong suwaton. Kaya kaling among suwaton, mo ni basaha dito sinado. Ha? Bawa bitaw to di ay nga, nagunit sa iyang kaugalingong kopya si Senator Dante Marcoleta, mga kabibes, kay doon ang gani ma-miss out si kininiang Orly Gutesa. Koreksyonan dayon siya ni Senator Dante Marcoleta kay nana dayto'y gigunit ang kakopya naan. Ha? Kay sa pag-prepare sa apidabit ni Hagod si Senator Dante Marcoleta, matod po sa apidabit ni Orly Gutesa, mga kabibes. Wala kapait ba nga kining mga tawhana ni gamit lang gid taon sa mga tao nga makaingon po talaga nga kapit sa patalim, because at that time ingon man gyud si Orly Gutesa nga retired na ko, sir. So when you say retired niya, ang uban pa gyud nila, mga questionable pa kaing record, dali man kang uban, mga honorably discharged from the service, ato pa questionable background. Ado na pag yung mga pending mga kaso, unya karon na bullet o kasong cyber libel. Uguban pa ka ng kining nahabilin karon nga 14 ka mga kani Marines, mga kabibes. Naglabad maganing oo nila. Reklamo na mag ito si Attorney Libby Baligod kay bisakasang dapit sa Pilipinas ang kaso ngailang giatubang. Ya, di man lalim kay grupo man sila. Tag 14 ka buo, 15, 15 pa na eh. Dampay mabitbit ka lain. Kadakos gasto ni Ana. Unihawa naman. Katong gituhuan nga ilang leader, si Mike Defensor o si Rodante Marcoleta na nga preso naman. Mabitaw to nga sa dihang nagbayad unta o piyansa, naglisod pagitawan, pero somehow doon na ito'y drama. Muna akong basa sa tinuod lang. Ang labing lisod ron kay nag-anam-anam na ni kanang 14 ron ka Marines, kanang suporta kita ay ni Orly Gutesa nga nabilin, tanaw ko, basin musunod na po na kay lagi mga kabibes na makak sila ngadto sa katawhang Pilipino. Mga kabibes, mupuso na ko niya humaniini atong ipadayon ang pag-isgot nining maong kalambuan kalabot ni Orly Gutesa ug uban pa. Palihog, stand by.

unya ato pang isumpay si kani Senate President Alan Peter Cayetano nga ang kainkwentro si Senador Panpiloping Lacson nga nibahad nga di gid siya muhunong hangtod nga di mapreso si Senador Alan Peter Cayetano nga nimahong kasong plunder sa da. Kay grabe ang mga anomalya nga nadiskubrihan dito sa Taguig City. Spuko na nimo, dalan nga kapin sa 6 kilometros, mga kabibes. Ang gasto matag kilometro mibalor og 450 milyones pesos, 450 milyon pesos, mga kabibes. Unya ang gihimo, paril ra nga nag-uwang sa Laguna Lake og sa siyudad sa Taguig. Gidrawingan lang og ang paril, gidrawingan lang og pintal nga puwa og puti, mga kabibes. Kay matod pa nila slow protection ko no, unya flood mitigation project. Ana kay gisubay na ron, mga kabibes. Ang C6 kon Circumferential Road 6 dito sa Taguig City, mga kabibes, nga doon ay gitas-on nga 6 kilometros kapin. Nigastog 3.1 billion sa ato pa ang subay tag 450 milyon matag kilometro ang maong daan nga igo lang gidayan dayan dayanan og paril, mga kabibes, pader og maingon ta. Ha? So kinsa pa may nabili nila? Ha? Ang igsoo ni Senator Alan Peter Cayetano, doon na siya'y nagungong na nga complaint kanya sa Senate Ethics Committee. Gumika niya itong matod pa splice video niya sa testimonya o kininiang mga kanang argumento nga gipasupot ni Congressman Chil Jokno dito sa Senate Impeachment Court sa mga oral arguments ni Congressman Chil Jokno, mga kabibes. So posible na nga mapamtangan sa silot, dili hinon criminal, but of course basin og sama sa nahitabo ni hinumdumo nga katong una nilang casualty, mga kabayb, sa Natad's politika. Katong na-expel yun sa Kongreso nga pertisan to. Na halos nakalimutan ang galing ron. Si kani Congressman Kiko Barsaga, si Kong Miao. Nga taka lang dito, yawi itong matahaw. Hay naman ron. He is not already in the limelight. O niya, doon na special election dito sa Ilahas, Cavite. Wa na gisay appeal, mga kabaybs. Dito sa Dasmariñas, Cavite, Lone District of Dasmariñas. So, kanikarong panghitabo, mga kabibes, naglapat gid lang o. Unya, si Cayetano Pia, doon na sa iyang kaugalingong budget insertion nga mubalor o kapin sa 4 bilyones pesos. So, si Hunon pa na kung wabay kickback sad nga nahilampigit sama sa iyang manghod nga si kani Senate President Alan Peter Cayetano. Unya, after the Cayetanos, mga kabibes, ang lain sa problema nga wa na gani Dennis Nason karon nga gituhuan nga di na tumabalik si Senator Lorin Legarda nga preliminary investigation sab sa kasong plunder tungod kay natagan og exclusive contract for solar energy ang iyang anak nga si Congressman Leandro Lipeste sa Batangas. Silang duha nagunong nga gituhuan nga puros to aron nga tus Europa. Unya ang mismo ang ombudsman ni ingon nga suspicious na ni kay nagsige naman nag-extend sa iyang medical leave si Senator Lorin Legarda nga ang katahap pa o nga silang duha naninguha nga

katagan og political asylum. Muna nga, kuli na nga mabalik din sa Pilipinas. So, mao ni mga kabibs, kundi ang managsuon nga bilyar, doon na sa nasililang ungong nga mga kaso. Si Gani, bisag si Senator Rubin Padilla, tungod kay matod pa, na-identify yun nga siya ni nakatabang, ano nga naka-ikiasto si, nahimo itong ipangita karon sa Balaod si Senator Ronald Bato de la Rosa, ang iyang gibuhat, nadangat na pun ganito sa ICC. We just don't know kung nun sa sanction sa ICC nga ito niya. Ha? O na yun, paitabo ron. So ang not even Senator Bunggo is safe, mga kabibes, kay kung mahinumdo mo kadto sa gitawag og kananaa bang redacted document gikan sa ICC, dunay pitutokangan sa mga tao dito, gituhuan nga usa ni ato ang redacted document na ang pangalan ni Senador Bunggo. Wa ta kahibaw nga sama sa nadangata ni Senator Ronald Bato de la Rosa, basig naapoy magawas nga warrant of arrest batok ni Senator Bunggo, mga kabayas. It's a possibility. Ha? So kung siya nalang yung mahabilin diha, pasin o si Senator Mangga na lang. Mangga naman, si Senator Amy Marcos na lang. So nagkahilis na ganit taon. Ha? Puro sa gitaon na nga ipit ang mga lideris sa nga mga pro-Duterte, mga kabibes. Unya, sa ilang hanay sa matod pa nila, ilang mga giingon nga mga whistleblower, ang mga 18 ka Marines, nabungkag na sad kayang upat, ni Balina. Ni perma sa affidavit of recantation, ang 14 nga na habilin, together with their lawyer, attorney Libito Baligod, nag-atubang sad og multiple cyber libel charges kay ubay-ubay nga dapit sa Pilipinas, tuwa dito sa maong mga korte ang ilang cyber libel charges kay daghan mapud sila gipasanginlan nga ni risbak o ni kiha nila. Ha? Unya, kisa may mugasto niya ito. Unya, kaso ko na. Ang pait niya, kanang kasong perjury, pag yun mga kabibes, kanang makaka. Unya, gumatuda na sila. Agoy. Ha? Pusas lang madangata ni Anang Maong 14 ka mga kani Marines, mga kabibes. O ba na ni ato ni Libby Baligod? Unya, karon ang 14. Ha? Nga nabilin tuod, pero ang upat nila ni withdraw naman, ni recant naman, napunan paging urligutisa. Akin siya naman lang mihabilin. Kato na lang si Vice Mayor Harold Respecio. Nga otros ang badlungon kayo, wa naman to sulog town si Attorney Harold Respecio. Kita bito mo musulti to. So nagkaanam na town o ka, kanabang, ha? Nagkaguliyang na ni sila ron. Kay kiningkang gutesa, mga kabibes, dako kay nigipikto. Kay mao man ilang gisaligan ni ato nga da, lagi tinuulagi ng malita. Anawa, si Uli Gutesa man ni sulti. But that whistleblower, wala ni ingon ron nga dito tinuod. Eh. Gipasaligan na kong kwarta aning Senator Rodante Marcoleta, ngaan si Dante Marcoleta, o si former Congressman Mike Defensor, mga kabibes. So, mayingunta nga ipit na sila ron. Nga pananglit, mga kabibes. Ha? Kung ipatawag pa sa Senate Impeachment Court si kining mga opisyal sa Armadong Kusog sa Pilipinas nga si Colonel Dante Lachica o si Colonel Dines Nolasco. Pasin o mas grabe pa ni Orly Gutesa ang ilang buhaton. Muingon gyud
in open court sa impeachment court mingon nga actually wa na mo diri kwarto ay among gibalik kadto ni nagdrama rami among gibalik kadto ni Vice President Sara Duterte siya ay nagbuot igo ra man himo diri report compliance

the Vice President, mga kabas, we don't know yung Chief of Staff nga si Attorney Zulaika Lopez will also have a lot of explaining to do kay kasagaran sa mga pirma, appeal man si Attorney Zulaika Lopez. So, kinsa na malay nabilin sa ilang bahin, mga kabayab, sa ilang dapit. Ha? Panamagani mo tingog ron siya, ha? Kalungog pa ba mo, nitingog pa ba si Attorney Rowena Guanzo? No, anong tingog, oy? Because kay Bao sila, nga ipit lagi sila, suwayig, tingog-tingog pa ang Rowena Guanzo. Bakit basig pusa sana siya? Inomdom bitaw mo kag sa puto ni ato si Rowena Guanzo, mga kabayabs. Inomdom mo katong nagwala siya sa Osaka high-end kanang mall dito. Ha? Mura man tingali itong tuas Rockwell, mga kabayabs. Ha? Dito sa Makati. Sinahitamo niya ito. Wasa kay ba nga abogado dito yung gikasturya. Nagara-gara pa ba rin sa social media si attorney Rowena Bing Guanzo. Wana, oy. Kaya nga, no? Wana man sisalikan. Ang ilang ang iyang kaalyado nga si labaw sa niyang abilidad si Senator Rodante Marculeta na priso naman. May kahimuot manggaling kay matod pa ni Senator Ping Lacson, bawal magkakaso dahil baka ikaw ay magkasakit. Muna'y nahitabo. Pero samtang dito siya sa PNP General Hospital, mga kabibes, agipalhin bitaw o laing hospital, pwede malagay dahil mo barog sa wheelchair. Matod pagod ni Senator Ping Lacson from wheelchair to breast walking na. So ito pa drama ragyod. Mo ni mga kabayes ba nga? May lagi unta o kana bitawang tinuod ang ilang ipanulti. Wow, manggod. Puros manggod mga tinunto, mga binuang manggod niya. Ilalang gibuhatan o naratibo ba? Pananglit ka na lang 4 articles of impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. Kanang Article 1 sa alleged misuse of confidential o intelligence funds, napay mas grabe ni Ana, inikabot na niya sa Article 2 ang alleged unexplained wealth, mga kabayabs, kay perting dakuha sa disparity sa iyang gideklara pinasubay sa Statement of Assets, Liabilities and Network Consultant kung ikumpara ni mo sa na-monitor nga bank transaction sa Anti-Money Laundering Council. Kaya gikombinar silang duha, mga kabibes, ang banabana naapa sa kapin sa 2 billion pesos. Ang anaa sa bangko ni ining maong magtiayon, kana ugwa nila gi-withdraw, ha? Pero bisan pag ila nang gi-withdraw, mahibawan gina. Kay dili man na ni mo gyud mausab ang mga recording diha sa Anti-Money Laundering Council. Ano yung pangutana, if and when naka-withdraw manggaling og dako nga kwarta, diin man paingon ang kwarta. Ha? Munang dako kay silag tulubangon si Vice President Sara Duterte og si Attorney Manasis Carpio, mga kabibes. Nga mao ni ron nga og imong sumahon tanan, murag ipit gyud ang Duterte Group aning bahina. Unya ra ba? Og maayo na po ang lakats panahon sunod semana, mag marathon hearing na. Ha? Unsa pagit ka ang atong mapaabot kay kana laging unexplained wealth, mga kabibes. Mao nay para nako seryoso gyud kaayo nga mga aligasyon. Kay dili man na mamamaw gyud, dili man na mabuhat-buhat ra gyud ang deposito sa bangko because ikaw man mismo. O bisan pag dunay ni deposito o kwarta sa imong account, mga kabayes, masubay man na. Kaysa ako nang gikaingon lagi, mandatory man ang reporting dito sa Anti-Money Laundering Council basta maabot ang 500,000 ang kantidad. Mabitaw na nga mamonitor ng tanan. So, nga lang bahina, napuno pa rin si Orly Gutesa, what's left for them?

0: 14 Marines. Ta nga, naglisod galing taon pagpiansa sa ilang kagalingon. Well, napay nabili nilang pinansyer mga kabibes. Kalanggingan lang og si former Congressman Luis Chavez Singson, pero tigab na sa narong panahon na ay kaya pun, dako na kay sa gasto. Pagkaprangka ang pagkaistorya, ba niya lain pa nilang leader nga nagproblema sa dron. Ha? Si former Congressman Jacinto Jing Paras nga mao'y giingon nga may pakana, mao'y responsable ganiining honey trap operation batok ni Executive Secretary Ralph Precto mga kabibes. Undiag mo matudana. Although available ang kaso mga kabibes, pero maglabat sa yung oo ni Congressman, former Congressman Jing Paras ni ana. Kay napagi posibilidad mga kabibes nga katong ilang gipang hire kita hay nga mga high-end commercial sex workers. O doon ay mabali niya ito nga gibayran naman taon ni Jing Paras. Saan ito mo na? Nga wala ba na giling mo ni Jing Paras ha? Kanang figure nga 5.5 o 6 million mga kabibes kay ang 500,000 ana. Matod pa iya ko nung komisyon. Wala niya giling mo. But according to his lawyer nga ambot, wala nga tingali pa tinguga raon si Attorney Mark Tolentino. Niingon siya nga, Lili oy, ang kanang maong kwarta, ila ko ng tabang. Ha? Nining maong unta, ilang di kaistorya nga maoy mo expose batok nila ni Executive Secretary Ralph Precto. Doon na sila yung termino nga gigamit anak nila, financial assistance, pastilan para istorya ha. Oy. So therefore, wa nila nagilimod nga doon nag-meeting nila Jing Paras o katong mga abogado sa Rundin Law Office o katong talent manager nga si Lito de Guzman o usas mga talent kailang gi-hire. Nga ang original lagi yung taato nga kanang ipaglabas nila ba nga nakigdog sila ni Senador or rather Executive Secretary Ralph Precto. Bugti sa kwarta ang ihatag gato nila unya dunay upat ka mga abogado ang ni-assister nila pinaagi sa pagpirma o pinabit. Na-establishar man na kay dunay may kananaang video footage ka nahipos ang National Bureau of Investigation. Wa man na deny karon ni kanya Congressman Jing Paras mga kabibes. Muna nga ipit siya diha. O niya, raba, ang perceived mastermind, ang assumed mastermind, ang wadi ni Ron. Si Batangas Congressman, Leandro Leveste mga kabibes. So, from the main anchor nila, nga si Vice President Sara Duterte up to the level of Orly Gutesa. Wala na, oy. Bungkag na sila. Kisa malay nahabilin diha nga away, of course, the presidential sister, si Amy Marcos, but Amy Marcos, she is nothing if she is not a Marcos. Muna mga kabayabs nga, unsag yung kaha ang kana na ang lintungan na inining talan nga karon nagkaanam naman og ka huglo ang persa o grupo sa kining habig sa mga Duterte mga kabibes. Kay sa una nagsalig man gini silang Orly Gutesa o niya si Orly Gutesa karon ni withdraw naman ingon mo si Orly Gutesa nga wagyod ka wagyod ko'y personal knowledge oy. Ang nagprepara sa pinabit, si Mike Defensor, pinagi siyang brother-in-law. Kaya wag ko'y kalibutan anang tanan, nituo lang ko, nisugot lang ko, kay gapasaligan ko kwarta o scholarship sa akong mga anak. Muna mga kabayibs nga dako yung kayo kining maong kalambuan. Nga tungod ni ini, ha? Matod pa nila, ha? Ultimately mga kabayibs, kining pasangil nila karon sa kasamtangan ng administrasyon, ha? Musumbalik rin nilang tanan. Kay og imong tanawon kinsa pa may ilang saligan. Ang ilang main whistleblower nga si Orly Gitisa ni withdraw. Ang upat sa 18 ka mga Marines ni withdraw. Kuwang na lang mo withdraw pasad ang uban nilang mga lumalaban niya moingon nga kanang gipasaligan ng good mig kwarta. So, mga ka-vibes mo na'y nahitabo karon. And today, August 19, mga ka-vibes, is a very major development kining apidabit ni kanhi Marine Sergeant Orly Gutesa. Naniya palagi, di gid siya mo'y nag-andam, di gid siya mo'y nag-preparar. Igo ra siya gipa, gipaperma sa inandam nga apidabit. Dili gani siya mao'y nagpanotaryo. Ang sulti lang ato niya nga inikaugma ato dito sa opisina na ako sa Senado. Referring to Senator Rodante Marcoleta, unya humaniana tambong kasiring. Unya kung unsang nasa apidabit, basaha lang na mauro na. Muna'y nahitabo mga kabibes nga. Karon nga si Orly Gutesa na ang nibali. Nila pa ipit na gid ni ini ang habig sa mga Duterte mga ka-vibes. So ato ning atgan kining maong mga developments unya biabisad sa kining muuli baka og dili o magsik magyog political asylum si Senator Lorin Legarda unya kung unsa man ang dangatan sa kining nagungong sad nga kaso ni kanhi Senate President Alan Peter Cayetano. These are all big stories. Nga itong pagasundon mga ka-vibes kay dako kay nag-impact sa nagpadayon karon nga Senate impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Nga sa isyo labot sa pagpanghatag og maleta mga ka-vibes kining kang Orly Gutesa somehow will put a closure to the issue hopefully mga ka-vibes kay kinsa na mali nahabilin kadtong mga kanhi Marines kintahay nga wag personal knowledge sa maong kontrobersiya. Mga kabayos, mao kadto ang nagtapos sa subsalay na ito nga edisyon karong adlaw. Adlaw karong nga Webes, Agosto 22, 2026 sa itong arangkada sa buntag. Sa ngan kanunay sa among station manager nga si Langga Nida Benyantes Guerra o sa akong co-pilot nga si Engineer Virgil Villanueva. Ako gihapon ninyong kabayib sa Tonton Alcos ang tugup nga magingon. Hinaot paunta nga ang Diyos nga labaw nga magkagagahom sa tanan, magagiyag magkabulig ka nato sa matag-adlaw natong ginbuhaton. Dagang salamat mga kabayibs, hangtod ugma. Kabayibs, mauna ni!
1: Arangkada sa Buntag!
2: Atong oras, mga ka-vibes, alas 9:09 na.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
4: ACS!
5: This is FM Radio.
6: FM Radio.
7: Favorite music radio.
8: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
9: 93.1 FM Radio Cebu,
8: kabayan, mauna ni. Unsa man ang imuhang favorite radio station.
9: 93.1 FM Radio Cebu, kabayan, mauna ni.
8: Favorite music radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu, 93.1. Mauna.

0: maunang dagko ang inyong mga tiyan. Kay inyo ramang kaonon ang inyong mga saad. Mauna ni! Vibes, the vibes,
1: kasama sa ang kinis na niya?
2: In fairness, nag-glow up.
1: May

0: ito ng ating sakahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimian.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes Tonton Alcusantugo.
4: And you're listening to 93.1 FMR!

0: is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: 93.1. Maana ni?
2: PPAP.

0: pangunahuna,
1: daghang pangutana, daghang kabalaka, walang kapaminawa, dili maguol kay ani ana ang programang kung diin ang imong tingog ang bida. Kalandrakas na!

0: sa buong Pilipinas. It is now exactly 9:33 and you're listening to your favorite radio station in Cebu!
1: 93.1 FMR, your favorite music radio!
0: Mga ka-vibes! Maunani! Bango na itong oras. It's now 9:33. Kamusta, Ate Bae?
1: I'm good. Ikaw, kamusta mo ang morning?
0: Akong ilong pingot gihapon.
1: Ala lagi ko dapat tingon ani nga ilong sometimes nagi perks.
0: Nay perks.
1: Nagi no? Siya perks. Disadvantage okay, advantage.
0: Pero at least kay bono kon say feeling nimo.
1: Mo. Ano man?
0: Kanang medyo lisod di ginhawa. Kanang dong gamay rong air ang musulod.
1: Diba? Kay huot kay diri nga part.
0: At least kana huot pa.
1: Oy!
0: Oops. Anyway, 9:30. Maying buntag mga ka-vibes. Adlaw karon nga Huwebes. Ama, Miyerkules pa di ay. Ay, Huwebes na.
1: Ano ba no? Ay, ano magbalik dito, uy.
0: Huwebes na di ay.
1: Ayoko na, oo.
0: Walang Wednesday, but today is a Thursday, mga ka-vibes. Agosto 22, 2023.
1: Yes,
0: Kamusta? Expired na ba inyong mga sliced bread? Muna yung ninot palito, no? Pero huwag na diha kay labayan-labayan ra.
1: Yes.
0: Ibaw ka, Ate Bay? Feel na ako rin nakarot yung sliced bread diha.
1: Actually.
0: Mag 1 week na ng tasty bread diha, labayan-labayan ra ninyo.
1: Pili magod kay...
0: Muna yung...
1: Ugahan ko.
0: Ug wala, pangitaon. Ug na, dili kaunon.
1: Oo na. Abot lang, ano yung wala na nila kauna. Ako di ko fan og breads man po noon.
0: Dili ka fan og pan.
1: Dili ko fan og pan.
0: Mo ba?
1: Mauna
0: sa day mo haday, kanang basa-basa.
1: Kanang basa-basa, ganan jud ko anang mga ka ito slob.
0: Ah, Subway.
1: Kape. Tagag kape.
0: Ito slob di mo sa adi mo sa katig kape, di ba?
1: Dili ko katig kape, mauna ang dikay ko hilig og pan.
0: Ito slob sa tubig.
1: Ikaw lang, kalawat
0: ma. Hindi, kung mag-snacks ka, unsa i-snacks nimo?
1: Usually kung mag-snacks ko, kaya siguro burger, kaya naamay ka ng...
0: Unya naman ay pan.
1: At least kaya naasya sauce.
0: O pero dili man nasabaw.
1: Dili pa kay basa-basa man gihapon ang kuan, palaman.
0: O di po tanging palaman, ang palaman, si Swiss.
1: Dili ko fano ganang mga ingunan lang, I mean, sa ako aha, personal ako.
0: Hindi lang wakari ka makaug sliced bread, kaya why tamis?
1: Dili, uy! Di po kayo ligog tamis man. Ha? Di po ligog tamis po.
0: Sa mga yung hilig nimo, lucky.
1: Lucky, unya, korta. Ikaw, para sa imo, magigdaan ka ng sliced bread.
0: Dili ako, ganang, because pwede man ko mabuhi nga, walay rice. Pwede na bread na ako.
1: Maugidi ay, no?
0: No? Na yung mga panahon niya, di ko ganahan mag-lunch.
1: So, kung sa'yo mong kuhan?
0: Mag-bread ako. Kung sa'yo naadiha ka, natapunan ko magawas. Karoon, kaya magsiug lunch. Kinao namin mga intern nga. Abili ko Pearl Bay.
1: Mawala, gano'ng magawas. Papalihog ko, papil ko, Bay. Pero ikaw lang. Kapuya, gawas
0: pero, kayo. Pero last 2 days, gikuyogan ako sila dito, ila princess. Kaya sila katultol dito.
1: Sige pala, ilan mo sa karinderya ni princess?
0: Ilan ako dito sa karinderya ni princess. Mas marato.
1: Para sa ako pagpalit sa sultan.
0: Anyway, so kamo diha mga ka-vibes, sinaut nga wala pa na expire yung sliced bread.
1: Yung energy ko
0: na yung parta. Apil sa dana, sana hinaut nga wala pa na expire din yung smile sukad gahapon.
1: Yes.
0: Dapat smiling gihapon natod karon.
1: Dapat lang yun. At tara na ingisi at anang mga problema mga ka-vibes.
0: Tinood, bahalag di mabayaran sa smile.
1: Sige
0: because smile though your heart is aching, smile even though it's breaking.
1: Usbog katago, ano siya?
0: Smile.
1: Kita.
0: You make me smile, smile. You keep me smiling.
1: Like, shy na siya, girl.
0: Oh, shy na yun.
1: Iusap niyo ang lyrics yun.
0: Smile though your heart is aching. Smile even though it's breaking. Basta ang ending, ana. You know that life is still worthwhile if you just smile. Smile daw, be. Tiyas ang adlaw eh.
1: Napukas ka.
0: Ano, smile. Anyway, Ate Bay, no, nagrabe ang mga issue sa itong palibot. Tapos hindi pa tayo magdula mga ka-vibes na matay game sa end of the hour program, no? But hindi pa nato napagabuhaton. Atong Tokyo lang, hindi natin mag-isip itong mga day-day sa karun. Kaya moraga, ganahan akong hatagag panahon ng mga issues bitaw karun.
1: Yes. Very timely and relevant.
0: Very timely and relevant. Okay. First off, karong adlaw, doon ay mapipila katunghaan diri sa downtown Cebu nga way klase.
1: Yes.
0: Tungod aning hulga na sad kundi ina ay murag nagpasalba. When you say nagpasalba, murag nagpabuto on air. Dili on air sa radyo ka na. Kaya nagpasalba og posilba, no? And then the schools in downtown Cebu man Don Vicente Rama
1: yes, kanang dapitan ng
0: schools
1: diha. Yes,
0: no? So wala klase because of that, no? And alarming na gyud kaayo, it doesn't feel safe anymore for students. And the government is really scrambling. Mm-mm. Kung sa angay buhaton, no?
1: Yes.
0: Eh, ako man sa siguro, if ako'y gobyerno, no? And then this is very foreign to us.
1: Mm-mm.
0: Because again, school shootings or mass shootings is very foreign.
1: Yes. It's more familiar in outside
0: sa
1: the US, country.
0: US. Oo, sa US yun na. That is US. I'll not say that it's culture, but
1: uh-oh,
0: most of the incidents, ito sa US.
1: Kaya allowed man good sila mag, mga sila, civilians na nga mag-keep o guns.
0: Yes, no? And I, si tawag na sa US Fourth Amendment man na. Ang nagkuan na allow nila nga mo-keep of guns.
1: O mo-keep of guns sa mga civilians.
0: Search na amendment. Fourth, 15th. The 15th amendment man yata na.
1: Amendment. Sige.
0: So, mauna, no, dito sa US, allowed mag-kuan. Dili sa ato, medyo strict na, no?
1: Oo.
0: We have a lot of special penal laws. Kuan in owning guns, no? And syempre, kanang tawag ani Ate Bay, no? Kanang mga armas nga walay lisensya.
1: Kana.
0: No, mga ang tawag ana, actually, ang correct term man is loose firearms.
1: Loose firearms?
0: Oo, hindi man siya hugot. Okay, walay. Oh, yeah, no, so
1: next.
0: Oh, unsa man amendment? Oh.
1: Second Amendment adopted in 1791 as part of the Bill of Rights.
0: Oh, Second Amendment, no, nga makaon ra og pusil.
1: Yes, to protect an individual's right to own firearms for lawful purposes, especially self-defense.
0: Oh, self-defense. Pero syempre I think naay mga naay restriction in terms of unsa nga klase nga firearm. Pero di pod ka pwede atong mga tactical nga pang military yung kayo.
1: Oo.
0: Yung murag naanay kuan dili pwede nga katang very high grade tapos dili pod pwede ang katong mga karaan pod kaayo something like that
1: nga mga guns so na specific nga
0: yes,
1: mga pusil nga pwede i-own sa mga civilian
0: pusil sa kuan specific nga kalibre no kaya mo baka unsa nang kalibre sa Surigao
1: dili wala
0: ang kalibre sa Surigao is kanang kamuting kahoy ba
1: mao ba
0: unsa nga no yung mga kalibre
1: sige mga kalibre
0: kalibre 38 Pero here in the Philippines, no, we're very strict. We have RA 10591, no? It is an act providing a comprehensive law on firearms and ammunition, providing penalties and for violations thereof. This was enacted in 2012, no? Being held in Metro Manila on the 23rd day of July 2012. Pag enacting maong balaura, mga kabib. So we're very strict, no? Very,
1: yes,
0: very, very strict. Lahi pa ng license to own, license to carry, lahi pag yun na, no?
1: Mm-mm.
0: And dili ka basta-basta makaon o gun.
1: Tino,
0: if you own such, na medyo dako ang penalty of owning guns, no?
1: Mm-hmm.
0: Now, possessing guns, not owning, no? Mm-hmm. Possessing without license.
1: License, no?
0: So, mauna. Pero then again, no? Nagnitabo nga shooting, mga ka-vibes, sa Zamboanga. Siyempre, again, the government in scrambles right now.
1: Yes.
0: How to deal with it.
1: On, according sa akong balita, gaya na DJ Kimet, 50 na kabuok ang child in conflict with the law na tungod siya sa kanang sa skwilahan gud siya.
0: Gun violence siya.
1: Threats, maybe threats, shooting, and whatnot.
0: Oo.
1: 50 so, na kabuok from
0: Cebu?
1: June. No, sa Tibuok, Pilipinas. From June 2026 up until karon. So, three months pa lang,
0: no, imagine.
1: 50 na kabuok.
0: So makasubo pa malandungon mga ka-vibes. What's happening to the young people right now, no? Base sa ilang impluwensya, no? But again, we can't just point fingers
1: and we can't blame anyone just because.
0: Oh, I've heard this discussion of Dean Ralph Sarmiento of the Bacolod sa Bacolod siya nga professor Dean siya sa School of Law, no? You can point fingers pero naay mga liabilities syempre, di ba? You can point fingers tipo na pwede kaingon nga sa school dayon, sa guard dayon, sa security agency dayon, sa parents dayon, no? You need to liability is based on evidence. Hindi siya pwede nga kanang basta kay ko dapat school jud dayon, di ba? Maybe school exercise everything but really something happened, no?
1: True.
0: For example, kato wata ka hibo i-blame niyo ang guard ug ang school. Nami ang guard niya. But what if ang guard yun ang pusil?
1: Maungan.
0: O, diba?
1: Diba?
0: So, mauna mga ka-vibes. And then, again, they always go back to what? Video games. No? They always go back to social media. Ako, I grew up with video games.
1: Mm-mm.
0: It really depends on how you were supervised.
1: Yes.
0: And ako gani, Ate Bay, I grew up without any supervision. Bawalan magani ko sa una, bunala, pero maitkas yun ko.
1: Okay, ganahan yun ka muduwag yun.
0: Ganahan yun ko muduwag yun.
1: Okay, linaw mang gyud. Oh, di ba? Oh. Siya, no?
0: Samtang mo backstab ko sa Dota, gi backstab ko sa akong lola. Apa ko mito ko pak uli dito, bira ko ng dunggan. Pero mga dula gyapon, even up until now, I even let my son play computer games because you know, it's a stress relief, no? And it's just in understanding, it's just really games, no? Oh. So, it really still boils down to maybe how the parents guide. Pero mo lagi na it's hard to point fingers.
1: Oh.
0: Pero mo mo ang pagmatuto sa kabataan unang gikan mo sa pinakagamay pa sa hangtod sa pagdako.
1: Tinuod. Mm-hmm. Ginabantayan ba unsa ba ang activities nga na, no? Listen man kay DJ Kimiat nga ato yung pasangilan dayon nga violent man gud nga games kay truth

0: Ano siya si Ginoo ko? Ano to do your job?
1: Yes.
0: Extensive research, more laws, stricter laws.
1: Ang ila kay reactive kayo pag impulsive bitaw dayo lang. Sus
0: Ginoo ko. Dapat ang buhaton ninyo dapat kinilig yun ang basic number one na ano, tagaig na kung pondo ang Department of Education,
1: true,
0: not just for schools and buildings, true, pero para security. Sa security.
1: Yes.
0: Hire
1: yes
0: more police, police visibility sa sulod mismo sa mga public,
1: true,
0: schools. Ganun di man niyo pasudlon diha.
1: Tinuod.
0: Ganun na iduha ka police magrunda-runda sulod sa public school.
1: Tinuod.
0: O ganun na araman sa gawas pirmi.
1: Diba?
0: O nang may ilan may matawag mong police kalinaw kay human ang kagubot ay mo maabot. Naamo diya sa sulod sa public school, nga naman di ay.
1: Yun.
0: Diba? Naaraman sila sa gawas. O niya, ang kagubot naman sa sulod.
1: Oo, kaya ang mga estudyante, naa sa sulod.
0: Oo.
1: Diba?
0: Mauna, no? Kaya na ba?
1: Oo.
0: Taga na tugpundo siguro ang DepEd for that. And not just for private schools po.
1: Even to, mostly dapat sa public schools gani.
0: Sa public schools, dapat
1: even
0: na. Oo. Sa private schools, dapat i-compel na to sila nga dapat mu-hire sila pilap more kanang security.
1: Guards to
0: tapos stricter nga mga metal detectors ning sulod.
1: True, dilikay ka lang murag anang changes.
0: Sus kuhit-kuhito na rin mo nang bagong sito pagtuon ni mo anang
1: kuhit-kuhito. What if gitabon ang kabalo mo tabon gyud gitaguan gyud og pagmaayo.
0: Tama niya kanang mga tanawa ng mga pader sa inyong mga eskwelahan kung naabanay ka kalab iitsara na or makyat kanang mumukat ka tras pader. Diba ka na? That's really one way to help,
1: true,
0: no? Ika ng mga violence sa eskwelahan rin na magsumbagay na eskwelahan dahil na masulbad raman yun na. Nakaagay mo yung sumbagay. Tanan, nakaagay mo ang sumbagay.
1: Wala pasan. Wala rasan ko kasoy.
0: Bira-bira buhok.
1: Wala rasan. Wala rasan.
0: Buhok sa ilo. Kula po.
1: Kasoy ko bira sa buhok. Buhok sa iyong kauban. Wala,
0: wala
1: pa.
0: Wala pa.
1: Wala pa.
0: Sa pinaka-worst ni mga kwan, pinaka-worst ni mga incident sa school, wala gyud. Buhabuta mo sa tibigod.
1: Wala. Binabaay lang siguro kanang mag-away tungod sa kanang assignment or group activity.
0: Pero kung naras, story ra.
1: Kusoy ka lang sa bagay or kanang bubo. Ikaw, at ikaw mas klase bantay ka.
0: Kulo ka bildo ra gyud. Story ra.
1: Oo, kasuway ala. May rapon, uy, kini ko kabaluman.
0: Butan kayo ni sa Ate Bay.
1: Dili tayo nga buutan.
0: Hindi buutan. Ate
1: Bay. Hadlukan.
0: Butan yun kayo ni sa Ate Bay. Mauna nga, dali rin siyang ilaro sa mga laki. So mauna so mauna no. So you know, simple if na maganitay kanang reactive kaayo nga kanang kuan reactive nga kanang measures kana. Dali ra man na pundor man na nganom they sign an emergency bill to fund that. No, that's important, no. So because it's very important kanang security sa mga eskwelahan. That's
1: true.
0: Very important.
1: Yes.
0: Mo man ang number one jud, no? Because and then after that maybe you create laws to strengthen maybe gun policies or what else.
1: Hinay-hinay ba, pero at least mas masigurado na matumbok ang problema.
0: Oo, no. So
1: masolusyonan.
0: Kana ma diha jud ang problema sa eskwelahan ning anong makasulod man na.
1: Okay, even up tong first nga nagkuan gyud nga shooting sa San asa to siya?
0: Tacloban,
1: di ba nga school. Nabay gipangbuhat after ang government nga
0: wala na yung
1: mag-deploy og mga police, wala ba ya?
0: And here's the catch, Ate Bay. Katong Ateneo, months before yata, naghimo silang shooting drill.
1: Mao ba?
0: Yes, nang shooting before the incident and muni ang ubang mga statements nga migawas, nagtuo ang mga estudyante that was part of another shooting drill.
1: Oh my God.
0: So mauna mga ka-vibes, no? So muna'y kulbahinam ka ay mga ka-vibes, no? So again, that's very important, no? Nga dapat kana security yun, di yun makasulod ang iyon ana, no, sa mga eskwelahan.
1: Well, aside from shooting drills, I think kana yun dapat lagi visibility ang mga police inside.
0: Yes, unsa
1: the umana, campuses.
0: Unsa umo nimo nang drill yan nga actual nga ratol na.
1: Wala ratol na. Wala ka usay buhat, un mapusilan ka dira. Kasi yung mabuhat.
0: Kinipasad Ate Bay, ha, kinipasad. I was observing, I saw the video man gud, pero again, wala na ko nang i-share. Never jud mo nang i-share unlike na ubang station diha, miracy ninyo.
1: Mabagay gi-blur.
0: Gilar ko na yun ug-share kaya para dagang engagement.
1: Diba yung violence, mga ka-vibes?
0: Ay, mga wrong yun mo, ex mo.
1: Ex. Oh, dapat natin yung mga critical thinking, dira. Oy, mag-measure po siguro, mag-way things po.
0: Wala man lang may watchdogs, di ha?
1: Wala,
0: may
1: no.
0: Ayaw na i-post. Wala, good engagement, radio apps.
1: Supportive, radio nga. I-post na para daghan tagkuan.
0: Hindi yan pwede sa akin. Ex yan sa akin, ex. Anyway,
1: shady.
0: Going back ha. Ang classroom abri.
1: Yes.
0: 'Di ba?
1: Yes.
0: Why don't you lock the doors of the classroom? Imagine if dili estudyante, random stranger na kasulod gadagam-dagan niya gigukod sa mga kuwa. Gigukod sa guard niya pag-abot dito. O niya mas okay yung marksmanship. Wala.
1: 'Di ba?
0: Look at the classroom, open ang portahan. Nganuman wala mo aircon di ha? 'Di ba?
1: Tinuod.
0: open. I don't get it. Oh. No, so it's very you need to really kanang strengthen the security.
1: Yes.
0: Siguro panahon na pod siguro nga para

0: I-aircon na, maybe aircon na to, or maybe provide better ventilation para malak na
1: malak
0: ang doors.
1: Malak lang din ang mga doors o windows.
0: Ilak na to ang doors kung maklase, di ba?
1: Oh. Kalusot ragyo dahil yun,
0: tama. So, mauna, para isa na ka-entry point, gawas din, isa ka-exit point.
1: True.
0: Oh, di ba?
1: True.
0: So, mauna, no, there are a lot of things that needs to be done.
1: Yes.
0: So,
1: hopefully, ma-actionan.
0: Yan. Anyway, napagkaya isa ka-isgutan natin, pero balik na lang ha, ito na lang bitan ha.
1: Okay, makasabaan niya ito.
0: Last BBC Quinten, ato siya ng itira mga ka-vibes.
1: Tira ka, tira ha.
0: We'll be right back, mabalik pa ang
1: Kalandrakas.
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
3: 93.1. Maano ni?
4: Ang kinis na niya?
5: In fairness, nag-glow up.
4: May

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
3: At the oras, it is now 9:51.
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
5: Nagkagugut ba ang una-una?
6: Nagkagugut ba ang una-una?
5: Daghang pangutana?
6: Pangutana.
5: Daghang kabalaka?
6: Kabalaka.
5: Walang kapaminawa? Dini mag-uul kay ania na ang programang kung diin ang imong tingog ang bida. Kalandrakas na!
6: Kalandrakas na!
5: Kalandrakas na! Kalandrakas na! Kalandrakas na!
3: And we're back, mga ka-wives. It is now exactly 9:51. Kinighapon ang Kalandra. Kasi mong off na mic.
7: Maori, hindi ko na rinig.
3: Wala't ako nga, imong off na ka-mic.
7: Bongga ka dyan.
3: Anyway, no, alas 9:52 naman, mga ka-vibes. Saman, laos na tayo.
7: Laos na!
3: Natusgutan itong isa kay musikat niyag samot. Pero ano dahil nyo, realization lang ba, no? Lahit na dyan ang style of marketing karon.
7: Yes.
3: Huwag sa itong na-issue mo, himong artista.
7: Sa akin, thought process, aling mga businesswoman o man, no? Nga ka lang.
3: Na yung mga negosyo karon mga ka-vibes. Nakatubi itong kabit nga nag-trending.
7: Yes.
3: Uy, okay lang na eh.
7: Kasi bako!
3: Gigamit na noon siya, no? Nisikat na noon.
7: Yes.
3: Why don't we let these kind of mga tarong influencers, may pasikato na ito.
7: Yes.
3: Yung mga nabutang sa mga issue, may gamiton.
7: Kaya po mga negosyante yung mudive, good dahil basta na-issue, kaya para masikat ilang negosyo.
3: Engagements. You know, it's all about
7: short term naman na yung anak, eh.
3: It's all about engagements na. Mabitaw, diba? Mabitaw na block to inyong page.
8: Okay. Undangan na.
7: Ikaw, yun! Ayaw na lagi pa yung una na. Oo, nabalik na. Nabalik na ba ya?
3: Nabalik na?
7: Oo. Nabalik na, yun. Prayers, give you there on the pita.
3: Hopefully,
7: ma-learn, uy.
3: Sad day ko, no. Binuhatan ninyo na. Sad days niyong mata. Anyway.
7: Ayaw na. Di na ma-stress. Oh, okay, morning
3: sige.
7: Pa.
3: Alright, ready na ka, tibay?
7: Oo. Ang sarap ka ni Ron!
3: What's up?
7: Ah,
3: di ko an. Yabag akong gitara. So, atong dula nga magngalan ta karon. Yes. What's up, may gusto
7: mo? Pero bigo ko pildi uy.
3: Ikaw gani akong pamut-on. Ngalan sa mga
7: pwede artista na babae na local.
3: Grabe sa kadiman mo. Ngalan sa mga maabtang ugma.
7: Oh, unsa man? Ayaw na lang mga lugar kay kanasi ko ni mug lugar.
3: Oh, sige, magngalan ta karon ngalan sa mga utan.
7: Oh, ay, kasi ko anong utan lagi. Utan o prutas na lang.
3: Ang ganyan sa mga prutas.
7: Prutas na lang.
3: O prutas, ready na ka?
7: Sige.
3: Okay, maum sige.
7: Ka, oh.
3: Ngalan sa mga prutas. Yay! Okay. Here we go mga ka-vibes. Ang atong dula nga magngalan takaroon.
7: Yay!
3: Magngalan takaroon.
7: Oh, yeah.
3: Ngalan sa mga prutas.
7: Mm-hmm.
3: Asayop. Ako si rambutan.
7: Ako si orange.
3: Oh, orange.
7: Ay!
3: Ako si apple.
7: Ako si lychee.
3: Wow, lychee.
7: Bongo.
3: Ako si dalandan.
7: Ako si kamatis. Oh, kamatis is a fruit.
3: Oh ba?
7: Yes.
3: Ako.
7: Yes.
3: Ako si guyabano.
7: Ako si star apple. Ha? Kay Mito, star
3: kay,
7: apple.
3: Kay Mito.
7: Oh, sakto.
3: Ako si santol.
7: Ako si pakwan.
3: Ako si honeydew lemon.
7: Wow!
3: Melon, honeydew melon.

0: Si Lunggan.
1: O Lunggan, wa kailag Lunggan.
0: Wala, si Lunggan.
1: Moro na siya glansonis, pero Lunggan ang tawag niya.
0: Dako siya?
1: Taas, da Lunggan. Longman.
0: Rar, rar. Sige.
1: Ako si Lunggan.
0: Ako si Tambis.
1: Ako si Sampalok. Oh, Sampa Tamarindo.
0: Ako si Lemon. Oh, Lemon.

0: Oh, tapos na kong mangustin.
1: Mangustin?
0: Uman ako,
1: Ako si Mangga. Mangga na lang, sorry, Mangga.
0: Ako si Manggang Hilaw, Hinog mo ni mo, ha?
1: Oh, hari kong Mangga, gani. Pero kay kado.
0: Hilaw
1: ko. Sabi, right back, sabi, right back.
0: Manggang Hilaw, Three.
1: Ang kamote ba, kuan, fruit?
0: Three.
1: Ako si Kamote. Fruit ba, Kamote?
0: Ang putang nimo.
1: Kamote, fruit, Kamote. Napilai?
0: Ako si grapes.
1: Shucks. Ako si pear.
0: Ha?
1: Pear.
0: Pear? Pear ka? Ako si kamyas. Kamyas, kamyas. Kaya iba-iba.
1: Ako si persimmon.
0: Wow, persimmon. Ako si passion fruit.
1: Shucks. Ako si coconut.
0: Coconut. Ako si kiwi. Kiwi.
1: Bright ka dira, day. Time sa. Ako si egg fruit.
0: Si egg fruit.
1: Tisa ba, tisa?
0: Okay.
1: Tisa, egg fruit pa siya.
0: Ako si chico shucks. Three.
1: Time sa, oy. Ako na po'y kansiyon ni. Wala ba yung lime fruits? Pizza. Yung si lime fruits, be. Wala ba yung lime fruits, be? Kansihan ako, ani, eh. Bulok, Julay. Dari na niya na-conclude, mga ka-fans, nga bulok si Ate, be.
0: Dili, oy. Yung tanong lang yung kadagang pang bruta sa mga lingin. Diba, lingin kay Mito.
1: Manako.
0: Rambutan, mana.
1: Manaka.
0: Mangusti, manaman mangusti na. Sa mga yan yung frutas gano'n?
1: Wala na nga ni.
0: Pungkan. Lahat man ang orange po ng pungkan.
1: O sa tungkan? O sa tung...
0: Pomelo.
1: Pomelo.
0: Buongon.
1: Kana, buongon o pomelo o sara?
0: Ambot lang.
1: Pomelo di ay pomegranate.
0: Pomegranate. Dapat una-unaon ni mo ang tanang flavor sa juice.
1: No, nga ni. Unta akong di una-una.
0: Pineapple.
1: Pay, hala, sorry kay sa pineapple. Four seasons, pwede?
0: Dili siya.
1: Dali pwede na four seasons?
0: Ilamot.
1: Grapefruit, blueberry, strawberry, cherries.
0: Shout out tayo ni Kwan. Shout out ko ni Jean Govinda, ang usa ka artist, member sa grupong Kadangyan. Lahi ko na akong tingog. Okay, na pingot na akong ilong.
1: Pingot pa niyang ilong. O, sa pa niyang tingog karon mas hot? Ano sa man? Okay, Ayun lang, kay makuanta na, maklose na. Maklose na page si Bak.
2: Yan yung tingog na ako.
1: Dili lang ako. Kaya mura magpalaw mahimong Sir Tonton.
2: Delikado tayo niya.
1: Ay, mahalok tayo. Masuspende na ito ang page. Itong page na po yung masuspende. Ay, anak ka, wives. Kaya magkasuspende ito ka, wives.
0: Muna ako. Ang sa pamila yung prutas.
1: Dora!
0: Na pa?
1: Nakanda, tisa.
0: Ha? O na ako ang tisa?
1: Napa ba'y tisa? Wala na naman ba'y tisa?
0: Na, tapad sa punta. Tisa, punta. Alopis. Lapaluma.
1: Ano sa pa?
0: Dagan pa mong prutas sa tibi. Marang, manano, jackfruit.
1: Kasi marang.
0: Okay, lag marang.
1: Wala.
0: Marang, marang meron, marang wala.
1: Ako, marang wala.
0: Marang ka tong kuan, basta mo na siyang nailiso. Nasi mo nang iluwa.
1: Listen pala yung tunlun, darna ka.
0: Depende. Marang kanon, marang ice cream na siya at tibi.
1: Ano? Durian.
0: Durian.
1: Bukawan mo durian?
0: Dili.
1: Ako, di po ko ganahan.
0: Mura na ibaho.
1: Pero nakalaing baho nga kanon.
0: Mura na ibaho nga din ako kanon. Sa mga mailain. Basta nagan pa kaayo, no?
1: Saan pa ba?
0: Sa mga social nga prutas.
1: Wala, hindi na social.
0: Tambis. Huwag ka nang yung tambis.
1: Manayon kong tambis. Manayon kong tambis.
0: Banana, di ba?
1: Manayon kong banana.
0: Banana ketchup.
1: Tomato ketchup.
0: Cherry. Mata pa ni Govinda. Cherry
1: on top. Good morning, Dainik. Kiziara. Saan siya? Kay Tihado Polido. Good morning. Listening from Antipolo Rizal. Magtagalog pa.
0: Tayo na sa Antipolo.
1: Hindi ako ba ako ng tanawaan na ay.
0: Ano saman?
1: Sa eskwela.
0: Nidako, dahi ka.
1: Ako ang naong nidako. Hello? Muna ako aping. Wako ni taas, pero nidako ko.
0: Sa bagay.
1: Ikaw, good.
0: Anyway.
1: Very traitor.
0: Alas yung punto na mga ka-vibes. Mga nakaw na tao eh. Pildi na sa ati, bae.
1: Lagi. Muray na. Dapat na ko'y consequence na lang. Kaya para naatay ko, an ba?
0: Dili dapat. maghunauna ka kanang ta kanang kanang kategory nga
1: kanang, ay yo random na to kay para fair kabaw mo ko mas bright ka pero
0: pili ko bright, bright
1: ay mo tuwa na kabaw mo ka DJ Kimet kana yang utok mo lang nagtiyan ni Doraemon
0: ano man
1: daghan kay sulod malipalimpyo mapahugaw tanan na adra way filter
0: palimpyo mapahugaw limpyo ni tanan
1: di mo ta kaingon ala sa Telegram ang hugaw
0: kuy bas ay shaba. Ito mga kaibigan, salamat sa pag-uuban na mo karong adlaw.
1: Thank you so much.
0: Na Huwebes. Happy birthday sa mga tanda nagsulog sa ilang adlaw na tauhan karong adlaw mga kaibigan. Happy birthday to
1: happy birthday.
0: My former student, no, Mariah Katiana Evangelista. Wow. Asa to ako? Evangelista ba yung apelido ni Moday? Mariah Katiana
1: Tan. Asa mag Evangelista be?
0: Middle name niya.
1: Ah.
0: Mariah Katiana Evangelista Tan.
1: Kuya ko na ko. Pero kasi nagli-li.
0: Muna si Cora.
1: Cora Tan.
0: No?
1: Pero Cory, Cory Mau.
0: Tapos ko na, if unsay tawag sa mga managtiayon nga Chinese, mga limtanon kaya no, kay ilang nuptials kay Limtan.
1: Limtan. Bongga. Pero ako ganaan po ko yan ako apelido. Si.
0: Si.
1: Lim.
0: Mau ba?
1: Tan.
0: Diya ganahan o magninyo si Beauty Gonzales o si Paulo Contes o si pangalan ni Beauty.
1: Beauty Contes.
0: Oh, dito ka left pa. Kaya di mo ito beauty. Unsa may tawag sa itlog nga paspas?
1: Fast egg?
0: O si tawag sa itlog nga paspas?
1: Egg fast?
0: Dili.
1: Unsa man?
0: Quick. Okay, ato na ta.
1: Bye! Orange waffle!
0: Kini si DJ Kimiat.
1: Oh, kini si Ate Bae!
0: Padahal lang sa pamaminader lang sa inyong favorite radio station sa Cebu!
1: 93.1 FMR, your favorite music radio!
0: Mga ka-vibes! Mauna ni!
1: Bye-bye!
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
4: 93.1 FM Radio Cebu Kabayes, mauna ni.
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
4: 93.1 FM Radio Cebu Kabayes, mauna ni.
3: Favorite music radio. Kini ang imuhang favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna ni.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Oras, America Vibes, LSG sa 4 na.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
4: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu o BRTV News Network. TV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
2: Mayong adlaw mga ka-vibes atong oras, LSG 5 na. Ganyan itong mga nagunang balita arong mga takna-aalang sa atong FMR News Break. Usa ka senior citizen ang nabiktima sa budol-budol gang. Balitatod ka na to ni CITU intern L. Ramos. L.
5: Na biktima sa budol ang usa ka 68 anyos nga senior citizen human makuhaan og mukabat sa 21,450 pesos sa duha ka wala mailhing peso babae nga iyang kauban sa pagsakay sa POJ paingon sa Tabunok. Sumala sa impormasyon, gipasalamatan kuno sa duha ka babae si Nanay Edita nga adunay umaabot nga shipment sa solar panel. Isip garantiya sa dakong kantidad sa kwarta nga ilang giingong gibilin, gipakuha nila ang kwarta sa senior citizen nga gitipigan sulod sa sobre. Apan sa ulahi, nasayra ni Nana Edita nga ang 21,450 pesos nga iyang gihatag, mauday ang iyang gitigom nga kwarta para unta sa bayad sa bone chamber sa iyang namatay nga bana. Gitabangan siya ni Mark Francis Gabuya Lim, usa ka concerned citizen nga sakop sa Cebu City Transportation Office o CCTO o gidala ngadto sa Barangay Hall sa Basak San Nicolas aron matagaan og hustong tabang. L. Ramos, CITU.com intern, nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita, gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu.
2: Dagang salamat, L. Ramos! Mukhang lang ko mga ka-vibes sa itong mga nagunang balita arong mga takna-aalang sa itong FMR News Break. At ang inyong line pang hugna sa mga balita sa line pang FMR News Break, kunyong alas 11 sa udto. Kini si DJ Kimiat ng alagad aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu. Maayong buntag mga ka-vibes.
4: Inyong nadungog ang FM Radio News Break. Radio News Break. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.

0: paborito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimyat.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, langga neta.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangka.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maano ni?

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni
2: Kabay!
3: Kabay!
4: Kung estudyante ka, kabibes ka.
5: Kabibes, kabibes, kasama sa
6: Ang kinis na niya.
7: In fairness, nag-glow up.
6: May

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni?

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni
2: Ligaw.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Oras na ito mga ka-vibes, alas 11:07 na.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Hello mga ka-vibes! Wala na dyan line lang yun, DJ sa Bracket!
4: Hello mga ka-vibes! Ganyang paborito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
5: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan!
4: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda!
5: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo!
6: O kini ang inyong arangkada.

0: 103.1. Maana ni.
1: Ang DJ nga makapahimuot sa inyong adlaw. Maghatag og ultimate good vibes ug non-stop nga katawa. Ani ana ang inyong paboritong sabaan, igata, buutan ug labaw sa tanan, Lamiod. The one, the only, the unstoppable party starter, Ka Vibes DJ Sprocket.
2: Oras na to mga ka-vibes. Alas 11 na sa kautuhon.

0: in. DJ's Bracket Gunna to aka New Art.
1: Alam niyo.
0: Kanan!

Siyete na sa kautohon. O kamo na minaw lang gihapon sa programa ang ka-vibe side sa auto. With yours truly, DJ's Bracket Go Nato. Kano! Live with the mix right now, we have DJ Jester. And back-to-back with DJ M. James. Oo, welcome back, aning duha. Kaya wak na, nag-gikan sa pag-champion. Nibalik na! Sakto gid ang gibuhat nila nung kanang kung sa manok pa gikwan sa gilaming ba na? Yun sana. Oh, kanang ipa-condition sa usagi adto sa kanang away. Oh, di ba? Puwerte, abay puwerte. Onya sarat ni

barangay, shout out sa mga barangay workers sa Tungonan, Ormoc. Oo, may ngunto niyo tanan. O, katong na yung mga greetings yung mga pa-shoutout live na takaroon sa itong TikTok account, DJs Bracket Gunato. Dito lang ninyo i-comment ang inyong mga greetings, ha? O, kung kamo na minaw dia, dito lang sa TikTok. Oo, hello ni Oy Dodong! Dodong EJ! Oo, namay sudan ni Mudradong! Mazungod to!

Ay, pagpaminaw sa tanang mga naminaw diya karon, kato mga nagbiyahe ha, kato mga drivers na to diya. Ang mga drivers with lovers. O kato mga, labi na mga udot ko diyan, no? Grabe ako suga, magpabulyom silang radio ana. Udot ko, kanang holiday taxi, kanang GSM green taxi. Sus, as in, naglanog-lanog ta, di ba na, the vibes sa Mr. Webster? O, wala pa tayo

may nga uto sa mga taga Bohol, mga Toyor family, I love! Mga taga Negros, mga taga Leyte, Samar. O kung asan ninabot atong pag-sibya karong adlawa. Shout out from the Polog City!

0: 93.1 FMR Cebu. Ka-vibe sa sound trip.
1: Mo-o na ni.
2: Kabay!
3: Maunang dagko ang inyong mga tiyan. Kay inyo ramang kaonon ang inyong mga saan. Mauna ni.

0: 93.1 Monani.
1: Malcolm Mix DJs. On the mix is DJ.

maayong udton ninyong tanahin. O siyempre ang mga taga diyan sa may sorry, Danao. Oo, hello ni Mary May Pilar Martel. Oo, may pagpaminaog ni John Bert Perez Suplaag. Maayong udto. Shout out po the idol from sa Litrain 4 Dasmarinia City, Cavite. Alright. Magandang tanghali sa inyong tanahin. Oo, and naglanog-lanog tayo sa may Tuburan, Ubay, Bohol. Naminaw diya ang mga Tuyor family, Papa Panfilo, Mama Helen. O ni Arajin diya, ha? Mayong odo. DJ Jasper live with the mix. Mga ka-vibes, mga nani, Bunal.

11:47 na. Pwerte, naglano-glano kuno tayo sa may kawit Pilar Camotes. Oy! Mayong paglano-glano na tayo mga ka-vibes. O na sa harap ko, Gemma Peralta Oga. Nami kayo iyang balbakwa dol. Dire sa may Mandawi Giso, alright? Naglano-glano tayo sa may balbakuhan sa Giso. Mayong tayo nyo tayo may pagpapalaman.

0: siguro ta magdungan og pangayo og kwarta sa Ginoo. Kay matabunan ang ako, mauna ni!
1: Ang kinis na niya?
2: In fairness, nag-glow up!
3: May

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Hello mga ka-vibes! Wala na dyan lain lami on! DJ Sprocket!
3: Hello mga ka-vibes! Kanyang paborito nga ate sa kahanginan, Ate Bay!
4: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimian!
3: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda!
4: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo!
5: O kini ang inyong arang

oras na ito, mga ka-vibes. Alas 12:06 na sa Kaontuhon. Kamu na minang lagyan po sa programa, ka-vibes. Sa Otto sa 93.1 FMR.

diha, ha? May pagpaminaw ninyo tayo, may pagkaon ninyo tayo, may pag, may pagpilit sa inyong baba tungkol sa sabaw sa barbakuwa. Dapat pong Janelle, Master Iyak. Gano'n ninyo ito, o nagsudan o glitso, no? Mano, diha. Sige lang mo pamalitan, naman ninyong sudan, hindi mo manghatag.

ay pagpaminaw, naglanog-lanog tayo sa may Diaz Echeverria, sa may Ginsay Danao. Speaking of Balbacoa, oh, pwerte po, naglapot po ang Balbacoa diha ni Kuya Pongpong Lau. Oh, hello ni Ate Angie, ni Ate Juliet Suliano Lau. Oh, Ate Angie Suliano Lau ni Ate Juliet Suliano. Oh,

Tunay nga to. Siyempre, naayon rin na ay plugins dire gikan ni DJ Josue. O, ato na nga basahon, be. Karong Sabado.

ng mga gahi patrabahoan. Gahi patrabahoan, kusog mo si Rani Moni, ganang tanghali. Hello, Kuya Mark. Onya, kaysa pa may nadir eh. Oh, shout out ni Peter Dinopula, kong amigo niya nga na taga Qatar Maliluan. O sa iya mga kaubanan nga Grab driver. Ay, ngunto niyo yung tanan ha. Katumahan ni text sa text line. O, dili pa available ato text line mga kabay. O, ari lang sa atas sa atuang. Kung kisa ito na kaibaw sa akong personal nga Facebook, pwede na niyo i-message dito. O sa akong personal nga number, pwede na po niyo i-message dito. O, dili sa itong live sa TikTok. Alright! You're my

0: Dili siguro ta magdungan og pangayo og kwarta sa Ginoo. Kay matabunan ang ako, mao na ni. Vibes, vibes,
1: kasama sa wanan. Ang kinis na niya?
2: In fairness, nag-glow up. May

0: things and everything. Alright. Kasi muna, DJ M. James, hello.
1: Shout out ko din ko ano nila. Kaya sa sila, dun rin, no? Diya sa high school ka na, no? Okay, no? Sa mga kabanan ako din sa Danao City, no? Nila ang Kukoy.
0: Kukoy?
1: Nila ang Mike Ivan.
0: Kukoy Martin.
1: Sa uban diha nga.

0: Amos, o shout out ni kuya.
1: Ah.
0: Kaya, eh kaugma, kaya makita ko rin nyo diya, ugma no, sa...
1: Asa mo na, Pes?
0: Tennis niya, sa Carmen.
1: Carmen?
0: Kalala.
1: Oh, this is just fair. Ah, wala, ah, ah. Tingani kini, basta mga master na kayo, kung ano yung kanang humble na kayo ba, oh? Dahil kilit-kilit ba, oh? Oh, sign language lang ba? Tingani kini, basta mga champion, no? Oh, sign language, oh, oh. Oras na to, alas 12:57 na, alas, okay. We have 3 minutes more to go before we go. Hunat na DJ M. James, hunat bunal!

jud ni. Magpatigolog na gyud ming tulo. Daghan kay salamat ninyo mga ka-vibes ha, sa panaga pakiguban kanamo sulod sa duha ka oras sa programang Ka-Vibes sad sa Odog. Siyempre mosulod ang programang Request 931 ni DJ Rico Mambo mga ka-vibes. And this has been your DJ's Bracket Gunato ang sabahin. Igan!

0: At ito namin mga ka-vibes, ha? Ang ping-amping mong tanan kay Love Love Mona mong tanan. Oh, love love lagi, oh. Kato mga wala lagi love love eh, ha. Oh, naami mo love love ninyo mga ka-vibe. Labi na si DJ M. James, ha. Oh, ato nami, ato nami. Ampi-ampi tatanayin.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
0: Oras na ito mga ka-vibes, on top na yun, ala una sa kahaponon.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS! Unsa man ang imuhang favorite radio station.
2: 93.1 FM Radio Cebu ka-vibes, mauna ni.
1: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
2: 93.1 FM Radio Cebu ka-vibes, mauna ni.
1: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna.

0: Mayong hapon, ka-vibes, adlaw garon nga huwebes, Agosto 22, 2026. O ganiya na ang mga nag-unang balita karong mga taknaa. Doon na Vicente Ramos School may kanselar sa face-to-face classes human sa security threat. Ang kumpleto nga detalye hatod sa itong CITUCOM intern, Pearl Angelique Quintanilla. Pearl?
1: Gisuspenso sa Don Vicente Rama High School ug Elementary School ang face-to-face classes tungod sa kabalaka sa seguridad human gi-report nga pagpamusil nga nalambigit ang usa ka minor sa Basak San Nicolas, Cebu City. Matod sa Cebu City Councilor ug CDRMO Head Dave Tumulak, nadakpan na ang suspect ug naanaana sa kustodiya sa Police Station 11. Nakigtambayayong ang mga otoridad ug Barangay Basak Pardo sa mga eskwelahan aron mapalig-on ang seguridad ug masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante. Gipahimangnuan usab ang publiko nga dili magpakaylap ug dili beripikadong impormasyon nga mahimong hinungdan sa kahadlok ug kalisang. Pearl Angelique Quintanilla, CITUCOM intern nang alagad aron maghatod sa nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
0: Daghang salamat, Pearl Angelique Quintanilla, Lang FMR News Break. Ang inyong mapaminawan karong alas 2 sa hapon, magsugod na ang programang Request 931. Kini si Rico Mambo, nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu. Mayong hapon, ka-vibes.
2: Inyong nadungog ang FM Radio News Break. Radio News Break. Diri sa FM Radio Cebu 93.1. This is the newest.
3: The newest.
2: The hottest.
3: The hottest.
2: Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day.
3: Night and day.
2: 93.1.
3: 93.1.
2: FM Radio Cebu. Mona.

0: Ito nga ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimian.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkada.

0: 93.1 Mauna Ni
1: FM Radio. FM Radio.

なんね。

0: 93.1 FMR Cebu. Ka vibe sa sound trip.
1: Mo na ni.
2: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
1: 93.1 Mo na ni.
3: Tambag nga makapagaan sa imong gibati. Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
4: Simpatiko.
3: O romantiko.
4: Romantiko.
3: Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwatsinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani-ana si Ka Vibes Rico Mambo.
2: Request 9.

0: At oras mga kabayan sa last dos, 28 na sa kahapon. Siyempre, kamo na minaw sa itong paboritong radio sa Sugbo, Kabisay, anog Mindanao mga kabayan. So, kinsa pa maywa pa malaghaw din ha. Kinsa pa maywa pa makuha din ha. Kinsa pa maywa pa nangapagaw. Kinsa pa maywa pa kanaagi pang sa hingin ini. Kanaang murag inuntampong murag pislang mga kabayan. Ining panahon na karon nga no sa murag dali kayong kuan karon murag dali kayong subaw no ang mga kabay. Apan sa dili pa kamo naminaw sa tong paboritong radio sa Sugbo Kabisayan ug Mindanao 93.1 FMR your favorite music radio Cebu mga kabaybs mauna ni. Og welcome magdanan ha sa itong programang Request 931 diin sukanta sa alauna sa kahaponon mga kabay. Ang tuta sa alas 4 sa kahaponon nga mag-uman-uman ini nga itong programa. O niya siyempre mga kabay sa ato ang programa mga kaagi sa gugma, mga kaagi sa kinabuhi. Ang atong hatagan o pagtagad ini nga itong programa. Sumuna sa itong mga kawibes karon, pakusgan ni mga radio kay karong taod-taod, lahi na po kakaagi sa gugma, lahi na po kakaagi sa kinabuhi ang atong himay-himayon. Ini nga itong programang Request 931 mga kawibes. O niya, syempre, adlaw maron nga Biyernes, apan wala o sa atay tigmo mga kawibes, no? Adlaw nga Biyernes, adlaw maron nga Huwebes di ay. Apan wala sa atay tigmo kay wapay ko andi rin, no? Wapay mauli ang ato ang text line mga kawibes, no? Sige lang, basin sunod Huwebes na ana. Magbalik lang uni atas ato ang patigmo. Apan karon maglisod man mo. Di ba mo ka-text diri. Apan sa ato mga kabayabs, karong naminaw, ilabi na sa ato mga taxi drivers ato kumustahon. Maayo nga pagpaminaw sa ato mga taxi drivers, sa ato mga grab drivers, sa mga jeepney drivers, sa mga bus drivers nga naminaw karon diha sa may south bus o sa may north bus terminal. Nga samtang naghuwat silang pasahero paskag, inita ro panahon na. Paskang inita mga kabayabs sa gawas. So muna, sa itong mga kabayabs, karong nagpainit din ha. Ala, sige, pagpalandong sa siguro mo, eh, no? Ilan na siya na niyong pugsa din nagpainit, gano'ng mga kabayabs. O niya, sa itong mga kabayabs, karong naminaw sa mga bukid-bukid nga area, nga to sa Danao, nga rin sa kanaang Bukiran sa Danao, Bukiran sa Carmen, Bukiran sa Compostela, o Bukiran sa siyudad sa Sugbo, mga kabayabs, nga na sa may Bukiran, usap sa mga Minglanilla, Talisay, nga to sa Naga, nga to na sa may San Fernando, nga to sa Karkar. O, mayo nga pagpaminaw ninyo karon, ang kainit sa panahon, nindot kay Parisan po og mga manindot ng mga sunata, mga kabay. O niya, samtang kamo din hakaroon naglingkod-lingkod, kay lagi, pero mang inita, ang uban, labi nagnaa sa bukid, mga kabay, gikan silang uma, no? Gikan silang baol, ana man na, baol or uma. Gikan na guna, o niya, karon, relax-relax sila, kay maupay paghuman ko nun nilang paniod to. O niya, ang sudan, utan nga ka ang Bisaya, paskang lamita. Utan nga Bisaya ang sunan mga kabayabs, sabi na gabi, pastila, magkaingog ka nga, impas mag yung bahaw, pirmi ba? Gabi nga utan mga kabayabs, kanang gabi nga kanang bayulit, tagpaita, no? Niya, parisan po ni Mudayon, o kanang takway mga kabayabs, perti, naging danguga. Ano yan, syempre, ato sa angko, ato, i-wake up sa tanibid, na naman si Uncle Boy, di IXDG Pamela. Apan si Miss Eva, wala sa siya karon kaya na siya mga gilakaw mga kabayabs, na napon siya mga giproseso. O muna, kita lang ko sa mga uban-uban, Uncle Boy, paso! Alright, maying hapon sa itong mga kabayabs karon maying hapon, no? Maying insect. Dita o'y mayong nga pagsikay-sikay, kanatong tanan, mayong nga pagpaminaw sa itong mga kabayabs karon adlaw nga Huwebes na. Astang dali araw, og ma, Biyernes na po. Basta adlaw ganing Huwebes og Biyernes, magdangarang na ganing duha ka adlaw. Dangarang na ganing Sabado, murag lagsik na kay tingog ang mga tao. Alas lang. Perte, nagyun nilang kalagsik. Ano man, naghinam-hinam naman kay karong umabot Sabado, na ipistas lang barangay. Karong sunod adlaw, naghinam-hinam na kay pista na kono. O niya, siyempre, og pista, di ginamawa ng inasal. Di ginamawa ng timo-timo di Jericho Mambo, kaon yun. O niya, humanda yun, ipis-ipis, baso, muna siya, anar ng life din hawin. Ana man po sila, enjoy ta ra sa to ang life, Uncle Boy. Enjoy ta kay ang pagkanibitaw tong kinabuhi, gastang gamayara. Gastang kadiyota ra. Wata kay bao nga kanaang sama bitaw atong kuwano. Panghitabo din as busay na pastila, no? Na katong nalimbuwad ba nga mga kanaang kaslonon rabataon to sila, sus paita. Huwag din tao'y Na, muna lagi, muna sa itong mga kabibes karon na minaw, no? Sa mga mag-drive sila mga sasakyanan, sila mga nagmotor din ha, mas maayog din ay hinahinay ka siguro kay katuni, overtake man to sila, katong mga kuan, kaslo nun nga, kaniang kuan ba, naganiang mahog taog magpadong na ginto ba, nag-asawa na sila kay kaslo nun naman sila din diri kumambo. Sus, pastilan, pag-abot sa busay in town, mga kabibes, na disgrasya in town sila, muna nga kita lagi in town, no? Hinahinay gidaitas pagpadagan siguro, mga kabibes. Atog yung hunahunaon in town nga, di lang ta palabig pakusog, kay may na nga, in kasog masimbako, di magin po na malikayang disgrasya, dili sad kaayosan na tantong kusog ang impact, mga kabibes. Okay, apan sa dili pa! Ako usang kumustahon ng atong mga kabibes niya siyempre sa adlaw karon nga hoybes ni Jericho Mambo manghinaot na usab ko nga naamo karon sa maayong nga kapiskay kalagsik pang lawas o siyempre manghinaot usab ta nga sa adlaw nga hoybes mamahimong malamboon alang ka na atong tanan nakya oy Dinji Pamela okay lang ya.
1: Sa mga kabibes karon, kumusta ang inyong adlaw nga hoybes? Muna siya, giingon ni mo ang call boy no, pero sa ubay, ang adlaw nga hoybes, mauting di off nila kanaang wambles Miss Eva. Ang ting di off nila ang call boy apan. Maupo ilahang ting panglaba. Basta adlaw nga hoybes, ano sila nga DJ Pamela? Maulagi na, malipay ta DJ Pamela ba ang call boy? DJ Rico, malipay ta nga ting di off na to apan. Maro gihapon sa labahanan na gihapon tapadong pero may na og naay kwarta og naay sobra-sobra ko no magpapwede pon magpa-laundry apan usahay manggod mahal manggod labi na kong mga karsones mga jacket paskang naku ang mabayran niya kita lagi in town nga nagdaginots kwarta kita in town nga nagatipid pag-aayo kay paskang lisuras panahon karon kay labi nang magdungan-dungan ang bayranan tingbayad na pos kuryente tingbayad na pon sa kanaang wifi tingbayad pon sa mga utang-utang nga ginagmay moy na kita nga imbes ganahan ta nga magkana ang relax ato ang day off ganahan ta nga magpa-laundry ato na lang ilaba panahon na ato kaning 300 o kaning 500 600 nga kana ang para pang laba ako na lang ni ikusukuso oy ana minaw na lang kong FMR samtang magsige diri kusukuso ana. Pero mo na no kaya labi nag-adlaw nga huybes lae pag kaysi ka mula ang kagikaraosa kay kasagaran sa day off sa uban ari mas Sabado og Domingo ana unya ikaw mag day off kag huybes kisa may kaubanyo ni mo ikaraosa magsuri-suri din. So mo na ilan na lang ipang laba pakusga na lang radio minaw sa mga maanindot nga mga sunata mga kaagi sa gugma dayon kusukuso nindot kayong feelings ana. No, nindot man pun manglaba. Ganahan mapugol ako labi na kanang anak ka manglabas puso unya daghang mga kuan kana ang say nga ni daghang mga gwapo nga mga ligo. Ay, oh! ay, no, anak din na mga kabay. Daghang gwapo mga ligo ni anak puso kay naa kani adto. Kuan pa man, ambot lang ka karon no kasagaran mag pero naagyad gihapoy ubayan nga adto magkanang sa inyohang komunidad ba community niyo ana. Kaga na ang mag-ipon lang mo din ang panglabatanan, tanang mga kasilingan ni mo, manglaba, kuyog mo dito. Ani ako kayo tayo, mingon yun, panglaba ang cool boy, kanang kuan yun ay mga gwapo nga mga ligo.
0: Na, mauna din na kanimuha, dada na imuha kuan dyan. Double purpose din imuha, DJ Pamela. O lahi din ang uba ni mong plano dahil sangil-sangil ka lang daglaba. No? O niya muna ay sa itong mga kabibes karon paspasa sa oras. Alaon na 37, kinsa mo na sinder karong hapon na Miss kaniang DJ Pamela o DJ Rekomando. Okay, ang atong sinder karon ang cool boy, ikaw kuno DJ Pamela.
1: Mayroon na, ang atong sinder karong hapon na, maudin ni kuno si Kuan, Man-Man. Kinsa mo ni Man-Man, kana ang kaubanin sa kana ang mag-Kuan, kana ang Manhunt. Bitang si Man-Man, mga kamibes, mauni ang ato ang sinder karon nga taga-talamban ba ni si Man-Man na ang cool boy? Ana siya karon nga kanang kabahin sa ko ang pro-iya ko ng problema. Kabahin ko nun sa iyahang ex ko no. Ana! Iyang kaning hinigugma nga kaniadto nga konduktor. Ay, sa ito mga kabibes ng mga takasing anay ka ng jeepney drivers na may mga konduktor din ha. Ako sigin yung radio kay basic makarelate sila ini. Iyan din ng ex ko do uncle kanisi ka na ang iyahang ex mo iyang problema karon o ka na ang naunsa ka ni noon sa kay gibuhat siyang ex ano gipang po gipang post ba ang koan labi daw Mo man kasagarang mga problema basta maghisgot ganig ex gani mo ana din sila nga hoy gi-blackmail ko DJ Pamela. Gi-post ang akong kuan ala. Gi-post mo ang mga kuan sekreto nga mga kuan larawan. Ana ta. Lan halang bitaw unsa kay iyang problema sa iyang ex mga ka-vibes nga kining usa kuno ni ka-conductor. Di po ni conductor sa barko siguro. Ay, wa may conductor ang barko. Di po ni conductor sa aeroplano. Ari siguro ginisakyanan kaya ang kanir mga bus mo ay kun na ikundukan. Ay nako. Di man tapoy di mangundok rin sa barko siguro. Laina po mo anak ka nga. Ah, kuan mo niya. Sa may trabaho niya? Ang conductor na sa kuan ka na ang barko. Ay, conductor na sa kuan, aeroplano, nangundok ng aeroplano. Bitaw! Ay, nakasagaran. Ari naman ito sa mga jeep yun, ang mga kundok yun, mga kabahan. O sa mga bus, ana. Diba, Uncle Boy?
2: Mauna, no? Nanalaoy. Ato na lang ning himay-himay yun karong taon-taon. Tabanga na lang tanig analisar. O naunsa ni pagkaunsa, ah. Nga no siya nga nakahuna-huna naman sa pagpabuhagay, sa pag-share. Ini iyang kaagi sa gugma kinabuhi, mga kabahan. Hindi na kumambo.
0: Okay, nga ito oras mga kabayabs sa launa 30, inoy bina sa kahaponon. O niya, siyempre, sa ito mga kabayabs ka rin na minaw, pagkos ganyan ni mga radio kay hantod pamantang at ito sa alas 4 nga mag-uban-uban. O niya, ito ni tanawon mga kabayabs, o kinsa na pong, o kanilagi, o sa kakonduktor nga si Manman. Ayahang ex day, o sa kakonduktor. O niya, si Manman, taga-talamban ko nun siya. O kung sa pagkaunsaan nga, naabot mo sa punto, higayon nga siya nakahuna-huna na yun. Wa na siya mag-aagwanta, nakahuna-huna na siya ang Kulboy o DJ Pamela. Sa pagpabuhagay ini ang kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi at ning hatagan og pagtagad karong taon-taon ha. O niya, syempre mobalik ta karong taon-taon din hilamang sa atong paboritong radio sa Sugbo, Kabisayan og Mindanao 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu mga ka-vibes. Mauna ni, welcome magdanan sa itong programang Request 931. Alauna, 40 na mga ka-vibes. Mauna ni.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu o BRTV News Network. TV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
5: Mayong hapon, kabibes, o ganyan na ang laing FMR News Break. Tolo kalungsod sa Iloilo, gibaha, mga klase, kansilado. Atong paminawon ang kumpletong detalye gikan sa atong CITUCOM intern, Fearl Angelique Quintanilla. Fearl?
6: Gibahaan ang New Lucena, Pututan ug Zaraga sa Iloilo tungod sa kusog nga pag-uwan dala sa habagat. Sa New Lucena, 17 ka barangay ang napektuhan ug 1,311 ka individual ang napabakwit human misa ka ang baha, hangtod, hawak ug dughan. Naapektuhan usab ang Zaraga, ilabi na ang Inagdangan Norte ug Halaud Sur, samtang daghang lugar sa Pututan ang gibahaan nga misangpot sa pagkansela sa face-to-face klase sa pipila ka eskwelahan. Lakip na ang Hama Balud High School ug Elementary, Kasalsagar Elementary, Kahagi Chikan Elementary, Matias Musay, Dolores P. Tirador ug Rizal Elementary School. Pearl Angelique Quintanilla, CITUCOM intern na ngalagad aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
5: Dagang salamat Pearl Angelique Quintanilla, Laing FMR News Break. Ang inyong mapaminawan karong alas 3 sa hapon, magpadayon ta sa programang Request 931. Kini si Rico Mambo, nangalagad aron maghatod sa nagunang balita. Gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu. Mayong hapon, kabay.
4: Inyong nadungog ang FM Radio News Break. Radio News Break. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.
7: 93.1. Maanan ni.
8: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is pride. Easy.

0: 93.1 FMR Cebu. Good vibes, sound trip.
1: Waon ani?
2: FM Radio, favorite music radio. FM Radio
1: 93.1. Waon ani?
3: Tambag nga makapagaan sa imong gibati.
4: Imong gibati.
3: Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
4: Simpatiko.
3: Og romantiko.
4: Romantiko.
3: Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwatsinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani-ana si Ka Vibes Rico Mambo.
2: Request.

At oras mga kabayan, sa alas 2:15 na sa kahaponon. O gamon na minaw sa doang paboritong radio sa Sugbo. Kabisayan o Mindanao, 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu. Mga kabibes, mauna ni. Ano sa mga kabibes karon? Maingang pagpaminaw, mayong hapon. Kumusta man ang inyong adlaw nga hoybes mga kabibes? Pizza 20 na. Oy, karon na ipit sa 20 sweldo, deron sa mga nagsweldo o kung ano, 20 o 5. So muna, samahan ka na ang andam na inyong hadin hangkuhan, andam na mga maniningil din ha. Sige na sa ito mga kabibes karon, onya mura o guan ha, medyo paos-paos na gamay karon mga kabibes kay lagi. Sa manina, sakpan man ta sa mga kuan, kaning gitawag og pislango, o kaning medyo karat ang ato ang kuan ba, kana ang mga bubunlan. O ilis mga kabibes karon na nagtanaw sa itong FB page, mayo nga pagtanaw ninyong tanan din ha, onya live ta sa ito ang sa mga naminaw. Sa ito mga radio karong hapuna, live ta sa ito ang FB page, 93.1 FMR Cebu. Ingon man usab sa ito ang YouTube account mga kabibes. Balag lang tag-follow, like o share. O niya siyempre sa mga nagpaminaw garon sa ito mga radio o sa mga naglantaw din sa itong FB page. Nagtanaw din na garon sa ito ang live mga kabibes. On air daw sa ito mga radio. 93.1 dial sa itong mga radio. Mga kabibes! Karong hapon na, wa man si Miss Eva, sumuna, wala sa tay drama, di lang sa nato dramahon, kay naotan si Uncle Boy, apan, live ang kutagod, di mo gano'n sila magpakita, kung doon sa live, sige na lang. Ani ni mga kabayabs, karong hapon na di ay, ang atong istorya, kabahin sa kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi, mga kabayabs, ito ang sinder karong hapon na, nga usa ka lalaki dahin ni, si Manman dahin ni mga kabayabs, dili na ito kung doktor, ay, kung dili doktor dahin mga kabayabs. Sayop na ko kanina, doktor na ito, iyahang ko nung ex, iyahang kanaang ex, iyahang karong hinigugma, doktor na ay mga kabayan, sa kukong doktor. O niya, syempre, sa mga nagtanaw karon sa ito ang live din ha, pwede mo nga mo comment din ha, sa ubos ha, kaya ito nang hatagan o pagtagad, ipanggrita mo din ha karon. O niya, syempre, ang inyo pong mga greetings o request din ay appeal na lang po, i-comment nila appeal na sa ubos mga kabayan, no? Ito na nang basahon o gato na nang i-play ang inyo hagaron nga pangayo ang mga sunata. Karong hapon na mga kabayabs, kabahin ni sa kaagi sa gugman ni atong sinder nga si Manman o sa kalalaki nga na problema siya ini karon kay lagi ang iyang hinigugma ko ng mga kabayabs ba? Ang iyang partner karon na adin ni ex ko nga doktor? Abi na kong kondoktor, doktor, adi ay waday kon. Ogo niya, mga kabibes, mauni ang istorya sa itong sinder karon. Ang itong oras, alas 2:18 na. Ang istorya kabahin sa kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Sa itong sinder nga si Manman, mga kabibes. Ania?

Okay, ano yung mga ito mga ka-vibes ha? Nga ito ang karusinder si Manman na problema lagi na ini siya karon na naana siya nga sa may angay niyang buhaton kuno kay maulag ini. Nakaugangan siya o ganabitang muraga himilion mga ka-vibes o inuntang po nga mura o ganaang high standard ba nga klase sa mga ginikanan. O high standards nga kanang muraog naagin sila ipangandoy kuro silang mga anak nga o kinsa ang mamahimong maasawa, kinsa ang mamahimong bana o niya karon mga ka-vibes. Unsa man pagkaunsaan nga naminyo man si Manman nga to siyang anak o niya karon ang iyahan lagi taong ugangan o naiokasyon kuno silang balay mga ka-vibes, padungog-dungogon kuno siya mo anak kuno yang ginikanan nga hi! May pag katong nadayon sa tong anak, nadayong inday, katong doktor nga ayahang ex ka ni Adto. Kay hayahay na ang tatakaron, tuwan na ang tatas laing nasod, tuwan na ang tatas Amerika. Oh, muana ko ng mga kabayab, so ang kanang ugangan ba, sa ayaha karon nga kanang hinigugma o siyang asawa. O na si Manman, nagpahilom-hilom na lang intahon siya dito sa Dublin. Kay sao man, nga o gadana ay okasyon, ikumpara man dayon siya mga kabayab. Itandi ba, itandi? Ito. No, itandi na yun siya sa kanang ex. Kamu din ha, nakatry ba mo ini mga kabayabs? Nakasuway ba mo sa mga ugangan nga murag nakamatikod ba mo? Nga kung naay mga okasyon, murag magpadungog-dungog nga hahay, may pa, og ang nadayon ni Inday. May pag nadayon ni Dudong, katoyang ex ka ni Adto. Grabe ha po no, baita po no, nga samtang naaka din ha, pananglitan, ikay bana garon. O samang kaniang Manman, nga siya bana siya sa iyahang, bana siya sa kiniang iyang anak o sa asawa niya karon o niya padungog-dungogon lang siya nga Manman may palagi Manman o nahimo laging banas kong anak ato nga ko ang iyang ex gani atong doktor. Pasti lang looyang Manman mga kabayabs muna karon nahuna-huna naging siyang magpadana lang yung kuno siya yun sa mga kay mahatag kunong advice ninyo unsa man kuno'y matambag kuno ninyo unsa man makigbanding pa ba kuno siya o dili na kay ana siya mura magpangit kabanding mura magpangit kabanding na sila. Mura magkunog dili angay kabanding mga kabayabs kay lagi. Unsa o man in town nga si Manman aning kamot siya siyang bisan pa man kuno ang iyang trabaho sa ka sales agent di man gyud in town kuno kay syempre ang sales agent og kani ang sweldo sa doktor mas dako-dako gisiguro tong sweldo sa doktor. Oh, labi na ay mga daghang pasyente mga kabayabs. Labi na ay daghang operahanan o baka daghan og kanang chikapono. Dako gito sila sweldo siguro. O niya karon ang yaha kay sales agent o sa baka minimum baka siya o kani ang lapas baka siya sa minimum mga kabayabs. Di gyud sama ba sa di gyud magsilbi kuno iyang income. Ayahang madawat nga sweldo di gyud magsilbi sa kana kato nga doktor lagi nga ex kuno siyang asawa. O niya karon maunay na problemahan niya kay og magtapok-tapok sila padungog-dungogon siya siyang ugangan. Padungog-dungogon siya sa ginikanan sa iyang asawa nga Manman. Sus may padagin in town og sa katong ang nadayon sa mong anak Manman og katong doktor. Pastilang looya no. Muna na sa to mga kabayabs maka ingon bitaw ta pastilan pud ay no og ingon ana ba mga ginikanan pud ba nga nambisag na ay mga ginikanan ro naminaw ning atong programa. Og naminyo na inyong anak ay na lang pud siguro padungog-dungogan ang inyong mga kaniang sengan ini, inyong mga ugangan may tawag sengan ini. Banas inyong asawa, banas inyong anak o baka ganang asawa sa inyong anak mga kabayabs ay na lang ninyo padungog-dungoga siguro nga mas maayo pa to yang ex kani Adto na natamero sa laing nasun. Nanaunta meron sa kanaang gawas in town. Nanaunta mis gawas garon. No, paita po di ay. Nahala. Sa itong mga kabayabs garon, maglisod ta kay watay text line. Pwede lang mamuti ang muchatter sa itong FB page, no? 93.1 FMR Cebu, katong mga naminaw garon, pwede mo nga muchatter sa ito ang FB page. O niya sa mga naglantaw sa ito ang live, pwede sa mo nga mo-comment din ha. O sa may inyong mahatag advice, o sa may inyong matambang ni Manman karon. Kaya anak mangod siya, unsa may angay na kong buhaton, unsa maglain na lang bakha may kay nag-ipon pamampot sila. Niipon pamampot si Manman nga to sa iyang ginikanan kay iyang asawa, iyang dalhon kuno sa probinsya kay ganahan na siya maglain na apan mo anak man iyang asawa nga, ari lang kita sumuha eh, di lang kumukuyog ni mo dito sa inyohang probinsya. O niya garon, mo na yung nakaapan. Kay iyang asawa, di mukuyog siya ha, nga to sila probinsya, kay gusto ragin siyang asawa, mag-ipon sila sa iyang ginikanan, mo to ni okay siya. Suspon sa pagkaunsa ang mga kabayabs nga og naay okasyon padungog-dungogon mas sa ginikanan sa iyang sawa nga mas maayo pa day kuno to nindot pa kuno to nga ang nadayon siyang anak kato kunong ex niya nga doktor kay tuana sila sa Amerika karon. Nahala
ang sumayangay nga buhaton aning manman mga kabayads, pwede mo nga mupadangat ha sa inyong mga bulawanong pangunahuna. I-text lang, i-chat lang dere siguro kayo, wapa man i-text line. Ani lang sa to ang FB page mga kabayads, no? 93.1 FMR Cebu, palihog lang ta din ha. O niya syempre sa mga nagtanaw, pwede usap mo nga mo-comment din ha sa inyong mga bulawanong pangunahuna mga kabayads. O niya, kaya di man lagi mo appeal si Uncle Boy's drama o si DJ Pamela, labi nag-line. Karong taon-taon, inigabalik na to mga kabayabs. Ato ning dramahon. Ato na lang yung dramahon. Kaoban si Uncle Boy, si DJ Pamela. Off-air na lang ta, no? Kaya di man ni pwede nga makidrama si Uncle Boy, DJ Pamela sa kaniyang live mga kabayabs. Nanhala. Ato na lang na ikuan ninday. Sige, kaya ato ning dramahon na gamay. Apan, di na lang na to i-apilon si Uncle Boy, DJ Pamela. Okay. O niya, syempre, sa ito mga kabayabs karong naminaw, at chat na lang mo dere sa ito ang FB page ha, 93.1 FMR Cebu, kayo pa pamantay text line, ano na lang siguro. O niya, sa ito ang mga kabayabs, sige, o niya, kaniang dara, o sa manipuong nildere. Ato sang wato na ha, kay musoda na, okay na lang, i-off na lang na inday. Wato lang ng live para ato ning himuagduwa sa kahanginan. Aron nga ka na ang kinaarabatay replay o niya, ato na lang himuagdiyotay nga drama. Kaoban si Uncle Boy, DJ Pamela.

0: Oke, mau nih sige atuh nih apil lang kus drama ini be drama apa? On ya, mau nih mga kabaib sa mga naminaw sa mga radio karon. Wapa man tay text line, kuan lang sa mo dia hong lang sata. On, dila sata mag text. Atuh lang nih mo agdiyo tayong drama di jeri kumambo kami apil mo kami. Okay, ania mo na ni ha. Ang istorya sa tuang sender karon nga maoto si kana ang manman mga kabaibs nga na problema lagi siya lagi kay iyaha kuno nga kana ang ugangan itandi kuno siya sa kana ang kanhi kuno hinigugma. O sige Uncle Boy, DJ Pamela, andam na mo.
1: Bueno, andam na. Ay, ready na ko drama. Nanalo, sa big sug down.
0: Love. Nagabantay ko ba? Kabantay ko sa imuhang mama. Sa imuhang papa ba nga mura man og nagani okasyon din isto. Ah, murag lahom wag gid say gana kay diri nako. Murag layo kay ang feelings diri nako, love. Ah, kay bawa ba kana? Ha? Mura nako og ganang hangin diri ba? Pagaingon gani ko sa hinga. Welcome bagha gud di pamilya ha. Apil bagha gud sa ilahang mga plano ining pamilya ha. Mo ni tinuod nga mga panghitabo, love.
1: Inaon sa mga kaoy. Inaon sa mga kanga. Ayun na lang pag-unaon, nag-ingon anak. Gwen, basta kay ako, gihigong matagyod ka. O tinudan na, yun ang ako ang feelings diyan ni mo. Manya, gani, kay bao kanga. Kay bao kanga, ikaw, ragyod ang akong gitugyanan. Nining ako ang, nining tanay. O, tanan yun ako. Ikaw, ragyod akong gitugyanan sa ako ang pagka-ako, Gwen, anak. Ah, kay bao ka, ano?
0: Mao lagi. Tinuod man na kay bao man ko ana, sayod man ko ana, nga ako ra gyud. Apan, lahi man good ang feelings good nga kana bitong. Bisag daan ta dinis inyo ha. Bisan ba og kana ang maingong kumpunga nga okay kag tinagdan ako. Nakita na ko nga gihigugma ko nimo. Apan, lahi man good og kana bitong okay po sila sa mama nimo. Okay po sila sa papa nimo ba diri nako. Nakuha ra ko nimo, nakasabot ra ba kana ko.
1: Mana, pero kuha na lang, kana ang pasensyahin na lang guna sila kay mga idaran na mataw. Idaran na muna ko ang mama, good, kana ang lahi na good ba, lahi na good ang ilahang, kana ang templada, kani adto nga batanon pa og sa karon, ay na, ay na lang nag-imain, ay na lang din, ibe, kuha na lang tabi, mag-smearing, ay na lang tabi.

0: Oh, day, asa man to imong, asa raman tong buotan mong bana? Asa raman tong buotan mong bana nga, na, basta ngagmayar ba kayo mahatag din niyo, na ganitay okasyon, na ganitay mga tapok-tapok, murag, kuan gyod, wagid sila ay, sus, ambot lang, oy, lahirag yun ba, kato, lahirag yun sa imuhang kaniad to nga, kaniang gitawag na tong ex, ba ex ni mo kaniad to, lahirag yun kayo.
1: Sa mga kapaoy, ay na lagi, ay ka pangingon ana nga tugod, ay ka pangingon ana nga tong man-man, gawin kay bao ka pa, kay bao ka, si man-man, nakamatikod na raba, anang imuhang style, nga murag, anang inyong style ni mama, nga murag, wa may, murag, layo kay inyong feelings nga to niya, murag, wa may gusto nga to niya.
0: Naon siya man kay, tinood man sa gyan, tinood man sa, kay gani, kay bao ka day, ha, bao ka, gani ka ni Anto. Kay bao ka to'y mong katong ex ni mong doktor? Muan hito din ni Paskang naghanag yung dalhon. Daghang kay mga pasalubong ba? Gikan sa ilahang, gikan sa ospital na yung mga alkohol. Ginaan yung alkohol. Kay bao ka ana? O niya ka na yung bana ron? Wagi na yung pasalubong. Sige lang drig. Lutok lang mata na yung bana. Wagi na yung pasalubong ni Gabot ni Resbalay.
1: Sabi ni si Papa, uy, magpasalubong pa dahil na nga. Kay ba naman ka nga banan ako na? Okay, na naman na din ay nagpuyo sa to, ah. Ay kong ing na, kay daan lang nga magsigisig hatag o pasalubong ni mo. Dahil man na itong ex na ko kaniad to nga, ganaang, ang akong ex kaniad to pa, kay ba naman ka nga, tagsa naman to mo ani, sumay na, naagito siya mga regalo perme. Eh mo naman ay na lang nagipanag-ingon nga tos ako ang ex ka ni Adtong akong bana karon nga si Manman.
0: Na, bahala ka din ay. Basta ako no, basta ako. Ang ako ging gusto nga mamahimo untag ni mong pamanhonon. Mamahimong bana ni mo. Katog yun untang ex ni mo nga doktor. Maog yun to'y akong ganahan. Siya yun, kay gani, nipasalig to siya, nisaad to siya, nga... Mwanto mig Amerika. Dalhong ko niya dito sa Amerika. Iyak mong to buag English. Aron nga ato namin dito. Ato tamang manimoyo. Nangandoy rabagi ko nga makaanha ng Amerika day. Mauna nga. Ha? Basta ay. Katugid akong ganahan ni Mohagyod nga ex-boyfriend nga doktor. Kanay mo haron? Wa ko makauyon. Wa ko ganahe.
2: Mao na mga kabibes, nakamatikod yung ko, nga murag, lahi yung ka ilang tinagdan ba? Lahi yung ka isla din rin ako. O niya, doon ay usaka, gayon niya na mga kabibes nga, maugin nakapahon agay din rin ako. Diin, doon ato'y okasyon sa balay. Doon ay okasyon sa balay, mga kabibes, diin, ginaong-naong yung kong istorya. Iyagig, giprangkahan yung kong istorya sa ngamahan, nga wagi dahil sila magkaoyo na ako. O niya, mauni ang mga panghitabo, mga kabibes.
1: Love, ay din ay love, anita din so na, anita din maglingkod niya, din ay usaka ha, kay kuha auntie ka og mainom ha, kay birthday man sa kuha ang pag-umangkon, sabi na, daghan kang ilim nun, di halang usaka ha.
2: Sige love, mag-water ko nimo din ha, anilang ko din sa lingkuranan, kay mauwaw magugod, matapok ko dito good, mauwaw ko ba nga makighalubilo, kay mga kuritahan man imo mga kaliwat, na may mga sakinan, niya, maulaw ko, muna nga, anilang sa ko din he.
1: Naon sa magkaoy, marag yung kag di pamilya, marag yung kag di asaw, banan ako, marag kag laing tao, nilalala, di halang sa ka ha, kay muato ko din ito sa anahan, aram magkuha kong ilim noon.
2: Sige lab, anila ko maghuhat ha.
1: Ay, sige.
0: Ano na? Sus, kabaw ka pre. Baw ka, wagi ko makauyo na na akong bana. Anong bana sa kong anak ron? Wagi ko makauyo na ng tawana. Kay lagi. Ha? Kay baw ka pre. Kay baw ka, kay baw baka pre. Wagi ko kay baw pre. Wagi ko kay baw ano pre. Mao lagi, wa lagi ka kay Bao. So muna, istoryahan ti ka. Nga, katugyod lagi untang. Sus, kato pa na dayon sa kong anak. Kay bao ka pre, gida na meron dito sa Amerika. Tuwa na meron dito na ni Moyo. Di na ta mag-uban ni kay mao may saad atong doktor nga ex sa kong anak nga dalhon mi niya dito sa Laing Nasod. Ah, moto nga katog yun tay ganahan akong mamahimong bana ba ni Inday kay haruhay unta meron. Haruhay unta mong pagpuyo ron sa Laing Nasod. Nisao man na nimo pre. Mao naman ay nahimong bana sa mga anak. Duwata na lang na. Mao na rin yun. Mao lagi. Sus, basta kay ako, wag yung kong kauyon. Wag ko makauyon ng tuhana.
2: Kasakit sa kundugan. Kasakit sa kuwang kasing-kasing. Wag yun ay sila makauyon ako. Uwas sa makabantay, nga naaran ay kong diris loyo, aning loyos na naman nga lingkuranan. Nagtabi siya niya kumpare, nga usapod ka businessman. Klaro na yung kaayo, klaro na yung kaayo, confirm yun. Wag yun ay sila makauyon din ako. Kay pobre ko.

Mga kabibes, mga DJ, sakit kaayo gyud, perteng sakitas kung dughan, perteng sakitas kung kasing-kasing nga naminaw sa istorya siya ng amahan. Kaya wam siya kabantay nga naaday ko sloyo sa ilahang gilingkuran na dito may lingkuranan sa kilid ba, naplin sa may tanom. Wala sila kakita na ako nga naaday ko dito sa kilid. O kunya, maulog ito iyang istorya mga kabibes. Huwagin dahil sila magkaoyon na ginako tungod kay ang iyahan ko nung gusto, iyahan ko nung ganahan yun nga mamahimong bana sa iyong anak. Katulagi ko nung iyahan ko nung ex lagi in town. Katulaging ex ako ang asawa mga kabibes nga usa ka doktor. Kay dadon ko nung sila dito sa Amerika. O luna ko nung daghang kwarta, haruhay ko nung ilang pagpuyo. Mga kabibes, saan may akong buhaton ini? Saan makigbuwag na lang baka ako sa kong uyab? Makigbuwag na lang baka ako sa kong asawa? Dili na lang baka ako nga, saman, dili na lang baka ako makigbanding nila? Kay paniid na ko, murarag yung hangin dito sa mua, balay mga kabibes. O saba, mauli na lang ako sa mua. O dili mo ko, pero maulagi pod, kay di man mo kuyog ang akong asawa mga kabibes dito sa amo. Tambagi daw ko ninyo bi, hatagi daw ko sinyo mga bulawan ng panguna-huna. Dili na lang taman. Kininyong suki ng ating paminawan, ining nabantog na kayong mga programa sa radio. Request 931 sa 93.1 FMR, Cebu, Manman.

0: At oras mga kabayan, sa last 2:30 na, sumuna, mautuhas mga naminaw karon sa itong mga radio, no? Pwede mo nga mo text, mo chat rin sa itong FB page kung sa inyong mahatag advice, sa itong sender. O niya, sa may inyuhang makuan, sa may matambag ninyo, ining manman, nga na problema siya karon kay pangit ko nung kabanding lagi yung taon, kay laktod niya pagka-istorya. Huwag yun siya maayon ni mga kabayan, so laktod nga pagkasulti, huwag yun maayon ni si manman, iniyahang ugangan karon. O nga ka na ang pong palagi in town, ang mas gusto siyang ugangan, nga mamahimong madayon siyang anak, katuman in town naging doktor nga ex in town, nga nung ipamugos pa man to nga, wa naman to nga guwan, ipamugos pa man siyang amahan, no? Pamugos pa man siyang amahan mga kabayabs nga magdayon sila sa atong doktor nga, lahi naman ang nahimo karon nga bana sa iyang anak, apan maulagi watay mahimo, no? Saan man may gusto siyang amahan. So man ang mga kabayabs, so may angay buhaton kunong manman karon. Muli na labang kanon sa ilaha kay naipon naman sila sa kaniang kuan ginikanan sa babay. Ipon naman sila dito mga kabay sa niya garon og naay okasyon lagi murag paita, no, disugdo muna. Sige, apan sa dili pa mga kabay sa alas 2:40 naman di ay mag time check sa ata mga kabay sa ngatong oras alas 2:40 na sa kahaponon.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS, ang kinis na niya.
3: In fairness, nag glow up.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Request 931.
3: Request 931.
4: Okay, alas 2:41 kahapon sa mga naminas ng mga radyo. Chat lang mo sa itong FB page, 93.1 FMR Cebu, mga kabibes. Kaya mabalik na karoon at itong tanaon, huwag naabang mo yung mga kuhan din ha, sa mga pong ninyo din ha. O niya karoon, mga kabibes, ang gipangayong awit na ning atong sender, ala si kaniang Manman, paano ang puso ko nun niya, paano ang puso ko, mga kabibes. By April Boy. O niya, syempre ha, sa mga maupay pag-ablay sa mga radyo, sa mga maupay pagpaminaw karon, ang Cool Boy, ang kaaging Manman, o sa to, maunin, lagi mo ni lesson karon kay murag ang laktod nga pagka-istorya, wag yun siya mauyon ni, eh. Ani ang ugangan karon nga babae o lalaki, kay ang nauyonan ka to, laging ex in town, ex nga doktor, o niya muna ha, sa to mga kabibes nga naminaw sa mga radyo, sa mga karilit ba mo ini, nakatry ba mo nga, murag wa mo mauyon ni sa inyuhang mga ginikanan, sa inyuhang nanahimong bana, nanahimong paris, nanahimong uyab, maimo man ang bantayan. Kay kung nakauyon gani, mga kabibes, bisan pa man gani, di jiri kumambog uyab-uyab pa mo, o once nga ipaila-ila ka si muhang ginikan, ipaila-ila ka sa ginikanan si muhang uyab, mailhan ni mo nga murag nakauyon sa imuha sa permero pa lang pag-atubang ninyo. Nga naman, huwag wag gani na makauyon, unang tanaw pa lang, mura na nagwaganahin ba murag maana na nga unsam ning uyab sa kung anak mura man og si kuan mura mag si kuan ba? Murag na mga ingon ana nga style ba pero og makauyon gani ang ginikanan sa babay o ginikanan sa lalaki diha sa imuha bisan uyab pa mo inigilaila nimo may kay na nga oy mao ba mao din imo hang uyab inday mo imo uyab dodong bebe alibe oh kuan sige please ana. No, maayog tinagdan ba o maayog gawi mga kabibes kon nakauyon sa imuha pero guwagin na makauyon mugtok-muktokan lang kas nao nga na muamin ka muanana sigasigal lang sa mata nga amin pero murag ka ng kuan ba murag kontra gusto mailan na ni mo na sigasigahan lang kas mata na basta guwa makauyon sa imuha muana unsa man ni kung anak nang muana ba no unsa man ni kung anak nang uyab man aning naunganga guwapa anin niya. Pagwapo sa kong anak, nanguyab man ani, anak. Huwag makauyon sa imuha, pero nakauyon gani, naghangan ni kwarta, o kung saba, mao din na di ayin, alibedo, anong sa mani, pinangga akong anak dong ha, anak ba yun. Nahalay, sige, di jiri kumamu. Balik na karoon tataon mga kabibes no. Niya syempre ang atong oras alas 2:44 na mo na tinuod bitaw na no nga mo nay usa si muhag yung unang mabantayan ba labi na bisan mo na sa imong gigon Uncle Boy bisan pa man og uyab pa mo ipailaila kas ginikanan sa imong uyab ipailaila kas ginikanan sa papa o mama baron igsuon og tan-aw nila nga murag makauyon sila murag gwapo maning kuano gwapo maning kani ang uyab dai mo ana dayon nga mo nay akong anak di gyon magpakuan di gyon magpakupil gwapo gyon ang uyabon og gwapa gyon ang uyabon na mo nay kung anak di gyon magpaalakansi pero tan-aw gani murag apikig na ang uyab mo ana dayon nga unsa magkaday wa gyud ka kitaglain unsa magkadong ha kagwapo nimo kagwapa nimo kana gyud imong kana gyud gipili nimo ana ba no lisod abita nanhala eh lailahi magong tao mga kabayan sige lang alas 2:45 balik ta karon tao din hilamang sa paboritong radio sa Sugbo Gabi Sayan ug Mindanao 93.1 FMR your favorite music radio Cebu mga kabayan welcome ang tanan sa itong programang Request 931 alas 2:45 na sa kahaponon mauna ni mga kabayan.

0: M Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio
2: Request 931
3: Request 931

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sairan. Gikan sa FM Radio Cebu o BRTV News Network. TV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
5: Mayong hapon, nagka-vibes, o ganyan na ang laing FMR News Break. 20 anyos nga culinary graduate si Kup tungod sa school shooting treat. Ang kompleto nga detalye hatod sa itong CITUCOM intern, Ferl Angeli Quintanilla. Ferl?
6: Nasikop ang usa ka 20 anyos na culinary graduate human giingong mihimo og hulga nga mamusil sa usa ka pribadong kolehiyo sa Barangay Camagayan, Cebu City. Giila ang suspect sa alias Clarence, residente sa Barangay Tabok, Mandawi City. Giingong naghulga siya pinaagi sa comments sa TikTok livestream sa usa ka estudyante, diin miingon nga moadto siya sa eskwelahan aron mamusil. Tungod sa hulga, midangop ang mga estudyante sa Parian Police Station o PNP Anti-Cybercrime Unit, nga misubay sa suspect ug nadakpan siya sa Camotes Island atol sa Hot Pursuit Operation. Gikatakdang pasaka ng suspect og kaso ubos sa Republic Act No. 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012. Pearl Angeli Quintanilla, CITUCOM intern na ngalagad aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
5: Daghang salamat, Pearl Angeli Quintanilla, alang sa dugang pang mga balita. At ang iyang arangkada balita karong alas 5 sa hapon. Magpadayon ta sa programang Request 931. Kini si Rico Mambo, nangalagad aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu. Maayong hapon, kabay.
4: Inyong nadungog ang FM Radio News Break. Radio News Break. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.
7: 93.1. Maanan ni.
8: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
2: ACS. Ninety three point one.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: 93.1. Maano ni?
2: Tambag nga makapagaan sa imong gibati.
3: Imong gibati.
2: Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
3: Simpatiko.
2: O romantiko.
3: Romantiko.
2: Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwad sinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani-ana, si Ka Vibes, Rico Mambo.

0: Adoras mag-acabimes las 3:30 na. Ang kamanaminang sa atong paborito Radio sa Sumbo, Kabisayan, ang Mindanao 93.1 FMR, your favorite music radio sa Cebu. Oy mga ka-vibes, mauna ni. Oy sa mga ka-vibes, karong naminaw na eh, kamusta mamang tanan din ha? Kamusta mamo ha? Uncle Boy, Miss DJ Pamela. Alright, maing hapon sa itong mga ka-vibes. O, kumusta mo man? Alas 3:30 na. Dali aras sa oras, ugma, wana. Bernes na po mga ka-vibes, no? Ugma, adlaw na pong Bernes. O niya, unsa naman po yung mga style na ito, ugmang adlaw. Oh, sa mga ka-vibes sa ito, ugmang adlaw. Uy, ingon dahil si Pre, nakordirean na siyang kuan dahil na diswildo dahil sila. Oh, sakto no, kay kuan man dahil sila. 15 man sila 20. Ano siya nga, humani mo din ha pre, largo na dire ha. Humani mo, largo niya ta kay kuan ta. Ana, gitawag nila o ka na ang one battle ragu ko na. Bitanan hala. O niya, sa ito mga ka-vibes, karong naminaw, karong hapon na DJ Rico Mambo, moto ang atong sinder DJ Pamela.
1: Ngayon ang atong sinder, karong hapon na na problema siyang ugangan, nga maulag ito si Kuan, makmak. O, nga ka na ang manman. O, nga na problema, tagatalamban. Na problema siya mga ka-vibes, tungod sa iyahan lagi taon nga ka na ang ugangan. Nga diin ang mura ugway kana ang wagid makauyon sa iyaha kay ang nauyunan o nagustuhan sa iyang ugangan nga kana ang ginikanan sa iyang asawa mga ka-vibes katoy daw ex ni ex iyang asawa nga usa ka doktor ay na kato kuno kay nagpasalig kunong doktor kani adto nga dalhon sila sa laing nasod. Sumay na, mawaya po yung ganahan siguro po na yung ginikanan nga, ay, nindot tayo today na, ganda doon tamis lang naso, dunya sa oman nga, ang nahimo na hinoong, nahimong bana nining akong anak, kini maninoon si Manman, ay na, o niya, si Manman, mga kabahay, usar man siya ka, kanang si, sales agent man na, ay na, usar siya ka sales agent, o niya, ana siya nga ningkamot siya apain dili good enough ko no dili good sapat mga ka-vibes ingon dili good ingon ana ko no ka dako ang yaha in town nga sweldo niya maulag ina kana ang gani ginaong-naong pasag istorya sa dunay birthday sa pag-umangkon siyang asawa ginaong-naong pasag sulti nga ang maganahan gud kuno in town lagi sa yahang pamilya katog yung ex lagi sa yang asawa nga doktor. Ay na, mo na iya ang pangutana ron, mo na iyang pangayo ag advice kung asa siya ini, unsa ba ka na ang mubalhin na lang mulayas na labang siya galit. Ay na, kay iyang asawa, di man po muuban sa ilaha, kay ganaahan man iyang asawa nga ador gyud sa ilang balay, unsa po niyang asawa. Di man maganahan maglain, si Manman ganahan man unta maglain, napan ang iyang asawa, di man ganahan, kay gusto lang nga ador sa ilaha. Na karon si Manman gidaog-daog na ho kung gidaog-daog sa iyang inahan ini ang asawa o amahan ining ugangan niya na muna siya Uncle Boy muna siya ron ang iyang pangayuag advice sa man para na lang po siguro skuwa kung layona Manman para sa kuwa mas mayon lang goro dong man ay nga mo balhin lang kang kuyo dong. Ay na lang diyan ak ako ana dong man ako nang babaon ko na skomo na iyan amahan bitaw joke na po na binoang na po na no, pero muna ba para sa kuwa isip ikaw no, bisan magkinsa sigurong bana bisan kinsa naman sigurong asawa ha makadungog ka nga imong ugangan ingnon ka nga may pa man to iyahang ex akong anak kay dalhon mis laing nasod haruhay ta meron kay si iyahang bana ron kay si iyahang asawa ron nga away na ho wami mo asinso may pa to iyahang ex kay ni asinso unta meron na paita iyang ginikanan ining babayhana pun ba asawa ining manman nagsalig dahi mo dahi noy noy nagsalig dahi mo sa kaniang kwarta sa kanaang mamahimong mamahimong ninyo kanaang siya nga ni manugang so may tawag kani ang kwada kani ang ugangan mang lalaki no? Ugangan kani ang sa ginikanan ugangan sa inahan nga to siyang anak mo iyahan ka nang gitawag o kwada so may tawag kalimot na ako na nanalamaw na kani ang nagsalig po dahil guro na sila din na mo maningkamot o inyo din ha kani nagsalig na lang mo sa mamahimong mabana sa inyong anak o mamahimong asawa paita sa ninyo noy oy no ha para sa kuadong man layas di ay mas mayo pa dong man nga muli ka sa inyo ha og di ba ingno nimong asawa nimo maglain mo puyo kay kung anha mo din ha kay puong palagi niya mura siya hangin Oh, layas na lang din ha. Paglahi na lang magpuyo si mong asawa karon. Og di na mo kuyog ng asawa ni mo, naibili na diya sila. Okay, ikaw mo ay mamahimong looy din ha. Kay murar ka og yano-yanohon. Nagsalig na sila, abi kay, ah, naabitaw ni Stoa nagpuyo. Naabitaw ni Ipon, bitaw ni sila. Og napa ni kwarta, naglay nun tali. Oh, ana, sumuna, para sa kwatambag na kong nindot. Ina na imong asawa nga day. Balhin kita day, mabukuan, magkanaang, magbukod kita, magbukod. Oh, maglahi yung tagpuyo, kaya di na dyan ko kagwanta ining imong amahan, imong inahan nga padungog-dungogon, tangwa makaoyo na ko. Na, madugay na, dislikado na ma, masuko na taan. Oh, mas maayo, maglain mo, ipakita ni mo sa ginikanan ining mga hinampak ni mong mga ugangan. Nga deserve ka, nga kanaang karapat-dapat ka mamahimo nilang kuan umagad. Ano? Oh, umagad di ay tawag na. Karapat dapat or kanaang kuan ka ba kanaang pwede ka o deserve ano nga mamahimong umagad in nilang mga kuan mga hangol o kwarta ng mga ginitanan. Na layas din ha, mao nay laktod pagka istorya. Okay, DJ Pamela.
2: Point, maarigit ang ngayon yung buhaton na siguro niya kanaang dito lang sila din na ang ay nalang ipamugos imong kaugalingon din na man sa balay nga mura o kanaang mura kag hangin kailangin kaayo na nga kanaang mangaon niya kanaang magatubang mo din na niya kay baw ka nga ilang feelings wala sa imo ha mura ra kag kuan din na mura ra kag ang tawtaw din na sumayan nga huwa ka na ang ugnaay ka na ang naimunog pa nga mga goryon o yogon. Bitaw, ay na, huwag na yung manugbang goryon sa humayan o sa pauyugon. Oh, aron maglupad-lupad, aron mo kaway-kaway, tigbog mo rin kag tigbogaw sa maya din ha. Mura kag tigbogaw sa maya din ha sa inyo, ilang balay ni ko, ano na yung asawa. Sumoy na, para sa ko, ah, huwag di ka mo uli sa inyo ha. Paglahi mo og puyo, pag-abang ba mo, pagkanaangon sa ba din ha. Tukod ba mong inyohang kaugalingon. Aron, dili malikay ka ng pamakanang iyahang pamilya na yung asawa nga mura og nahangol sa kwarta sa mamahimo niyang kuan. O, oh, sa may labot sa ilaha, o sa may labot nila kung kwartahan ang mamahimong bana sa iyahang anak. Lagi, ganahan siya nga pasaligan sila nga dalhon sa laing naso. Then, hey, laoy, ano na lang siguro niya, di sini ko mambo.
0: Again, sa itong mga kabahibs garon, salamat kayo man sa imong pagpabuhagay, sa imong pag-share, sa imong kaagis sa gugma, kaagis kinabuhi din itong programa. Request 931. Sumuna no, angay na lang gid buhaton nimo na. Maorog gid siguro na mas maayo gid mo. Kuan na lang gid, balihin na lang mo din naman man. Ay na in kuan layas na din ha. Ayaw din na paapo pa din ha kay makamonay. Ana ka din na may stress din na pag ayo. Oh, tan-aw na ko murag ana ka din ha kana ang panugkan o ganang uban sa buhok. Pag sige nimo gunahon na anang usaon na nimong imong mga ugangan. Layas lang mo din ha aron nga kuan og imong asawa ganahan siya diha lang siya. O ni ikaw ina lang og ganahan ka diri day wa na magi ko mauyon ni sa imong ginikanan din he. Bisag unsaon pa na kog paningkamot, bisag unsaon pa na siguro na kog patay-patay kung lawas trabaho nga ako ipakita nila nga deserve ko nga mamahimo ni mong bana. Og wa na gyud sila di na gyud sila kadawat nako. Adto na lang ko sa amo. O ni ikaw di ka mukuyog nako ngadto sa mo probinsya, di ka mukuyog nako nga maglain tagpuyo. Dinhi lang ka sa inyo. Bili na lang ka dinhi, makita lang ta sa usak kasi manag kausa. Lisuda no nanhala. Maura gyud na. Layas na lang gyud ay paapo pa din ha kay murag ikaw gyud mamahimo din ang stress perme. Ikaw mo ay mag ikaw mo ay may stress ba, ana? Ikaw mo ay magkanaang kuan din ha maapektuhan imong trabaho, ana. Sige gunaon na og usay angay na imong mga ugangan. Nanhalawa naman tayo kong oras mga kabibes. Karo taon-taon musunod ayon ang programang Servisyong Kabibes. Kaobans DJ lang ganida. Musunod sa mga kabibes ang arangkada balita sa hapon. Kaobans Gihapons DJ lang ganida. O niya musunod ang arangkada balita sa hapon. Kaobans si Jake Batalyones o si Ninia Corpus. Musunod sa mga TV Patrol. Dayon ang playlist mga kabibes. O ang atong replay sa drama. Ining kaagi sa gugman kinabuhi ni Manman. Alas 3:39 naman, wala naman tayong oras, ikay una, DJ Pamela.
2: Bueno, ako na lang ang Sam. Hi, kumusta ang tanan? Ako na lang ang Sam, DJ Pamela. Mag-ingon, stop thinking, ganun na start. Winning salamat, may hapon, ganitong tanan, Uncle Boy.
1: Salamat, may hapon, o kumusta mo? Ako na lang ang Sam, si Uncle Boy, ninyo mag-ingon, tiguang bitaw paniti. Di ba, Taros, DJ Rico Mambo?
0: Okay, unya na sa itong mga kabayabs karon, mayong hapon, o si kaniya sa itong mga kabayabs day, ha? Wala pa man si Miss Eva, baugma na naman to siya mga kabayabs. Sige lang, unya, sa itong mga higala karong naminaw, ato nakauban kaganin ang atong chief engineer, si Sir Virgilio. Karon si Sir Incas, napon Sir Gabriel, si Ma'am Junits, o ang atong station managers, DJ lang ganida mga kabayabs. Alas 3:40 kahapon, wala naman tayo oras panahon. Ako na lang sa DJ Rico Mambo, magingon lihok na. Mintra sa'yo pa. Mintra sa may panahon na pa oras mo mga gustong buhatan-buhatan ng mga kabibes. Alas 3:40 na sa kahapon sa dibata mo biyahe sa kahanginan. Magbili tao mga manindot na mga sunata. Din hilamang sa itong paboritong radio sa Sugbo, Kabisayan o Mindanao. 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu. Ragraga na! Alas 3:40 na mga kabibes kahapon nun.

0: ito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangka

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Kabay!
2: Kabay!
3: Kung mati na bangon ka, kabibes ka.
4: Kabibes, kabibes, kasama sa awanan.
5: Mo na ni.
6: Ang kinis na niya.
7: In fairness, nag-glow up.
8: May

0: Sa mga higayon nga ikaw na balaka, tan-aw nimo ikaw nag-inusara. Ania kami, maminaw, muunong, mga lagad. Serbisyong Kavibes.
1: Serbisyong Kavibes.
0: Serbisyong Kavibes. Serbisyong Kavibes.
2: Good vibes nga makapahayag sa imong adlaw. Matinud-anon nga serbisyo. Gikan sa inyong maalagaron nga ka-vibes. Ania na ang pambansang Tamsi, Langgat Neda.
3: Alas 4:38 na mayong hapon, Sugbo, Kabisayan o Gatibuok, Kalibutan. Dayon sa programang Andam Nga Maminaw, Andam Nga Muunong, Andam Nga Mga Lagad. Serbisyong Kavibes. Good afternoon! Welcome sa inyong paborito, ang 93.1 FMR Cebu. Siyempre, kininyong ubos nga alagad, Langga Neda. Maayong Huwebes sa hapon kaninyong tanan. It's August 20, 2026. Sa mga ka-vibes na to, nga naka-super long weekend. Ngano man na? Charo. Ngano good na? Kinsa may nag-ingonim nyo nga dili mo pwedeng mag-long weekend. Abi ninyo, no? So, itpagtuon ninyo na mo. So, yaon, dili, no? Dayon lang mo di ha. Kisa rin magpurlo yun ibalik. Kaya nahurot niyong kwarta sa inyong super long weekend, Mirisi. Kami din hinga, wami nag long weekend. Nagsardinas rami, nagpan, nagbami. Pero nag-co, ay sorry na-mention. Na-mention ang brand. Pero nag-top drinks. O, diba? Pero sa mga ka-vibes na to, kanang I'm sure ang kadaghanan ninyo nag-alindasay kay ready na. Ready na sa paglarga. Ang uban, ang saman mo, road trip, drive lang, padung sa north, padung sa south. Ang uban, yung palit yun, kanang airplane ticket. May pa-ticket yun. Asa mo mo add to? Pero very challenging ang pag-adto og laing lugar karon ha. Ilabi na nga nagsigig uwa, nagsigig baha, no? Murag kung moadto ka dito sa kauluhan, murag baha man didto. Magdili nimo, murag dili ka angay masuya sa baha dito kay ngano man, amo pay baha dinhi. Usa man pay kasuyaan didto, di ba? Pero kidding aside, no? Kung asa man gali mo paingon sa inyohang super long weekend, mga ka-vibes, mag-amping mo, all right? And syempre, you have to enjoy quality time off with your loved ones. So tomorrow, nganong super long weekend man, syempre, basin wak mo kay ba, unsay rason, nganong super long weekend man, kay tomorrow, August 21, is Ninoy Aquino Day. O, diba? Basin uga ng tuga-tugara mong super long weekend, pero wak mo kasabot, ug unsay na, nganong na is super long weekend. It's Ninoy Aquino Day, mga ka-vibes. Tomorrow. So karon holiday kanang holiday mode ang mga tao. No, kaya sana manglarga na. Ready na sila hang super long weekend, super long vacation. All right. And but syempre sa dili pa na mahitabo ugma mga ka-vibes. Karong adlaw August 20, 2026 or karong adlaw gisaulog ang National Radio Day. Oh yes, karong adlaw ang National Radio Day. Syempre gi-commemorate na siya, gisaulog na siya aron hatagan og pasidungog, no, ang tuang radyo, ang radio in general. AM radio, FM radio, basta kay radyo, di ba? It's traditionally being commemorated every August 20. Nya linked to the early broadcasting milestones, mga ka-vibes. No, inana mang ginapermi kung dunay ma-discover, dunay ma-installar, dunay ma-inaugurate, dunay ma... Basta kang kung dunay mapasiugdahan. O, labi na nga, nakahatag siya o ligon nga impact, no, sa community or sa industry. Angay gid siya nga sa ulugon. So today is National Radio Day. So kitang tanan nga naini nga industriya, kitang nga mga magsisibya, mapa AM man or mapa FM, basta kay atong hatagan o pasidungog ang radyo. No, sa unsa man nga pama maagi ang pwede. Maybe you can post unsa man ang inyong gidak-an ng kanang kada ba gidak-an ninyong di ninyo malimtan kung radyo na gali ang hisgutan. O naman inana, no? Muna na, ako nagdako gyud ko sa probinsya nga ang dramang Ramini, ang Batang Brunsi gyud ang gipamina. O tinuod gyud na Ramini, ang Batang Brunsi. Kay baka na Christine, wala na mo ana, no? Wala na kadungog ana. Si Igkas kadungog na siya, karaan na kay na siya. Karaan na siya nga drama, di ba? So kada man inana ba? So maybe you can post sa inyong wall something unsa man ang kanang murag whenever mo hisgot og radyo mao na ang nasa inyohang monay mo agi or monay mo samtop sa inyohang hunahuna. For example, kanang Handu Manay. Oh, may nana ba mga drama sa radyo? But syempre lain-lain naman naapod ta diri, naapod tay request 931, naapod tay remember when, oh di ba mga nagkalain-lain nga mga memories nato kung radyo na ang hisgutan. I'm sure doon ay daghan, no? Labi na sa to ang mga ka-vibes. Hello, usa ni Candy Herrera. Hi, Candy. Mayong hapon. Marlon! Hello, Marlon Apaw. Hi, DJ Langga. Nada pa shout out ni Baby Gab Gab. Shout out, Baby Gab Gab. Shout out to Baby Gab Gab o sa iyahang wife. Iyahang, ang wife ni Marlon nga naminaw sa number one sa amo ang heart. Ang 93.1 FMR Cebu. Daghan king salamat. Nakusuki. Loyal ka vibes, Marlon Apaw. Since day one, no? Thank you kaayo, Marlon. To your wife and to baby, Gab Gab. Ug sa uban pa ni mong miyembro sa family, no? Daghan king salamat sa inyohang kanunay nga suporta. Mayong pagpaminaw kaninyong tanan. And syempre, we are live sa ito ang official Facebook page, ang 93.1 FMR Cebu. Muna itong official FB page, mga ka-vibes. So, kung doon na mo igong oras ug panahon, aron mo tutok sa so, ito ang live streaming, palihog, tanaw. Apa nang uban, mingon, wala mi ana langga, wala mi internet. Internet, yun. Pwede rin yun sa radyo, madunggan rin hapunta sa radyo, minus da dagway. Ana raman, kung doon na mo'y pang-load sa inyohang data, pang-internet, or ligon ang kusga ng inyohang internet service provider, pwede mo mutanaw sa itong live streaming. Pero kung medyo luya, no, pwede rin yun sa radyo, basta kay 93.1 sa dial sa inyong mga radyo. Almira Henares, good afternoon to you. Maayong hapon sa tanan natong mga ka-vibes kundiin naglanog-lanog ang ato ang radyo, ang ilang radyo pinagi sa tong programang serbisyong ka-vibes karong hapon na. Doon ako'y naagian nga ganahan kong hisgutan mga ka-vibes. No? Pero wo kay baw sa balaod ini but nahisgutan ni namo ni DJ Kim Yat. I'm sure nabasa na pud ni ninyo, no? Atong sugdan sa pagsay atong sugdan sa pagsaysay. I see Almira ingon siya nag-connect ka sa ilahang Bluetooth speaker. Thank you kaayo sa inyohang very powerful Bluetooth speaker. Alright, kini siya namang goy ning agi nga nakabutang mga ka-vibes nga ingon ang usa ka guy. Then ato i-mention ang name sa guy. Ingon ang lalaki kanang do not marry kuno someone. Do not marry someone nga dili mo sugot nga gamiton ang imuhang family name. Kay buot pa sabot kuno ana. Naka-surprise guest. Hala, naulaw da yun. Di siya mukanta. Mukanta yung kaka. Ikaw mong ginagpasiog da. Taro nga diri. Oh, idudol sa tuboy mo ang baba.
4: Tay, happy birthday, te.
3: Ah, may pa-surprise. Thank you, Junita, Gab, Christine, Igkas, and the whole, aray ko tayo sa FMR family and to my special guest. Atong, dili, aray ko, ako mikropono ni Atras. Taguon na to. Dili na to taguon sa pangan nga. Tiffany Montaño, naguba akong microphone tungod ninyo. Thank you, FMR family. Ah, okay. Ay, ganahan ko ani. Ako nang i-blow.
4: Yes.
3: Hindi ko ganahan. Kaya ito mang kaunon. Good. Ada. Okay. Thank you! Yay!
4: Happy birthday!
3: Thank you, Junice and Gab and Tiffany. Ali, kari, Tiffany. Ay, dito si Tiffany. Nakuyawan siya ako sa buhaton. Ay, palingkod na si Tiffany. Thank you, Gab. Thank you, Christine. Thank you, Igkas. and the entire FMR Cebu family. Oh, thank you. Ganahan ko ani. Ganahan ko ani. Nagkis sila pa surprise. Nagkis sila nagtisig yun sila din hi. Oh, ayan tungod kay dunam tayo special nga bisita. Atong abi-abi. Hello, mayong hapon to my... Ready na yung camera. Ano, andam pa ang camera. Siyempre, dapat may pa-camera. Kaya nag-surprise guesting man. So, lugwa. Pwede mong kamulugwa. Nanagin mong kaka.
5: Meron ako yung ma-surprise. Sabi ko, mag-i-surprise.
3: Siya yung na-surprise. Gagisa lang siya live. Ako ang special guest this afternoon. Ako ang soulmate. Tamagya ko yung soul tiyanin niya. Soulmate, good ni nako siya, no? Si Tiffany man. Ay, dili ka umuhila. Kaya dili man ikaw ang nag-birthday. Oh,
6: dili. Ikaw umuhila.
3: Si Tiffany. Mwede na naganda mong tissue.
6: Ikaw din umuhila.
3: Ako ang soulmate, a very good friend of mine, Tiffany Montanya. Hi, Panyang.
6: Hello, may hapon. Sugo sa mga pamatasan. May hapon ka na itong tanan.
3: Tiffany Montanya of Brandiology PH. Oh, diba? Dapat na ikaw ng apelyido. How are you, Panyang, and why are you here?
6: Kamusta? Kanang kuan. Sorry, Dugota. Ang sadya

0: Nag-close, niya nag-open, niya naghapon yung mga tao dito. Yes. Diba? Imong i-check si Tiffany si Panyang is usaan na, nga naabisag unsa nga klase sa kwarto. Ang gisudlan na, naghapon siya dito. Dito, thank you kaayo. Maayon siya nga ng soulmate. Ang explanation, Anna, because we really don't kanang pirming magkita. Digan me, we don't get to see each other every day. Di galimi magkinumusta ay on a regular basis. Correct. Kanang og naituyo anha ra mo reach out.
1: Tama.
0: Kanang kind of friends ba nga kay bawo ka nga steady lang.
1: Low maintenance.
0: That's the
1: nga
0: term.
1: Friendship.
0: Low maintenance niya. Kay bawo ka steady lang, kay bawo ka nga ningsalig ka. Nga bisan unsa ang klase sa wave bitaw or unsa ka kusog ang hangin o unsa ka kusog ang mga whatever.
1: Pagsulay
0: sa kinabuhi, mausab manggali ang kahimtang ang dagan sa imuhang kinabuhi. Buhi, usar lagi wala na usab. That kind of friendship. Nya si Tiffany is one of those.
1: Birthday na ko.
0: Birthday ni mo. Birthday ni Tiffany. Siya na i-tribute.
1: Birthday na ko. Ito kay salamat
0: mo. Si Tiffany is one of those nga kanang akong daganan ug una. Usa na siya sa akong unang daganan naman. Di ba, nagka-mention ko nga, kanang ako mangod ang, parehas me, kami ang daganan. Kami ang pangayo ag advice, kami ang kanang, shock absorber.
1: Tama.
0: Inana me, pero kung kami na ang naay drama sa kinabuhi.
1: Dito lang laay.
0: Dito ang laay. Wa mi kay baw, asa mi mo dagan. And then, kanang effortlessly, we would call each other. We would run to each other. Run, ha? Kana, basta siya nahihilak. Happy birthday, Panya!
1: Attention ako, birthday na ako, guys. Attention is yung totoo. Birthday na ako. Ano ako na ipasidungog?
0: So, thank you. Permin na siya na ipasurprise na ako. Basta birthday na ako.
1: Happy birthday, miss.
0: Thank you, Panyang. Oh, hilak na siya. Hindi na siya mastorya ka lang. Hilak na.
1: Ganun ako. Ay, mo mong birthday.
0: O, di ba? Nindot kayo ang host sa program. Nindot kaya nag-birthday ka. Ang guest mo, yung ipahilak. Tagay ka siya
1: na to. Oh, ano di ako? Ipabaro kayo. Taas mo ng bangko. Di kaabot.
0: Di siya kaabot. Di siya kaabot.
1: Nakanang naman tayong mga kanang, kung ba, panginahanglan sa gitason.
0: Kung gusto, palinggo.
1: Okay na po.
0: High chair, mangod ni.
1: High chair. Mga high chair, mapahitasun mo ni mga bangko.
0: Mapahitasun, mangod mi din ni.
1: Happy birthday, Miss Ned.
0: Daghan kang salamat pa niya.
1: In behalf sa akong mga kamawakers o kamags, no?
0: Yes.
1: Kuan, wala diri.
0: Wala
1: diri. Dito.
0: Kutuwa dito. Nga lagmit, makakita. Ay, naiusa diri nga, murag dili makakita kay naglawig. Huwag man nang appear ang mga kuan, ang mga nganay, naglawig, di ba?
1: Ay, wala pa na siya naglawig, miss.
0: Wala pa siya naglawig?
1: Alas, maybe pa siya mulawig. Last, before ko na sa academy, nag-storya, miss, nagkuha pa flag retreat.
0: Ah, napa siya dito pa, doon pa siya mapanso. Pa-out
1: yes.
0: Pa.
1: So, naputo lang mong storya, kaya siya nga, kadit sa mag-flag retreat sa amin. As ako ano kanang masunurin nga empleyado
0: yes.
1: No? So,
0: maalagaron nga
1: yes.
0: Empleyado sa gobyerno.
1: Yes, oh. Siya may mo panaog sa flag.
0: Sa flag. Amo ko siya mo beat.
1: Oh, so ikaw man ato kay maglawig na siya.
0: Yes.
1: Oh, maabot na ang pinaka bonggang-bonggang with a bang.
0: With a bang. Diba? Tomorrow atong lakbitan, no. Tomorrow do na pud tay kapamilya. Kamawalker/kamags. Nga doon na po yung milestone sa iyang kinabuhi.
1: Yes.
0: Nami, amiga, sad. Nga nagpadayon og kayab sa kinabuhi hasta sa gugma. Yung kayab, yes. Gyud.
1: Mga saranghe.
0: Mga saranghe. Ang mga kauban sa una sa EBS, si Agnes Angko. Unsa na yung maapelido?
1: Pugoy.
0: Pugoy na siya.
1: Mahina sila ni Chris.
0: Si Chris. Okay. Kaila ko siyempre sa husband-to-be. Nalimot ko sa apelido. So,
1: ako apelido ba siya?
0: Kambla, pataka lang yung taan.
1: Pero pili na.
0: Tingay ato siyang giminyo yes. Lain day.
1: Pragsakto, miss.
0: Sakto.
1: Pragsakto. Agnes, so, if you're listening, please correct
0: us. Please react. So, best wishes and yes. Congratulations to Chris and to Agnes. Tomorrow, advance na kayo. Ato na yun ning ikuan kay wala na yun ni. Bisag, way makapugong ning ilahang gugma.
1: Yes.
0: So, tomorrow, no? So, kana, the month of August, saghan kaayo og, asa man na siya kanang get together, mga quick meet-ups,
1: yes.
0: Catching-ups, no? Pero ghost month ko, no? Ghost month na baka sa buwan sa Augusto kaya until August 13 ba until September 10 ana daw.
1: So So far, wala pa man siguro, miss.
0: Kay mo man ta na kung hisgutan karong hapon na, unya kay na-suppress man ta, so dili na ako kahisgot.

0: Nag-ghost na.
1: <I'm so red. laughs> Pero ang nakanindot, kasi syempre ang akong gitanaw, ang ako ang sign na Year of the Monkey. Ako ang edad, ako ang tuig, ako mampong birthday.
0: Happy birthday.
1: Thank you. So ako ang gitanaw. Ingon dito nga kanang mag-careful lang daw kay dunay mga ginagmay ko nung mga kakulian about health. Tsamurag nagsugod-sugod na. Nanay mga pagkaping...
0: Nanay mga kakulian.
1: Nanay mga pingot-pingot. Okay. Nanay mga ingon ni Ana. Apan, other than that, this is going to be a really great month, good ko, no? And kanang ahead pag yun, hangtod mahuman ang katuigan.
0: Yes, dapat lang yun. Kay...
1: Diba?
0: Sunod buwan kay burn na ba yan? Diba? It's the kuan. Pinaka-malipayon nga season nato, diba?
1: Tino. Napugos gud siya ka ng chika.
0: Banter jud gang.
1: Tarong diha. Pamatud-i gud nga ka ng kuan ka, producer ka, writer ka.
0: Ako may na-surprise. Surprise.
1: Kinahanglan imo yung itaguyod ang Brandiology PA. Tarong nga gud din ha. Umay nga nga, usam to ba Brandiology? Uy, maanaon niya. Tarong nga, o tanawa, tarong nga ninyo. Kay, di rin pwede gud kayo mo din hi, mabaligya gud og insakto na ninyo. O tana na, inlugwa na ang pangalan. Bangs Kasura.
0: Ayun. Malaka og kuan, ma'am.
1: Manag flag retreat, ma'am. E siya familiar ko no kaayo.
0: Hello, familiar. Hello,
1: ma'am. Mura namin ga video ko. But I kidding aside, I know you're busy mo, baya, karong taon. Pero mag-holiday mo, ugma
0: yes,
1: pod.
0: Holiday.
1: Wala pod. Okay.
0: Holiday
1: po. And then naapod sila yung mga weekend events, no? Di na tumahisgutan og unsa apan, mulugwa misa. Asa to?
0: Pwede
1: ra'y sulti. Ayaw sulti ang unsa tong kuan. Ang lugar. Kaya rung atang sila nako.
0: Unay barangayan. Oh, atangin ninyo silangga na do. Karong Sabado. Ato sa barangay Lagtang. Magkita-kita ta dito. No? Natay kuan kalihukan sa barangay. No? Dito to sa barangay gym. So natay palibring ang mga video case, kana? Sampling, o kalingawan, paraffle. Di ba? Magkita nyo in person dyan silangga na do. So magkita-kita ta dito.
1: Maragun sa gud ka premium item. Lagin ko dito. Kung naintriga mo, unsa na siya,
0: yes.
1: Ay, mas may pagmuadto mo aron mo makakita, no, sa dito, kung unsa'y mga ganap. Ang nakanindot dito, Tiffany, kay, dunay daghan kaayong mga papremyo nga magpaabot ninyo.
0: Yes.
1: So, atangi, karong Sabado, As early as
0: 10 a.m., sugda na nato ang kanang registration, anong pwede na video ke, diba? So, bisan dili mga tagalagtang, no, Lagtang Talisay, pwede kayo mumuadto. Open to all siya. So, magkita-kita ta dito.
1: Diba?
0: Naparabang.
1: Naparabang. Ingan siya, para kita ko. Ayaw na din ni Tiffany Hangyo. Ari ka rin ako. Kita'y kuyog.
0: Si
1: Bangs Kasura. Kaya ako siya bitbiton.
0: Wow!
1: As a kuan.
0: Wow.
1: As a like that. Oh, diba? Ayaw na, rin nakakuyog na ka na ako. Nibahala ni mo. Pakanon rati ka. Walay TF. Makanon ra. So, karoon na ng Saturday ha. Sa mga ka-vibes na to. Nga dool, pabor, very convenient para mo adto sa Lagtang Talisay. As early as 10 a.m. Pwede na mo adto. Pwede na mo register. Aron, mukanta. Unsa pa pud ni.
0: Oh, dapa. Diba na additional.
1: Kisa pa
0: day
1: na siya.
0: To you.
1: Ano?
0: Okay, palug tag-inflate sa mga kuan. Mao ni siya ang surprise, no, nga kuan.
1: Live.
0: Live.
2: Happy.
0: Para hardworking ang surprise.
1: Aray ko.
0: Preparation.
1: Gihangak lagi ko ani nila ay.
2: Ani sabi, mapaburo kami sa balon din.
0: Makawait ra kami sa balon.
1: Makawait ra ko sa balon. Hangtod arangkada balita.
0: Makapaabot ra kami.
1: Yes. Thank you, Ate Melody. Thank you sa akong FMR Cebu family. Nailaing higala din hinga. Di rin kay pina-surprise-surprise. Mangyod mo, di salang. Nanay mo, nanay kay relievo. Pwede na kaayo ang lakaw. Ah, wala mang gibiyaan, mang ka.
0: Like,
1: thank you, kaayo. Ganahan yung sa... Kay baba mo, na I love... Aba pa, karoon kay baba na mo.
0: Yes.
1: I collect... I love dried flowers, dried leaves. Sa una, when I found out about that, nakita ko nga naa yung mga dried. Mupalit gyud ko. So naa ako makita na ko online yung mga dried whatever. Until, syempre, natin yung mga kasalugan, hatagan, tag-bouquet, ana. Ako na siyang ikip. Ako na siya ibutang dito pa niyang sa somewhere. Nalakoy what ano dito. And then madry ra siya on its own. Nindot kasi tanawon the bouquet you gave me last year. Naadid to akong i-video unya. The bouquet yung gihatag sa ko ang manghod sa kong family last year naapo didto. Birthday na ha, birthday bouquet and then katong pag Valentine's na ara didto. Ganahan ko na madry siya. Nindot kay siya tanawon. Naa siya'y kasi to wala na siya'y certain mystery para nako. Nya murag ma-happy ko anything brown, dry. Murag na akong heart pa niyang
0: siya kuan na sepia
1: mo kana o kana sepia siya nga kuan nga o sa tog ana
0: kanang murag filter
1: ah sepia nga filter ganahan ko ana na siya to me na it tells a story ba nga kanang kana imong celebration milestone sa kinabuhi in ana ganahan ko ana
0: siya kanang reminder po miss makikita ka kay ma-recall nimo ang memory ano ba unsa na siya nga kuan event
1: tinuod diba so ako, now my problem is I need a space to asa ni nako ibutang because definitely di gini nako ilabay gusto nako ibutang siya and then kana ma-preserve siya og insakto because there is a certain the correct or the proper way of preserving dried flowers or dried leaves. Kato siya, wala. Di siya mukuan pa niyang, di ba, inigana niya, murag mo cramp out, murag madugmok.
0: Oh,
1: wala, dili. Tinuod, ako to video on niya, makita ni mo, as in, kanang maka-proud bang, wala ka nice, ani, uy. Nindot kay siya, mga ka-vibe. So maybe, but of course, anako sa process of researching on how to preserve it because, kana, emotion, kung ito nga person dahi, very kanang emotional.
0: Yes, as a kuan.
1: Oh, as a dramatic.
0: As an empath na person.
1: Ana, man. Thank you kayo, Roslyn Amistad. Thank you, Roslyn. Si Banks also is August celebrant. Wala ko ka-greet niya. Ano ko ka-greet? Ay, kay weekend po to yung birthday. Moto, wala ko ka-greet. Kay birthday. Ni-greet ko sa social media. Wala ko ka-greet sa kong programa.
0: Sa Sunday. Sunday. Umapuhon, miss. Mag-greet in person.
1: Pag yun tamang ka-greet-greet, ani, bang silog. Siya, dagway ba yan? Mas dagway ni mo.
0: Kuan dyan na ang happy birthday dyan na nga headband ang nagda.
1: Yes. Usap akong dagway aning happy birthday. Oy, thank you kaayo. Daghan kaayong salamat na wala na yun ko nakahisgot sa ako ang topic. Kay, mauman unta to, unsay ato ang swerte. Daghan kayong salamat ni Ate Melody nga naning kamot yun taon og anhi. Thank you Ate Melody sa pa-bouquet, sa pa-birthday crown, o sa pasash. Thank you kaayo.
0: First runner-up walks.
1: Pwede, ba, Raina?
0: Birthday girl walks.
1: Thank you, Panyang, for always making the birthday extra special. Special naman yung birthday.
0: Yes.
1: No, but with you for not failing to make it special, extra special, daghan kayong salamat.
0: Daghan kayong salamat. Nati Junita, Langgab, Dugnimel.
1: Socially, reach out ni mo, Gyud.
0: Eh, nag-chat-chat mo. Nati Junita, nautan ako na, kadiri. Pagawa ba niya siya nga, pagawa ito. Tadaw na siya nga, ngayon ani na, sige, timingan nga na ko yan na oras.
1: Salamat ka ayo.
0: Pero masuro yung tajo ko diri today.
1: Ah, thank you. Very good.
0: Very good.
1: Oh, so, kuan is successive niya to. Oh,
0: kuan siya ka ng renewal of friendship.
1: Nami renewal of friendship.
0: Ito yung mga renewal of friendship.
1: Correct. Kataon-taon na po mga nag-catch up. Bitaw, oy, so daghan ka ayong salamat. Pasaylo ako mga ka-vibes. Ha? Kay murag nahimog yun ning very personal, no? The episode this afternoon. Just allow me to kanang enjoy this moment. But I'm sure you understand atong mga suki wala tay topic wala na koy nahimong topic but karon ra bitaw diba so sa mga ka vibes nato din ha daghan kaayong salamat I'm sure labi na tong mga nakahinumdum og karon nga nakahibalo karong Sunday akong birthday mga ka vibes kay mo man lagi na ba nga kanang artista basta artista isayo i-advance
0: long weekend na imong birthday ana, so good weekend. Na karon until Sunday.
1: Oh, so mo nang giuna nila, 'di ba? But salamat kaayo, salamat kay sa tanang duna puy kasaulugan, tanang mag-birthday karong buwana. Happy birthday ninyo. Muna ba tay laing si Borgie. It's Borgie. Ay, oh, birthday si ni Borgie. Blinky si de Leon. Udaghan sila. Si Daryl ba August? Oh, Daryl Carillo.
0: Si Madel po.
1: Si Madel. Oh, diba? Naghanmig mga kapamilya.
0: Ang among new mommy.
1: Oh.
0: Si Madel.
1: Si oh, yes. Ako po, Obitaw.
0: Si Madel.
1: So, ayan. Sa tanang mga nag-birthday, karong August, happy, happy birthday happy natong birthday, tanan. Ayan. Again, ha? Karong Sabado, lagtang talisa, as early as 10 a.m. So, atangi ko na ako niya mga alas 12. Ay lang kunin niyo kusnita. Ay kunin niyo kusnita. Ay kunin niyo hapakag helmet.
0: Padlock.
1: Padlock. Simba ko pa in town. Doon lang ko, inalangga. Pa-picture ta, pwede. Oh, ana lang, ha? Kay, huy! Wala niya ako high pitch. Huy! Dili no! Dito, makita ta. Lagtang talisa. I'll be there mga 12 noon. Let's have fun. Magkatakanta, magvideo ke. Let's win those mga exciting kaayo nga papremyo. O unsa man na asa dito ta sa gym. Unsay na, mas may pagmuad tomorrow. Makaiba mo og unsay na. Thank you pa niya.
0: Salamat po.
1: Ayan, sa mga ka-vibes na to. O, dagaan kay comment. Ga-flood ka din, Hibang. Sari, nadali na. Aron magkasturya na ta. Ay, na, sige. Si comment-comment din na. Dagaan kayong salamat sa mga ka-vibes na to. Nga, ning subay, ning tutok. Sa to ang programa, karong hapon na, bisan o wala. Nagyuta na ka-topic. Pero, nako, mga ka-vibes. Ay, magkabala ka. Kay sunod si Mana, doon na napunta yung mga bisita karong Lunes. Kauban ako. Kauban na to, no? Ang regional director sa DSWD, si Ma'am Shalane, no? Kay maghisgo about uplift assistance. Plus, uban pang mga ka-vibes na to, nga dunay pagpangalagad nga hatod sa komunidad. And syempre sa mga ka-vibes na to, ayaw ramog kalimot no, sa kanunay nga pagpaminaw sa inyong favorite 93.1 FMR Cebu. Daghang salamat sa inyong pagpakiguban sa programang andam nga maminaw, andam nga muunong, andam nga mga lagad. Serbisyong ka-vibes. Kininyong ubos nga alagad, langga nada. Arangkada balita sa hapon, musunod na.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Goodbye! Goodbye!
5: Paborito ginin ako ang FM Radio Cebu. Pero, mas paborito tika, mauna ni.
6: Mauna ni.
7: Mga init na panghitabo, mga nagunang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Kavibes. Mauna ni! Mauna ni!
8: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga hikayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong Kavibes. Servisyong Kavibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Kavibes. Kavibes. Mauna ni.
2: This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
9: Unsay lang ni matag sayo sa buntag? Early morning good vibes.
10: Aron siguradong good ang morning.
9: Morning. Morning. Buntag na vibes.
10: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio,
9: 93.1.
10: Kavibes, mauna ni!
11: Nagkagubot ba ang huna-huna? Ali, tuktun na kong samot! Dari sa programang Kumbot Paslungkot, dari sa kunsa, yeskutan, lalisan, bisan kunsang pangutana, tubagon, Tukion, Kalandrakas. Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Dirilang sa inyong favorite music radio, 93.1, Kavibes. Mauna ni!
9: Sayo na ta vibes!
12: DJ drop the bass!
9: Party na ta vibes!
10: With Maka Mix and Vibe Mix DJs. Tugs-tugs nga maka good vibes.
9: Kavibes, sat-sat sa unto, unto.
10: Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa yung favorite music radio, 93.1. Kavibes, mauna ni.
13: This is the newest.
14: The newest.
13: The hottest.
14: The hottest.
13: Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day.
14: Night and day.
13: 93.1
14: 93.1
13: FM Radio Cebu. Mauna.

0: favorito ng ating sakal, Ninan, Ati Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubus nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada man,

Alas 5:27 na og mao kana ang naglangkob sa mga nag-unang balita karong adlawa, Agosto 20, 2026, dinhi sa Arangkada Balita. Alang sa dugang pang mga balita, atangi ang Arangkada Balita ni Ninia Corpus o Jack Batalyones. Musunod na, ingon manusaba nga to ang hook-up program sa TV Patrol karong alas 6:30 sa gabi. And for more good vibes, maki-sound trip na sa inyong favorite 93.1 FMR Cebu alas 8:00 to alas 12 sa tungang gabi. Mabalik ko ugma alang sa lain na usab nga pag-arangkada sa mga panghitabo dinhi sa Kabisayan ug Lukop Nasod. Sangan sa tuang mga ka-vibe, sa tuang CITU COM interns, atong Bohol Island State University intern, atong technicians Virgilio Villanueva ug Antonio Igcas. Ingon man usab nga to ang mga producers Gabriel Carl Burgos ug Junita Cañete. Ako si Neda Avignante Esguera, nangalagad aron maghatod sa mga nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu. Dagang salamat sa inyong pagpakiguban kanamo.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Kabay!
2: Kabay!
3: Kung angkol ka, kabibes ka.
4: Kabibes, kabibes, kasama sa awanan.
5: Roon na ni.
6: Ang kinis na niya.
7: In fairness, nag-glow up.
8: May

0: Music Radio. Ania na ang arang kada balita kauban si Jack Batalyones og Ninia Corpus.
1: August 20, 2026, Huwebes. Maaraw na at mainit na ulit ang panahon. Pero ang mga balitang dapat niyong tutukan, nagliliyab, umulan man o umaraw. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Ninia Corpus.
2: Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kaagapin niyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radio Patrol sa 630 at PRTV Manila Facebook page, PRTV Manila YouTube channel at Signal TV Channel 31. Gayun din sa lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Sanggalan ni Jack Batalyones. Ako po si Jeffrey Hernaez. Ito ang
1: Arangkada Balita.
3: Kaya yung pagtago, pag-handle ng mga ganitong armas, dapat rin busisiin ang batas dahil parang hindi natin siniseryoso yung pagtago ng mga ganitong armas.
2: Senado, tututukan ang mga batas sa gun at school safety matapos ang school shooting incidents sa Zamboanga at Tacloban. High school students sa Davao City hinampas ng bato sa ulo. Karagdagang pumping stations kontra baha, target na mapagana bago matapos ang taon.
4: Ayon sa kanila, walang naganap na anumang delivery ng pera sa sino mang politiko o opisyal ng gobyerno, kabilang na si Representative Romualdez.
2: Kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez magsusumite ng counter-affidavit sa Office of the Ombudsman kaugnay ng mga akusasyon sa flood control scam. At pumada single ng P-pop boy group na First One, umakyat sa number one sa Philippine All Genre Songs Chart.
1: Sugatan ang isang high school student matapos hampasin ng bato sa ulo sa labas ng isang paaralan sa Davao City. Yan ang umaarangkadang balita ni Noreen Igonia.
5: Makikitang duguan ang biktima sa video habang tinutulungan ang kanyang kapwa estudyante. Ito ay matapos hampasin ang bato sa ulo ng kanyang schoolmates, ang estudyante sa labas ng school campus sa Kalinan National High School, Kalinan, Davao City, pasado alas 12 ng tanghali nitong Martes, Agosto 18. Sa tatlong suspect, dalawa ang positibo niyang kinilala na estudyante din sa paaralan, habang ang isa naman ay pinaghahanap pa. Matapos ang pangyayari, agad siyang dinala sa paggamutan dahil sa tindi ng sugat na kanyang natamo. Ayon sa tiyahin ng biktima na si Tata Nancy Luzano Diaz, nakaaway ng biktimang kinilalang si alias MJ ang isa sa mga suspek nang pitikin umano ng suspek ang tenga ng bunsong kapatid ng biktima. Pinagsabihan niya lang ito na huwag ulit gawin sa kapatid niya. Posibleng ito ang dahilan kaya kumuha pa ang suspek ng dalawang kasama at inabangan ang biktima paglabas sa paaralan. Sa tindi ng sugat na natamo ng biktima, muntik pa siyang mahimatay. Napag-alaman din na nitong Agosto 8 lang inilibing ang tatay ng biktima kaya doble dagok sa kanyang pamilya ang pangyayari. Porsigido naman silang magsampa ng kaso.
6: Aksyonan unta na nila ma'am kung mahimo na-adjud sila i-assign or pabutangan ko nila diag ka ng polis or unta pwede nila makuan diya sa gawa sa school ma'am. Kaya bisag sa sulo dili na ta safety kung daghan na nahitabo bisag asa na karon nga na may mga pusilang madala dapat higpitan pa yun ang seguridad sa mga schools ma'am kay para mapanatagpod ang loob sa mga parents.
5: Sa ngayon ay di pa naglabas ng pahayag ang pamunuan ng paaralan. Samantala, iniimbestigahan pa ngayon ang kumakalat na screenshot online na nagbanta din sa Philippine College of Technology naman sa parehong lugar. Inaalam pa ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng mga suspek. Sa bayan naman ng Tampakan, South Cotabato, agad kinansela ng Tampakan National High School ang klase matapos makatanggap ng pagbabanta online. Isang account user na John Ray ang nagpost ng pagbabanta. Sa follow-up operation ng mga otoridad, isang 14-anyos na estudyante ang kanilang nahuli na nagkomento sa naturang post na siya umano ang magdadala ng baril. Nasa kustudiya na siya ng mga otoridad habang isinailalim sa investigasyon. Mula dito sa Davao, Noreen Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Kinansela ang klase sa dalawang paaralan sa Cebu. Kasunod ito ng pagpapaputok ng baril ng isang menor de edad at umunoy banta naman sa pamamaril sa isang eskwelahan. Yan ang umaarangkadang balita ni Clark Pasuit.
7: Dahil sa ulat na may insidente ng pagpapaputok ng baril kagabi, napilitang magkansela ng klase ngayong araw ang Vicente Rama Memorial National High School sa Cebu City. Batay sa initial na report, isang minor de edad ang inaresto kagabi ng mga polis matapos magpaputok ng baril. Nasa kasudian na ng mga otoridad ngayon ang nasabing minor de edad. Ngunit dahil dito, nabahala ang mga magulang ng mga mag-aaral kahit napagdesisyonan na kanselahin ang klase ngayong araw. Nakipagpulong naman ang CDRMO at mga barangay upang mas pagtingin pa ang seguridad sa mga paaralan.
8: Ikapaniguro na mo ninyo nga ang dakbayan sa siyudad Cebu lakip na nga itong mga kapulisan o nga ito ang barangay Basak Pardo pinaguluhan ni Kapitan John Tumulak magbantay sa atong tagsa-tagsa ka mga eskwelahan pagsiguro nga luwas ang inyong kabataan.
7: Samantala, nilinaw naman ng Ateneo de Cebu na ligtas ang kanilang paaralan matapos na makatanggap din ng shooting threat. Kumalat kasi ang isang screenshot sa group chat ng mga estudyante ng naturang paaralan na may isang estudyanteng nagpost ng baril. Dahil dito, agad na ininspeksyon ng mga otoridad ang paaralan upang masigurong ligtas ito. Mula sa Cebu, Clark Pasuit ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipinas.
1: Nakatutok ngayon ang Senado sa pagrepaso ng ilang batas na maghihigpit sa paggamit ng baril sa bansa. Ito'y matapos ang school shooting incident sa Zamboanga. Yan ang umaarangkadang balita ni Naomi Tiburcio.
9: Sanipwersa ngayon ang Senado para repasuhin at magpakilala ng mga panukala na tutugon sa gun violence sa mga paaralan. Ayon kay Senate Committee on Basic Education Chair Senator Ma'am Aquino, pangunahing tututukan nila ang School Safety Act, gaya ng paglalagay ng CCTVs at dagdag security personnel sa bawat paaralan. Kasama din dito ang pagtakda ng School Safety Framework na susundan ng mga paaralan tuwing may mga insidente gaya ng school shooting.
10: Hindi rin malinaw ano yung patakaran. Kapag may nangyaring ganyang klaseng insidente, anong hospital sila pupunta, si mga parents, ano yung maaasahan.
11: Walang protocol.
10: Wala. So ito yung tinatawag naming school safety framework na dapat meron tayo.
9: Kabila sa mga pag-aaralan ang gun law sa bansa at ang pananagutan ng gun owners sa hindi maayos na itinatabi ang kanilang mga armas.
12: Lalo na pag minor, pag anak o nakatira sa same house. Dapat po, alam, may batas po tayo dyan, may RA na tayo na yung baril po itatago natin. Kung nakuha po ng bata at nagamit, kagaya po yung nangyari po sa Zamboanga at sa Tacloban, ibig sabihin, hindi po nakasecure yun, hindi po nakalagay sa mga nakakandado.
9: Bukas din si Senate President Sherman Gatchalian na bisitahin muli ang tinatawag ng DILG na Robin Padilla Law o ang RA 8294 na ibinaba ang penalty at ginawang bailable ang illegal possession of firearms.
13: Wala naman tayong inaakusa ngayon, no? Ang sinasabi lang natin, i-revisitahin yung batas natin pagdating sa mga baril, kasama na rin yung loose firearms, para hindi madali makuha to ng mga bata at hindi madali makuha to ng mga taong mayroong masamang intensyon.
9: Binigyan din rin ni Gatchalian ang kahalagahan na matutukan ang mental health ng mga kabataan sa ilalim ng Basic Education Mental Health Act.
13: Dito sa 2026 budget, naglaan tayo ng pondo para kumuha ng 10,000 guidance counselors or guidance, ang tawag natin school counselor associate ang tawag natin. So ito ay pinapatupad na kaya hinihikayat namin lahat ng mga psychologists, guidance counselors na mag-apply dahil mataas ang sweldo na inilagay natin sa batas.
9: Nakatagda din talakayin sa Senado sa susunod na linggo ang planong ipagbawal ang paggamit ng social media sa mga batang edad 16 pababa. Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Hinihimok ng isang grupo ng mga guro ang mga magulang at guardians na subaybayan ang paggamit ng kanilang mga anak ng gadgets at mga online na laro. Ayon sa Private School Teachers Association in the Philippines, pinapasok ng mga adult groomer ang online games para maimpluwensyahan ang mga bata na gumawa ng karahasan. Ito ay matapos yanigin ng bansa ng dalawang malagim na school shooting incidents ngayong taon. Dito lamang Miyerkules, nagbabala si Interior Secretary John Vic Rebulla laban sa impluwensya ng online games sa mga kabataan. Itinutulak din ng DILG ang regulasyon ng mga laro, partikular ang first-person shooter games. Naghandog ng psychological first aid ng Ateneo de Manila o de Zamboanga University sa higit 100 tao na apektado ng malagim na insidente ng pamamaril. Kabilang sa mga tumanggap ng first aid ay ang 102 estudyante, 75 mga magulang at 3 guro. Sinabi ni ADZU President Father Gilry Anthony Anda, patuloy na sinusuportahan ng universidad ang mga pamilya at estudyante na lubang naapektuhan ng shooting incident. Patuloy din ang koordinasyon ng paaralan sa PNP-CIDG at cybercrime authorities sa pagtugon sa mga mali at mapanlinlang na impormasyon na kumakalat online. Hinihikayat naman ang publiko na iwasan ang paniniwala sa mga espekulasyon habang gumugulong ang imbestigasyon sa insidente.
1: Magdadagdag ang pamahalaan ng 13 pumping stations bago matapos ang taon bilang tugon sa pagbaha. Ito ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yan ang umaarangkadang balita ni Lester Alev.
11: Nag-inspeksyon si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Tripadigilia Pumping Station sa Pasay City upang tignan ang sitwasyon ng pumping station matapos ang naranasang sama ng panahon, kasama ng Pangulo sa pag-iinspeksyon sina MMDA Chairman Don Nartes, General Manager Nicolas Torre III at si Pasay City Mayor Imelda Calixto Rubiano.
14: Tinitignan natin kung sapat, dahil lang katotohanan ay talagang napakarami ang tubig na bumabagsak ngayon compared sa mga nakaraan na taon. Kaya kailangan tignan natin kung sapat ang volume na kaya ng mga bomba natin para ilabas ang tubig.
11: Dahil dito, target ng pamahalaan na magdagdag ng 13 pumping station sa susunod na taon bilang tugon sa hakbang ng pamahalaan kontra baha.
14: 13 additional pumping stations which we should have in place by the end of this year or the beginning of next year. Most of them should be in place already.
11: Ayon kay MMDA Chairman Romando Artes na 4 sa 13 ang ipapatayo habang ang natitira naman ay i-upgrade. Pero ani ng Pangulo na hindi lang nito masosolusyonan ang problema ng bansa pagdating sa baha. Pumapasok kasi ang mga basura sa mga pumping station kahit na ani ang malakas ang bomba para lumabas ang tubig na nagiging dahilan ng pagbawas ng efficiency nito.
14: Kaya naghahanap tayo ng mga iba't ibang pamamaraan upang magamit yung basura at yan, ginagawang compost, ginagawang paso na organic at saka tapos yung iba kailangan talagang itapon sa landfill.
11: Sinabi rin ng Pangulo na nagsisimula na ang Department of Energy sa pagbid sa auction para sa isinusulong na waste to energy ng pamahalaan na inaasahan ding maikakasa sa susunod na taon. Bukod pa rito, plano rin ng pamahalaan na magtayo ng mga rainwater cistern sa Metro Manila na makatutulong na masolusyonan ang pagbaha.
15: Inaasahang matatapos ngayong buwan ang detailed engineering ng proyekto bago masimulan ang paghuhukay.
11: Samantala, aktibong binabantayan naman ng Department of Environment and Natural Resources ang pagsunod ng mga kumpanya sa Extended Producer Responsibility Act. Ayon sa ahensya, nasa 155 SHOCOS letters na ang kanilang naipadala sa mga kumpanyang lumabag sa EPR obligations.
15: Ang EPR Act ay nagsisilbing carrot and stick mechanism kung saan obligado ang mga producer na bawiin at i-recycle ang kanilang plastic packaging waste.
11: May karampatang multa para sa mga kumpanyang hindi susunod sa itinakdang batas sa ilalim ng EPR Act. Ako si Lester Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Umabot na sa 29 ang bilang ng mga namatay dahil sa bagyong Luis, Maybay at Habagat. Ito po ang iniulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council as of 6 a.m. kanina. 15 ang nasawi sa Benguet, 4 sa Rizal, 4 sa Batangas at 1 sa Quezon, 1 rin po sa La Union. Tig-isa naman ang naitalang namatay sa Oriental Mindoro at Negros Occidental at 2 sa Caloocan.
1: Ipinaalala ng isang eksperto na kailangan pa rin uminom ng gamot contra leptospirosis ang mga lumusong sa baha kahit na wala silang sugat. Sa panayam ni Dr. Edsel Salvania sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, kailangan pa rin ng antibiotic na doxycycline ang mga lumusong sa baha kahit pa wala silang open wound o kahit hindi sila nakainom ng maraming o ng maruming tubig. Magkaiba kasi ang dosage ng gamot na ibinibigay sa may sugat at wala. Ang importante, dapat magpakonsulta agad sa mga health center at huwag hintayin magkaroon ng sintomas.
16: Ang leto po kasi, kahit wala kang sugat, basta lumusong ka sa baha, lalo yun, na pag nababad po talaga, pwede pa rin po siyang makapasok. Kaya yung doxycycline, binibigay po natin yan sa mga taong may exposure po talaga, kahit wala po silang sugat, kahit wala po silang nainom na tubig.
17: Viral ngayon sa social media ang post ng isang netizen na nanghuli ng isda sa loob ng kanilang binahang bahay sa Bulacan. Yan ang umaarangkadang balita ni Cherubim Ganaden.
18: Ang mga Pilipino, likas na masiyahin. Kahit sa gitna ng sakuna tulad ng baha, nagagawa pa rin ng mga Pinoy na

0: Anak isa pa.
1: Instant ulam, dagdag ni Angela. Matapos niyang mahuli ang tatlong tilapia.
0: Kaya hulihin ko ulamin natin.
1: Kwento ni Angela, may palaisdaan kasi na malapit sa kanila, kaya't posibleng umapaw ito. Nagawa naman na mahuli ni Angela. Hiling naman ni Angela, bangus naman ang lumangoy papunta sa kanilang bahay.
0: Yung palaisdaan niya umapaw na sa labas. Ayun o, dapat may bangus din. Ba't tilapia rin pumasok, dapat may bangus din.
1: Tuwang-tuwa naman ang mga netizen kung saan nasa 5 million na ang views. Halos 90,000 na ang likes. Halos 20,000 na ang messages. At halos 7,000 ang nag-share. Patunay lang na sa likod ng sakuna, may blessing pa rin na lalangoy papasok sa iyong bahay. Ako si Cherubim Ganaden ng PRTV News. Nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Counter affidavit ni former Speaker Martin Romualdez maglalaman ng pagbaligtad ng mga tauhan ni dating Congressman Zaldy Co.
3: Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng
2: Arangkada Balita.
4: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
5: Mga init na panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, Arangkada sa Buntag. Arangkada sa Buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Mauna ni.
4: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
6: Ang kinis na niya.
7: In fairness, nag-glow up.
8: May-

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload mataghapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite Music Radio.
5: Unsay plano this Sabado? Kami nang bahala nimo. Your Sabado morning vibe, non-stop sa good vibes. Ka-vibe Sabado pamukaw. Ka-vibe Sabado pamukaw. Alas 4 sa'yo sa puntag, dinhi sa iyong favorite music radio. 93.1 Ka-vibes, mauna ni!
6: Mga init nga panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag.
3: Arangkada sa buntag. Music Radio.
7: Ani ana ang arangkada balita kauban si Jack Batalyones og Ninia Corpus.
8: Mari,

0: Jeffrey, nanindigan nga ang kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez na mahina itong mga nilulutong kaso laban sa kanya ng ombudsman. Lumalabas kasi na walang object o forensic evidence laban sa mambabatas at mga testimonya nga ang inihaharap at iilan pa nga sa mga testimonya na ito nabawi na. Dalawamputlimang testimonya mula sa mga dating driver at security aides ni former congressman at ngayoy pugante na si Zaldy Co ang isusumite ng kampo ni former speaker at late 1st District Congressman Martin Romualdez sa Office of the Ombudsman. Ilan umano sa kanila, una nang napangalanan sa mga umano'y deliveries ng mga naunang witness statements. Pero ayon kay Attorney Ade Fajardo, tagapagsalita ni Romualdez, itinatanggi na nila na nangyari ito.
1: Ayon sa kanila, walang naganap na anumang delivery ng pera sa sino mang politiko o opisyal ng gobyerno, kabilang na si Representative Romualdez. Si Orly Gutesa naman, naglabas rin ng pahayag at idinetalye kung paanong ang mga akusasyon ay ipinilit sa kanya para tanggapin at pirmahan.
0: Si Gutesa ang ipinakilalang surprise witness ni Senador Rodante Marcoleta sa imbestigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa flood control issue. Ayon sa kanyang unang salaysay, personal siyang nag-deliver ng mali-maletang pera kay Romualdez. Ngunit kahapon, formal nang binawi ni Gutesa ang mga naunang testimonya. Sa kopya ng kanyang bagong sinumpang salaysay na nakuha ng PRTV News, idinetalye ni Gutesa kung paano siya kinausap ni na Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor. Ayon sa kanya, pinangakuan siya ng pera at scholarship para sa kanyang mga anak kapalit ng kanyang pagharap sa Senado. Si Defensor ang unang kumausap sa kanya na sabihin kasama siya sa nagakot ng pera mula sa bahay ni Co mula DPWH. Kahit pa hindi sigurado si Gutesa na may mga maletangang i-deliver. Habang si Marcoleta naman ang nag-aproba ng salaysay na inonotaryo at babasahin ni Gutesa.
1: Sa dami ng magkakasalungat na kwento, napakaklaro na walang ebidensya laban kay Congressman Romualdez.
0: August 7 nang unang magsumite ng kontrasalaysay ang kanilang kampo.
2: The supposed recantations were, however, already attached to the counter-affidavit submitted by the former speaker.
1: Ito po ay nabalitaan din namin tulad nating lahat.
0: Nawalan na ng kredibilidad ang 18 ex-bodyguards na tinaguri ang Maleta Boys ayon kay Fajardo. Na-question ang paggamit sa kanila ng ombudsman gayong bukod sa recantations, patong-patong na mga cyber libel at perjury complaints ang kinahaharap ng mga individual.
1: That the ombudsman himself at the inception when these people came out said that these were obviously acts of destabilization. Bakit ngayon tayo ay biglang magtitiwala? Dahil lang ang respondent ay pinsan ng Pangulo.
0: Patuloy na nananawagan ang kampo ng former speaker ng isang patas na imbestigasyon mula sa ombudsman. Pagtataya pa ni Fajardo, tila umaangkla ang mga akusasyon laban kay Romualdez dahil sa kanyang naging posisyon sa Kamara.
1: Pagka ganun po ang siyorya ng kaso, edi lahat ng nag-participate na congressman, lahat na nag-participate na senador, kasi by cam ito, di po ba? Pati ang executive department kung saan nagmula itong proyekto nito, ay lahat ay nasa control ni Congressman Romualdez. Parang I think that's not consistent with the human experience po.
0: Jeffrey, ngayong Webes nga naghain na ang kampo ni Congressman Romualdez ng kanilang supplemental counter-affidavit after nga nila na humingi ng extension sa ombudsman para rito. Pasado alas dos ng hapon kanina nang nagtungo dito nga sa tanggapan ang kanyang mga abogado. Tumagal ng 20 to 30 minutes yung filing para nga sa 50 pahinang dokumento. Ayon nga yan kay Attorney Fajardo sa isang mensahe. Tumanggi naman na magbigay ng pahayag ang mga abogado pero kinumpirma ng isa sa kanila na kasama nga doon sa kanilang na-file ang recantation ni Gutesa. Jeffrey?
3: Alright, maraming salamat, Mari Ocampo.
4: pag-uusapan natin ang balitang yan kasama ang public interest lawyer na si Attorney Antonio Bukoy. Magandang gabi po, Attorney Bukoy, and welcome back sa Arangkada Balita.
5: Magandang gabi sa iyo, Ninya, sa iyong mga taga-subaybay. At salamat sa inyong muling paanyaya.
4: Attorney, gaano po ba kabigat sa batas itong pagbaliktad o recantation ni Orly Goteza?
5: Okay, gulitain ko natin na nung unang lumabas si Orly Goteza nung September 25, 2025, marami na hong usapin, usap-usapan at bulong-bulungan na ang kanyang naratibo ay pawang kasinungalingan. At ito ay isang mapangahas na panlilinlang, hindi lamang sa Senado na Blue Ribbon Committee, kundi sa sambayanan na tinustusan ng isang senador at ng isang dating congressman na ipinarada ang isang kasinungalingan na nagbabalat kayong katotohanan. Bakit ito mabigat? Ngayon ho, binawi niya, sinalungatan niya ang kanyang dating sinabi. Mm. Meron ho sa batas na legal na doktrina na tinatawag na equipoise doctrine. Ito po ay isang legal na konsepto na sa konteksto ng jurisprudensyang kriminal o kriminal na pag-uusig, na kung saan kung ang magkasalungat na katibayan o salaysay ay pantay ang bigat, mas bibigyan ho ng mas mananaig yung presumption of innocence nung inaakusahan. Meaning, mas papaboran ho dahil yung presumption of innocence. Dahil sa batas natin, kailangan patunayan mo ang pagkakasala beyond reasonable doubt o lampas sa makatuwirang pagdududa. Ngayon ho, yung kanyang pagbawi, pagsalungat niya sa sarili niya, ay pinawalang bisa niya, kinontra niya yung hindi lang yung kanyang sarili, kundi yung kanyang sinabi. So, pagbalansi ho ng interest na yan, wala na siyang kredibilidad.
4: Mm-hmm. So, ano po ang magiging direktang epekto nito sa isinampang reklamo ng ombudsman laban kay Speaker Romualdez?
5: Lalo hong nalugmok yung reklamo. Lalong nalugmok sa putik. Bakit? Hindi lang kung ating maalala, ang una hong lumutang dyan ay itong si Orly Goteza last year, no, September 25, 2025. Nung hindi umubra, dahil nawala siyang bigla, tinuturuan siya ni Marcoleta kung ano yung sasabihin niya, sinabihan pa siya, huwag ka na mag-adlib, basahin mo na lang yan. Then dumabas pa na falsipikado yung notaryo at siya bigla naglaho, hindi na siya muli nagpakita. Anong ibig sabihin nito? Talagang walang halaga yung kanyang pinagsasabi noon, yung kanyang ipinaradang kasinungalingan na tinustusan nga ng isang senador at ng isang dating congressman. So ngayon, everything cancels out. He neutralized himself. So wala na siyang halaga.
4: Opo. At dahil nga itinuro niya itong sina Senator Marcoleta at dating representative defensor, ano naman ang pwedeng maging pananagutan nila sa batas kung mapatunayang totoo po ang mga ito?
5: Okay. Marami ho. Unang-una yung subornation of evidence. Sa pipresinta ka ng ebidensyang falsifikadong hindi makatotohanan at pawang kasinungalingan. Pangalawa, yung pagkanlong kay Goteza at pag-udyok sa kanya, yun ay obstruction. Obstruction of justice dahil winiwindang niya yung proseso na ng pagtahak ng katotohanan, pagtahak ng pananagutan. At anong pakay nila, ang layunin nila, mangipit ng isang tao na hanggang ngayon ay wala pa ring matibay at kapani-paniwalang ebidensya. Ang tinutukoy ko po ay si dating Speaker Romualdez.
4: Opo. At ito nga rin po, mismo ngang si Goteza ang umaming nagsinungaling siya noong una. So pwedeng-pwede siyang kasuhan po ba ngayon ng perjury?
5: Pwede rin ho. Pwede rin. At palagay ko naman ay abisuhan siya nung nagnotaryo sa kanya, si Attorney Kalimba. Na siyang nag-video nung pagpirma niya para makita na ito ay kusang loob niyang ginawa. Maaari siya magkaroon ng asuntong perjury. Sapalit, kung may papaliwanag niya kung bakit siya nagsinungaling nung unang pagkakataon, ay maaari naman siyang mapawalang sala. Bakit? Sinabi niya sa kanyang pangalo, sa kanyang pagbawi, doon sa kanyang recantation, na siya ay tinakot, pinangakuan ng suhol, at binantaan. So, yan po, human nature, bibigay at bibigay ka eh. kung mapapatunayan niya itong mga naging basihan niya kung bakit siya napilitang magsalita o magbigay ng kasinungalingan, eh siguro naman eh mas tutungkunan siya ng batas.
4: Opo. At sinabi rin ni Guteza na inalok raw siya ng 150 million daw at diba scholarship para sa kanyang mga anak. Paano po ito mapapatunayan sa korte kung salita lang niya ang pangahawakan at walang ebidensya pang iba?
5: Iyan o yung tinatawag na your word against mine. Dahil yung mga ganitong pangako, maliban na lang kung may ibang testigo. Sa kasong ito, mukhang meron. Pero gaya ho nung manugang ni dating congressman defensor, eh nandun siya nung pinag-usapan to, pati nandun din si Marcoleta. Pero I seriously doubt na titestigo yan.
4: Opo, and then now the ombudsman has reacted ano, dito sa pagbaligtad, pagbawi or pagrecant nitong ni si Guteza at sinabing meron pa raw silang 28 other witnesses laban sa kay Congressman Romualdez.
5: Bakit ngayon lang lumulutang yung 28? Bakit hindi lumutang noon? So, number two, hindi ho padamihan ng testigo yan eh. Ito po, ang pinag-uusapan dito ay yung kalidad ng testigo, yung pagkamakatotohanan ng testigo, pagkamakatotohanan nung sasabihin nila, nung sinasabi nila. Hindi ho paramihan yan. Ngayon, nais ko rin hong punahin, kaugnay dyan, na nagbanta ang Office of the Ombudsman na kapag itong apat na Maleta Boys na bumaligtad ay hindi bumalik at hindi nila binawi yung kanilang recantation, ay isasali sila sa plunder. Ngayon lang lumutang yan. So ano yan? Panibagong pagbabanta? Panibagong pananakot? Hindi ho ba? So, paano magiging credible yan? Paano magiging kapani-paniwala? Ang pananagutan po ay nararapat sa mga taong merong katibayang matibay kapani-paniwala. Hindi ho maaari yan na ano, haka-haka, katang-isip, at nakuha lang sa pamamagitan ng pagbabanta at pananakot.
4: Alright, maraming salamat, Attorney Antonio Bukoy, sa inyong oras at sa inyong mga insight. Magandang gabi po.
5: Magandang gabi at salamat muli.
3: Hindi na ikinagulat ni Senator Panfilo Lacson ang pagbawi ni Orly Guteza sa kanyang salaysay kaugnay sa pag-deliver ng maleta kay dating Speaker Martin Romualdez. Ayon sa Senador, itinuturing ng coach witness si Guteza sa Senate Blue Ribbon Committee hearing noong nakaraang taon. Kaya inaasahan na niyang susunod ito sa pagbawi ng salaysay ng tinaguriang Maleta Boys. Ipinaubaya naman ni na Senate Blue Ribbon Committee Chairman Erwin Tulfo at ng palasyo sa ombudsman ang pagpapatuloy ng imbestigasyon.
4: Naniniwala ang palasyo na may implikasyon ang pagbaligtad ni Orly Guteza dahil maaari nitong sirain ang justice system ng bansa. Yan ang umaarangkadang balita ni Lestor Alem.
6: Ang nakikita natin na implication ay maraming nag-a-attempt gumawa ng peking kwento para sirain. Kung sino man yung gusto nilang sirain.
7: Yan ang naging sagot ni Presidential Communication Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro kaugnay ng pagrekant ni Orly Guteza. Ayon kay Yusek Castro, marami nagmamanipula para maging false witness kapalit ng pera. Dagdag pa niya na nakakabahala ang ganitong gawain dahil maaaring makaapekto ito sa justice system ng bansa at sa mga Pilipino.
6: Medyo nakakabahala ito dahil sisirain ito ang justice system natin. Sisirain din ito kung ano ang paniniwala ng ating mga kababayan dahil mas maraming papalutangin na maling impormasyon, fake news, false information na makakaapekto sa katotohanan.
7: Naniniwala din si Yusek Castro na dapat dumaan sa investigasyon at ma-verify ang binitawang pahayag ni Guteza matapos itong mag-recant. Aniya, dapat rin na masampahan ang nasa likod umano ng ganitong plano. Ipinauubaya naman ng palasyo sa Ombudsman, DOJ at iba pang investigating bodies ang investigasyon.
6: Hindi po dapat ito manaig. Lalong-lalo na ngayon sa panahon ni Pangulo Marcos Jr., hindi po kasi yan ang direksyon na gusto ng Pangulo. Ang gusto ng Pangulo, due process, batas, ebidensya.
7: Matatanda ang binawi ni Gutesa ang kanyang salaysay laban kay House Speaker Martin Romualdez at sinabi sina Senator Rodante Marcoleta at dating Representative Mike Defensor ang nasa likod ng gawa-gawang kwento. Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
3: Matapos ang dalawang araw na pagpapaliban ng impeachment trial dahil sa sama ng panahon, inaasahan na pong ipagpapatuloy ito sa Lunes. Humingi po tayo ng opinyon ng isang eksperto. Makakausap natin muli si Attorney Rico Domingo, ang dating Pangulo ng Philippine Bar Association. Magandang gabi po, Attorney Rico.
8: Magandang gabi rin sa iyo, Jeffrey.
3: Attorney, umpisahan po natin sa naging pahayag po ni Vice President Sara Duterte. Sinabi po niya, she's fully represented sa impeachment trial. Kasunod nga po ito ng panawagan na ilang grupo na dapat magpakita na siya sa pagdinig.
8: Well, prerogative po yun, Jeffrey. Prerogative yan ng Vice Presidente. Hindi natin siya mapipilit na lagi siyang pumunta sa trial hearings. At the same time, ang selection or ang pagkabigay niya ng authority sa kanyang mga manananggol ay prerogative din niya yun. Huwag natin pangunahan siya. So let's give her all the opportunity to select the pool of lawyers that she would like to be fielded in the trial impeachment.
3: Apo, Attorney, hinihintay din po ng marami kung makikita po ba natin dito sa impeachment trial si Ramil Madriaga. Tinitimbang din ng prosecution kung ipapatawag ba nila bilang witness si Madriaga. Sa tingin niyo po ba makakatulong po ito sa prosecution?
8: Well, depende yan sa bantahan ng mga prosecutors, no? Sa akin na mukhang maraming usapin ang credibility ng witness na ito, no? So kung meron pa silang ibang witnesses na mapa-present during the subsequent hearings, mabuti mainam siguro na i-present lang nila muna yon. Now, if they are saying that ang testimonya ni Mr. Madriaga is indispensable, then that's their call po yon, sa kanila po yon. At hindi natin mapapangunahan ang kanilang desisyon whether to present Mr. Madriaga o hindi.
3: Apo, Attorney, how about the presence of Colonel La Chica and Colonel Nolasco sa impeachment trial?
8: Well, na i-link natin yan si Colonel La Chica at saka si Nolasco doon sa testimonya ng last witness, no? Yung how the confidential funds as well as intelligence funds were disbursed. So sila raw nakatanggap ng mga CIs at saka IFs, and therefore they should be able to shed light kung anong pinagbigayan nila, anong pinagkasan nila, at kung anong resulta ng kanyang pagkagastos ng mga intelligence funds as well as confidential funds. But very glaring ang sitwasyon na hindi naman sila pala authorized to disburse, no? Sapagkat ang SOA dapat, ang SDA rather, the one accountable for this. So very very glaring ang pagkakabigay ng authority for them to disburse these funds.
3: Apo. Attorney, dalawang araw po na pansamantalang hindi po naisagawa itong impeachment trial dahil puno na rin sa sama ng panahon, naiintindihan naman po natin iyan. Pero sinabi rin ng pangalawang pangulo na sana daw ay mas mabilis itong isasagawang pagdinig na ito. Do you think po dito sa inyo pong basa, dito po sa ating impeachment trial, sa tingin mo on track itong ginagawa ng prosecution even ng depensa?
8: Well, we're talking about 27 witnesses for Article 1, 15 witnesses for Article 2. Nasa Article 2 pa lang tayo. Tatlong witnesses na, if I'm not mistaken, had already been presented, no? Sa 15 witnesses ng Article 2. So, kung mai-streamline pa rin ng prosecution ang remaining number of the witnesses, mainam po yon. Kasi meron pwedeng magkaroon po ng repetitive presentation of evidence and documentary as well as testimony. Kaya dapat nun, masusing nilang titingnan kung ano ang contribution ng kanilang witnesses to strengthen their particular presentation of evidence on behalf of the prosecution.
3: Apo, hindi naman po tayo abutin ng Pasko, Atty. Anong?
8: Well, may nagsasabi, baka raw Valentine's Day.
3: Okay, mapihit lamang po ako ng konti, Atty. Sinabi po ni Atty. Lorna Capuna na desperate move daw, no? Yung mga paninira ng mga troll online sa prosecution. Ito po ba inaasahan na talaga ito sa ganito pong kalaking pangyayari sa ating bansa?
8: Inaasahan yan at the same time, dapat i-limit din natin yan, no? Merong nagsasabi na dapat parusahan natin ang social media platforms on this, no? Mm-hmm. Na dapat magkaroon ng masusing at mahigpit na regulasyon. But again, that would delve into the freedom of speech of people, no? And expression. Kaya medyo hindi din ako masyadong sang-ayon na kukontrolin natin ang flow of information and communication sa mga parties. But what I'm concerned about would be yung mga parties, particularly the senator judges and even the prosecution lawyers as well as the defense lawyers and even the witnesses as well as the counsels. Nagsasabi sila ng mga on the merits sa publiko, sa kanilang press briefing na wala naman outside of the impeachment trial, that will be violative of Article 18, if I'm not mistaken, on the gag order. Dapat hindi nila ginagawa yun. Because even sabi nila, ano lang naman yan, procedural lang naman yan. No, the prohibition is quite clear on the merits of the hearing of the test of the presentation of evidence. Ibig sabihin, pwedeng procedure, pwede rin substantive. No? E pag sinabi mong nagkamali, in the recent case, nagkamali ang defense counsel at nagtanong siya ng misleading at sinabi niya sa labas yun, that is already covered by the gag order. Huwag mo na isasabihin sa labas yun at mali yun. Because parang nangyayari dyan, lilipat mo ang litigasyon sa labas, sa public. Public, hindi sa loob ng public hearing.
3: Mm-mm. Attorney, of course, bilang dating pangulo po ng Philippine Bar Association, no, marami po sa ating mga kabataan, sa bagong henerasyon po ngayon, medyo marami natututunan habang pinapanood po itong impeachment trial ito ng Vice President. Siyempre, itong mga nakaraang pagdinig, medyo nagkakainitan. How, paano niyo po ba maisasalarawan itong pagdinig na ito with regards to how the lawyers behave themselves in inside this courtroom?
8: I think, Jeffrey, I said this in another interview. Mm-hmm. Dapat ang umiiral dito sa ating pag-uusapin na ito at ang presentasyon ng mga ebidensya sa impeachment hearing, dapat umiiral dito ang respect ng mga kapwa abogado as well as mga members ng Senate judges dun sa ating integridad ng itong prosesong to. Hindi naman ito ay pangkaraniwan na impeachment trial, no? Ito ay napakahalaga sa ating bayan. It is a mechanism for accountability. At dapat ito ay bibigyan natin ng kahit ng konting solemnity naman at pagbibigay ng pugay ating isa-isa mga players natin sa dito sa impeachment trial. Huwag naman tayong magmumurahan, huwag naman tayong contentious naman tayo or magsasabi tayo ng hindi naman dapat na sinasabi sa regular court. Huwag naman na po natin sabihin yun. So it will be important that they maintain politesse, no? They should maintain the kind of best regard and respect towards each other. Yan po dapat ang umiiral sa impeachment trial natin.
3: Opo, para po mailatag na mas mabuti, mas maintindihan ng publiko, sabi nyo nga po, yan dapat magkaroon ng respeto. Pero gaano po kahalaga ang si Presiding Officer Senator Chis Escudero upang mas maintindihan ng publiko, ng kabataan, itong impeachment trial na ito?
8: Magandang halimbawa ang binigay ni Senate President, dating Senate President Ponce Enrile, during the corona trial. No? Magandang sinasabi niya doon na sinasabi niya, in-admonish niya mga parties sa impeachment trial at that time, the corona trial, na pigilin nila ang sarili nila, magsasalita sila sa labas.
3: Mm-hmm.
8: At i-confine nila ang kanilang pagsasalita sa loob ng hearing court, no? The hearing room. Because ang mangyayari dyan, parang nililipat mo na ang litigasyon sa publiko eh. Hindi dapat. Let the other explainers and the other non-participants sa impeachment trial, sino na magpapakita ng kung anong dapat sabihin sa mga sa ating publiko. Hindi yung mga mismo mga players sa impeachment trial. Ang sinabi ni, very strict si ating Senate President. Sabi niya, kung gusto niyo magsalita about the merits of the impeachment case and trial, i-withdraw nyo na itong petition against the Chief Justice. At doon na lang kayo sa lansangan at saka sa publiko mag-diskusyon at mag-debate. Sabi niya, I will not allow it here. So he said several times, and he almost cited for contempt some of the partners. For example, Jeffrey, merong mga nag-press release nung early in the trial corona, nag-press release yung prosecution. At pinakita nila ang bahay nung respondents, justice picture nun. Aba, nagalit si Senate President. Ano ba ginagawa natin dito? So ginawa nila, si Senate President put the prosecution lawyers on the spot right there in the trial hearing. Sinabi niya, patunayan nyo na ganito at hindi ko dapat kayo i-contend because sinisira niyo integridad ng hearing na ito.
3: Tingnan natin, ano?
8: Tingnan natin.
3: Oo, Torny Rico, kung meron magiging pagbabago sa Lunes, ano? Aba, manood po tayo muli. Maraming salamat po sa panahon po ninyo, Torny Rico Domingo. Magandang gabi
8: po. Thank you, Jeffrey.
4: Nasagip ang ilang residente sa isang dam sa Pampanga sa gitna ng malakas na buhos ng ulan. Nagpapatuloy naman ang evacuation at relief operations. May umaarangkadang balita si Gracie Rutao.
9: Nailigtas ang ilang lalaki matapos matagpo ang naliligo sa isang irrigation dam sa Florida Blanca, Pampanga habang patuloy ang malakas na pag-ulan. Agad silang sinagip dahil lumalakas ang agos at maaling tangayin sila papunta sa gate ng dam. Sa palit, pinayuhan naman ng pulisya ang mga residenteng nasa binahang Balukok Bypass Road na lumikas at umiwas sa baha. Ang ilan sa kanila nakatambay at nagiinuman. Sa isang subdivision naman sa lungsod ng San Fernando, kahapon gumuho ang pader at pumasok ang maragas ang tubig sa mga kabahayan. Patuloy ang malawak ang pagbaha sa Pampanga dahil sa tuloy-tuloy na ulan, high tide at pag-apaw ng mga ilog at creek. Ayon sa PDRRMC, 272 barangay sa 18 bayan at lungsod ang apektado habang umabot sa 957,552 katao o 300,601 na pamilya ang naapektuhan hanggang Agosto 20. Patuloy ang rescue, evacuation at relief operations. Pinapayuhan din ang publiko na umiwas sa ilog, creek, dam, kanal at iba pang binahang lugar dahil maaaring biglang tumaas ang tubig at lumakas ang agos. Mula Pampanga, ako si Gracie Rutao ng PRTV News. Nagseserbisyo para sa Pilipino.
3: Posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility ang Tropical Storm Saudel sa pagitan ng Linggo at Lunes. Ayon po iyan sa PAGASA. Sakaling pumasok na sa PAR, tatawagin na po itong Bagyong Obet. Inaasang palalakasin nito ang habagat na posibleng magdulot ng malalakas na pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon at Western Visayas simula sa Lunes. Gayunman, maaari pang magbago ang forecast dahil hindi patiyak ang magiging direksyon ng bagyo.
4: Tiniyak ng bagong liderato ng DOH at PhilHealth ang pagtutulungan para gawing abot-kaya ang mga programang pangkalusugan para sa mga Pilipino. May umaarangkadang balita si Justin Ignacio.
10: Ipagpapatuloy at papabilisin ni newly appointed PhilHealth Acting President at Chief Executive Officer Dr. Beverly Lorraine Ho ang mga benepisyo at serbisyong pangkalusugan ng PhilHealth sa ilalim ng Unified National Agenda for Health. Sa meet and greet sa media ngayong Webes, August 20, sinabi ni Dr. Ho na ito ay upang matiyak na makatatanggap ng dekalidad na pangangalaga ang bawat Pilipino. Ayon kay Dr. Ho, mayroon silang shared agenda ng dating PCEO na si Edwin Mercado na ngayon kalihim na ng Department of Health sa ilalim ng five pillars.
11: Very first one is making sure that we reach people where they're at. Second is actually strengthening primary care further. Magiging kulido yung primary care services sa Pilipinas. Third is hindi kabahan yung mga tao when they go to hospitals. Then four is what I mentioned earlier, cut renting. And then our last item is actually on organizational strengthening.
10: Samantala, nitong mga nakalipas sa linggo, sunod-sunod ang mga pagbaha na siyang dahilan upang tumaas ang banta sa leptospirosis. May serbisyong hatid din dito ang ahensya sa ilalim ng PhilHealth Yakap Program.
11: You can actually avail of yung chemoprophylaxis, no, yung doxycycline from your gamot provider. So, kailangan mong ma-hospital for leptospirosis. PhilHealth has already increased the case rate by 3, no? So, triple na yung rate ngayon at 63,000 pesos for inpatient ng leptospirosis.
10: Sakali namang magkaroon ng komplikasyon, aabot pa ito hanggang 400,000 pesos. Tiniyak din ni Dr. Ho na sa ilalim ng kanyang pamumuno, sisiguraduhin niyang ligtas ang pera ng taong bayan. Anya, palagi silang magiging transparent sa mga Pilipino.
11: I think we will practice a more proactive communication. This is also why we're also getting external experts, third-party experts, to look at our finances, for example, our actuarial projections.
10: Ako si Justin Ignacio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
4: Para sa balitang showbiz, umaarangkada na sa mga streaming platform ang bagong single na Pomada ng P-pop boy group na First One. Sa ilalim ng First One Entertainment, ipinagdiriwang ng grupo ang kanilang 6th anniversary sa pamamagitan ng kanilang first ever album na Gigil. Mula nang ilabas ang album ay walang tigil din ang pagbuhos ng papuri mula sa fans. Umakyat ang Gigil sa number 2 sa Pilipinas at number 1 naman sa UAE sa iTunes chart. Nauna naman ang kanilang single na Pomada sa Philippine All Genre Songs chart. Mapapakinggan na ngayon ang buong album na Gigil sa iba't ibang

0: Yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus.
1: Sa ngalan ni Jack Batalyones, ako po si Jeffrey Hernaez. Para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
0: Arangkada Balita.
2: This is FM Radio.

0: Sama-sama tayo sa pagtulong.
1: Unti-unti, bumabangon.
2: Sama-sama lang kahit mahirap.
3: Magtulungan para saka ibubuti na ng lahat.
0: Tayo ang likod. Tayo ang kapamilya.
4: Sa ulo ng mga nagbabagang balita, paparil sa Ateneo de Zamboanga University, sinimulang siyasatin ng Senado. Gadgets ng shooter, isa sa ilalim sa forensic examination at masusi nga alamin kung nauimpluwensyahan ng online games. Estudyante ng Namaril, walang kasabwat batay sa investigasyon. Mga dalang baril na inusot tumanon niya sa nakabukas na emergency exit. Empleyado ng NBI na ginagamit umano ang pangalan ng direktor ng ahensya para mangikil sa mga negosyante sa Mindanao, arestado. Pamimeke ng mga dokumento ng isang lalaki na booking matapos itampok sa vlog ng isang dayuhan sa Recto, Maynila. Ilang sityo ng komunidad na mga katutubong mangyan sa Occidental Mindoro hirap marating matapos na mawasak ang mga daan. Pagbawi ni Orly Gutesa sa kanyang naunang testimonya kaugnay ng umano'y cash deliveries kay dating House Speaker Martin Romualdez, ipinagkibit balikat ng Office of the Ombudsman. Kampo ni Romualdez, nilakip ang recantation ni Gutesa sa kanyang supplemental counter-affidavit. At mga direktor ng animated film na Forgotten Island, may pangako sa Beanie.

0: Magandang gabi, Pilipinas! Simulan natin ang balitaan sa investigasyon sa pamamaril sa eskwelahan sa Zamboanga City. Sa pagdinig ng Senado tungkol sa pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University, aminado ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center na hindi pa nito masabi sa ngayon kung may kinalaman ang online games sa naging asal at pagkilos ng estudyanteng nasa likod ng insidente. Nagpapatrol, Victoria Tulad!
1: Hindi patukoy ng mga otoridad kung meron bang impluensya ang online gaming platform na Roblox o anumang online game sa Child in Conflict with the Law o CICL na nasa likod ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University noong August 18. Dalawang estudyante ang namatay sa insidente. Isa ang nagpapagaling pa sa ospital matapos madaplisan ng bala. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC, sa pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality ngayong Huwebes, naghihintay pa sila na mailabas ang cyber warrant para masuri ang gadgets ng CICL.
2: Dito ho, kumakalat siguro yung mga spekulasyon na baka may gaming platform na involved kasi mga alleged pinsan, sinasabi na babad daw tumbatan to sa isang gaming platform. But nothing conclusive, Your Honor, unless we get a hold of the warrant and investigate really.
1: Ang Philippine National Police sinabing na-turn over na sa kanila ng mga magulang ng CICL ang kanyang cellphone at laptop na sasailalim sa forensic examination. Punto ni Committee Chairman Senador Risa Ontiveros na kapag livestream pa ng pamamaril ang CICL na inabot ng 14 minutes bago ito tinanggal ng Meta, ang parent company ng Facebook.
3: Wala bang capacity ang CICC na ma-flag kaagad kapag may ganyang klaseng content na nila livestream? Pwedeng gamitin ng sino man na may iba't ibang kana.
2: That's the problem, Madam Chair. First is the jurisdiction. We don't have jurisdiction over these platforms, whether it's social media platforms, the gaming platforms, messaging platforms, and even streaming platforms. In proposing legislation, Madam Chair, we also propose that we have jurisdiction.
1: Hamon umano sa CICC na matanggal lahat ng videos na may kinalaman sa pamamaril at aminadong maaaring may mga nakalusot sa monitoring nila at ng Meta. Hinikayat ng ahensya ang publiko na iulat sa kanila ang mga video na ito sa pamamagitan ng hotline 1326. Binatikos naman ni Ontiveros ang Meta na walang dumalong kinatawan sa pagdinig.
3: You have to do better, no? Yung kalat nyo, yung basura nyo sa inyong powerful platform, linisin nyo. Huwag nyong iwan lahat sa CICC.
1: Dumalo rin sa pagdinig ang mga opisyal ng Ateneo de Zamboanga University. Ayon sa kanila, magaling na estudyante ang CICL.
4: He was a normal kid and he was even one of the brightest among the students in his level.
1: Ayon sa pulisya, may mga nakabantay na security guards sa entry at exit gates ng campus pero hindi dumaan ang CICL sa inspeksyon.
5: Ang initial investigation po natin, yung mga baril po ay nasa sasakyan po at dinala ng bata. Dinala ng bata sa school. Hindi siya dumaan sa proper checking ng mga security guard. Tapos po, dumiretso siya sa ramp area.
3: Wala bang nag-check dun sa ramp?
5: Sa ramp po, ma'am, wala.
1: Puna ni Senador Erwin Tulfo, nabigo ang lahat na mapigilan ang pamamaril.
6: Pag naka-tricycle, naka-pedicab o naglalakad, dadaan sa katakot-takot na screening, may mga metal detector. Pero pag nakasasakyan, lalo na pagmamahaling sasakyan, bababa yung bata, sasaludo na lang yung gwardiya. And then, yun po, yung failure na magulang, yung firearm holder po, nagkaroon ng problema. We all failed. Everybody failed. Yung sa Tacloban at saka sa Zamboanga.
1: Hinihigpitan na ng universidad ang kanilang security protocols at nagpapatupad ng interventions para sa mga miyembro ng komunidad. Isa umano sa mga natutunan ng Department of Education mula sa school shooting sa Zamboanga City at Tacloban, Leyte, kamakailan ay ang kahalagahan ng pagsasagawa ng security drills. Kaya sa August 25, magkakaroon ang ahensya ng nationwide simultaneous active human-induced threat drills para ihanda ang mga paaralan. Umapela rin ang DepEd ng mas mabigat na parusa para sa mga nagpapakalat ng banta sa mga paaralan. Si Senator Bongo muling iginiit ang papel ng mga guidance counselor.
7: Kaya naman habang kulang po tayo sa guidance counselors, dapat nating tiyakin na ang agarang pag-hire ng mga school counselor associate positions.
1: Nasa proseso na ang DepEd ng pagkuha ng mga pupuno sa mga naturang posisyon. Victoria Tulad, ABS-CBN News.
0: Sa ibang balita, pahirapang marating ang ilang komunidad ng mga katutubong mangyan sa Occidental Mindoro matapos mawasak ang mga daan dahil sa matinding baha. Isinisisi ng ilang residente at opisyal ang mga umano'y palpak na flood control projects sa pagragasan ng tubig. Live mula sa Mamburao, Occidental Mindoro, nagpapatrol, Dennis Dato. Dennis, marami bang nasirang flood control projects dyan?
8: Alvin, doon sa isang barangay na napuntahan namin sa bahay ng Sablayan ay dalawang malalaking flood control project ang bumigay at ito ngayon ang sinisisi o itinuturo ng mga residente na dahilan ng matinding pagbaha sa kanilang lugar.
9: Humupa na ang baha sa barangay Claudio Salgado sa bahay ng Sablayan. Pero pasakit naman sa mga residente ang makapal na putik na iniwan nito. Pagod na si Ideffy sa paulit-ulit na paglilinis ng putik sa kanilang bahay.
10: Kaya ko nanawagan kami, sana tugunin naman ninyo yung aming panawagan. Dahil po kawawa naman po aming kalagayan dito. Sa hirap na po na aming buhay, ganito pa po yung aming kapaligiran.
9: Kalapit lang ng barangay Claudio Salgado ang Amnay River at may flood control project sa naturang lugar. Pero sa kasagsagan ng pananalasa ng habagat, bumigay ang maraming bahagi nito at rumagasa ang tubig papunta sa mga bukirin at mga bahay. Natambakan ng bato at putik ang sakahan ni Eddie, kaya hindi niya alam kung paano pa siya makapaghahanap buhay.
11: Ako'y nanawagan sa kay President Marcos na ipagawa niya ito ng mas matibay. Eh, sa mga nangurakot, magmasaya lang kayo ngayon. Pero baka darating ang araw, balikan din kayo ng kalikasan.
9: Higit 100 metro ang gumuho sa unang flood control project. Ang ikalawa naman ay higit 200 metro ang haba ng nawasak. Taong 2024 lamang ito parehong itinayo.
12: Dapat bang ikabit yung ganitong kalitabakal sa flood control?
9: Naniniwala ang kapitan ng barangay na walang tibay ang pagkakagawa ng flood control project.
12: Nakakala namin ang flood control ay magiging proteksyon namin. Hindi pala't ito pa yung magbibigay ng kapahamakan sa mga tao. Paano na yung buhay ng tao? Aantayin pa ba natin na mayroong masawi bago tayo matauhan? Kaya doon sa gumagawa naman ng flood control, isipin din naman yung kapakanan nung barangay.
9: Kumbinsido rin si Governor Eduardo Gadiano na kung maayos ang mga itinayong flood control, hindi matindi ang pagbaha.
13: Okay, maiksi yung mga pilote ng bakal. Pero kung talagang nilagay nila yung tamang specification o program of work ng gabions, ay yung flood control, palagay ko iba, mas makakatulong at matibay na maprotektahan yung mga bukit sa mga bahayan ng mga tao.
9: Tatambakan muna ng DPWH ang nasirang bahagi ng flood control project para maharangan ang paglabas ng tubig mula sa ilog. Hirap naman marating ang 7 sityo na komunidad ng nasa mahigit 200 katutubong mangyan sa barangay Alakaak sa bayan ng Santa Cruz. Gumuho ang road dike na tanging nilang daan matapos lamunin ang malakas na agos ng tubig.
14: Kapag maulan, pag may mga karamdaman, hindi halos mailabas para magpagamot. Kaya kami po'y nahingi ng tulong na sana magbigyan ng pansin, malagyan ng tulay.
9: Kasama rin sa pagguho ng road dike ang intake o ang nagsisilbing gate ng irigasyon mula sa ilog patungo sa main canal. Dahil wala ng gate na kukontrol sa tubig, nanganganib na malubog sa baha ang libu-libong ektarya ng sakahan. Nag-inspeksyon na ang mga taga National Irrigation Administration at nangako na aaksyunan ang problema.
15: Pagkakasahin po namin yung 9 million na talagang budget for 2026. Naka-budget po 'yon.
16: Para saan? Para yung 9 million ayusin ito.
15: Temporary na maayos po natin yung problema dito kasi kung talagang titingnan natin, malaki po ang gagastosin dito. Mga 50 million po ang nakikita ko na gagastosin dito kasi kailangan po nating lagyan ng mga sheet piles 'yan para hindi na po ma-erode itong ating embankment dito.
9: Isinisisi naman ng kapitan ng barangay sa hindi tinapos na flood control project ang pagkasira ng road dike.
17: Ang sabi po nila ay dudugtungan at ika nga ay ipagpapatuloy. Kaya nga lamang po hanggang sa ngayon ay hindi na po naituloy. Yan, ganito po ang nangyari sa aming kailugan.
9: Walong barangay nasa peligro na bahain kung patuloy na lalaki ang tubig sa ilog at hindi maayos ang nasirang gate ng irigasyon.
18: Alvin, ang panawagan ng mga residente dito kay Secretary Vince Dison ay bisitahin naman itong mga nawasak na mga flood control project para makita niya mismo ang paghihirap ng mga residente dito na naapektuhan ng pagbaha. Alvin.
0: Dennis, hindi ba pwedeng pangalanan kung sino-sino ang mga kontraktor na yan ng DPWH? O di kaya ipatawag ng DPWH at magpaliwanag? Anyari, bakit ganyan ka-dispalinghado ang inyong proyekto?
18: Alam mo, Alvin, itong mga flood control project na ito ay na contractor ay sila din yung iniimbestigahan sa iba pang mga flood control project na nasira sa iba-ibang lugar. So kung sino yung mga na mga yon ay sila din yung gumawa dito sa Occidental Mindoro. So matagal nang ipinapanawagan na imbestigahan ito at hindi lang basta imbestigahan at dapat may managot dito sa nangyaring ito sa mga flood control project nito sa Occidental Mindoro. Alvin.
0: At bukod dyan, Dennis, marami pa silang proyekto na maayos naman o lahat yun kailangan tingnan kasi kung may dalawa, tatlong dispalinghadong proyekto, eh baka yung iba ganun din ang pagkakayari. Hindi kaya?
18: Ay ganun na nga, Alvin, sa maraming beses na namin pag-iikot dito sa mga flood control project ay pare-parehas na iisa ang kontraktor at lahat ay mga nasira.
0: Maraming salamat, Dennis Datu.
19: Nag-ikot si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ilang flood control facilities sa Metro Manila matapos ang ilang araw na pag-ulan. Ayon sa Pangulo, sa mga susunod na buwan ay madadagdagan ang mga pumping station at iba pang infrastruktura para mas maibsan ang problema sa baha sa National Capital Region. Nagpapatrol, Katrina Domingo.
20: Ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Tripa de Galina Pumping Station sa Pasay ngayong Huwebes. Nakita ng Pangulo na bukod sa sobrang tubig, nahihigop din ng mga makina ang sangkatutak na basura tulad ng mga lumang kama, ref at sofa.
21: Ang biro nga nila, kung kukunin mo lahat ng lumalabas na basura, pwede kang magbuo ng bahay dahil merong mga kitchen sink, may mattress tayong nakita, may kung ano-ano yung mga tinatapon sa ano. Kaya kailangan talagang, kailangan natin tugunan yung problema sa basura.
20: Ayon sa Pangulo, ikinakasana ng Department of Energy ang ilang mga waste-to-water energy project para mabawasan ang basura na itinatambak sa mga landfill.
21: As long as the financing is fixed and is available, I think we will be able to put those into action by next year.
20: Bukod dito, nangako din siya ng dagdag na water pumping stations sa loob at palibot ng Metro Manila.
21: I think altogether we will have 13 additional pumping stations which we should have in place by the end of this year or the beginning of next year.
20: Ayon naman sa Malacanang, mayroon na rin inihahanda na halos 40 rainwater cisterns sa iba't ibang bahagi ng NCR. Ang mga pasilidad na ito ay magsisilbing imbaka ng sobrang tubig na magmumula sa mga water pumping stations. Base sa listahan ng Malacanang, karamihan sa mga cistern ay balak ilagay sa ilalim ng mga creek at maging sa ilang mga parke at pasyalan, habang ang iba naman ay itatayo sa loob ng mga paaralan at tanggapan ng gobyerno.
22: Ayaw ng Pangulo na ma-pump out lang ang maiipong tubig ulan, kundi dapat magamit ito sa panahon ng tagtuyot. Kasama rin sa nakikitang solusyon ng pamahalaan, ang tuloy na pag-upgrade ng mga seawalls.
20: Inatasan din ni Marcos ang Department of Environment and Natural Resources na maglabas ng mga show cause order laban sa 155 establishmento na hindi tumatalima sa Extended Producer Responsibility Act of 2022 o EPR Act. Sa ilalim ng naturang batas, obligasyon ng mga negosyante na kolektahin ang kanilang mga plastic na itinatapon sa mga basurahan at tambakan.
22: Sa mga kumpanyang hindi makaka-recover ng kanilang plastic waste footprint o hindi makakasunod sa mga requirement ng batas ay nahaharap sa mga multi-million peso na multa.
20: Samantala, sa ilang lugar sa labas ng Metro Manila, nananawagan din ng tulong mula sa national government matapos silang masalanta ng baha. Sa bayan ng Rodriguez sa Rizal, hiling ng ilang komunidad na agad mapagawa ang mga dike na nagbibitak-bitak na. Noong mga nagdaang araw kasi, ay nahulog ang isang tricycle nang bumigay ang dike sa kanilang komunidad, habang ang ilang bahay naman ay inanod na kasama ng mga nasirang bahagi ng riprap.
2: So ginagawa naman po namin hanggang kakaya namin na babantay na walang madisgrasya.
3: Delikado po talaga gawa po pag lumalaki po yung ilog talaga po. Yun po yung ano po namin dyan. Pinangangambahan po namin.
20: Ayon sa municipal government ng bayan ng Rodriguez, formal na silang sumulat sa Malacañang para humingi ng dagdag na pondo para maipaayos ang mga nasira ng sunod-sunod na pagbaha at pag-ulan. Katrina Domingo, ABS-CBN News.
19: Umakyat na sa halos 2 bilyong piso ang kabuuang halaga ng pinsala sa agrikultura ng mga nagdaang bagyo at habagat. Ayon sa Department of Agriculture, kaya ramdam na rin sa ilang pamilihan sa Metro Manila ang pagtaas ng presyo ng pagkain tulad ng ilang gulay. Nagpapatrol, Andrea Tagines.
4: Dahil napansin ni Jerly na nagmahal ang presyo ng mga gulay sa mga talipapa sa Caloocan, sa bagsakan sa Balintawak Market niya, naisipang mamalengke ngayong Huwebes sa pag-asang makamura. Yun nga lang.
23: Ito maas din po talaga, ma'am. Opo, kahit dito. Magugulat ka, isang carrots po, 30.
4: Tumaas din maski ang kailangang puhunan ng mga tindera gaya ni Grace na kumukuha ng gulay mula sa Baguio.
24: Ang mahal ng gulay ngayon dahil sa Baguio, tsaka yung kalsada nga doon, mahirap dumaan. Mayroon landslide gaw sa Baguio, kaya ganun.
4: Sa huling tala ng pamahalaan, umabot na sa 1.73 billion pesos ang halaga ng pinsala sa agrikultura sa bansa, bunsod ng mga nagdaang bagyo at habagat. Mahigit 540 million pesos rito sa mga gulay at ibang high-value crops. Kung hindi kasi nalubog ng matagal sa baha ang mga pananim, nabasa naman at nalusaw dahil sa tuloy-tuloy na buhos ng ulan.
25: Ayon sa Department of Agriculture, nasa hanggang 15% ang inaasahang itataas ng presyo ng gulay. Pare-pareho kasing tinamaan ng mga nagdaang bagyo at habagat ang produksyon ng gulay hindi lang sa Northern Luzon, kundi pati sa Central at Southern Luzon.
4: Pero sa ilang pamilihan, doble o mahigit pa ang tinaas ng presyo ng ilang gulay. Gaya ng lettuce na mula 100 pesos kada kilo, naging 400. Ang bagyo beans na mula 60 pesos ay naging 170 pesos kada kilo. At sayote na tumaas sa 60 pesos mula sa dating 30 pesos. Hiling ng agriculture group na SINAG, tingnan din sana ng DA kung meron nang nananamantala sa sitwasyon.
26: Hindi import ang dapat solusyon ngayon. Ang solusyon ngayon, tulungan ang mga farmers nating makarecover, kagyat yung tulong na hinihingi nila sa mga farm inputs, binhi sa crops, fingerling sa ating aqua.
4: Dagdag ng kalihim, talagang mas nakatuon ang kagawaran sa pagbibigay ng suporta sa mga nasalantang magsasaka at mangingisda.
27: Meron tayong bagong round ng presidential assistance for farmers and fisher folks na we're formulating now. Yung amount hindi pa na-determine kasi the amount na nakuha namin is 1.1 billion. So it was originally for in anticipation of El Nino. Pero rin nga, dumating yung sa flooding so we might...
28: I-advance na.
27: Baka i-advance na.
4: Samantala,

0: Deputy Interior Secretary John Vic Remulla. Live mula sa Zamboanga City, nagpapakayaka na ba para sa detalye? Bianca, batay sa mga otoridad, paano nga ba nakapasok sa campus ang estudyante at namarin?
1: Sa investigasyon ng mga otoridad sa isang nakabukas na emergency exit na ipasok ng estudyante ang kanyang dalang mga baril. Ayon din sa investigasyon, wala naman umanong pagkukulang sa pagpapatupad ng seguridad ng Ateneo de Zamboanga University dahil ipinapatupad o isinagawa lamang ng paaralan ang lahat ng kanilang security at safety protocols. Sa gate na ito ng Ateneo de Zamboanga University Junior High School building, pumapasok ang mga estudyante papunta sa kanilang mga classroom. Pero noong Martes, pagkahatid ng sasakyan sa grade 8 student shooter, sa emergency exit siya dumaan papunta sa ramp hanggang makarating sa ika-apat at ika-limang palapag ng gusali. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, alam ng estudyante na hindi nakalock ang emergency exit.
2: Pagpapasok sa normal gates ng Ateneo, binubuksan yung gate niya. Pumasok siya sa emergency exit. Sa emergency exit kasi ay hindi nilalagyan ng lock. Pero binubuksan yan pagdating ng school time.
1: Giit ni Remulla na sunod ng paaralan ang umiiral na security protocols.
2: Tama naman ang ginawa dito eh. Nagkaroon na ng butas. But in the case of Ateneo, they did everything right. They only opened it when the school started. And that is according to law. Dapat yung emergency exits bukas yun eh.
1: Sabi ni Remulla, mag-isang kumilos ang estudyante at walang ibang tao o grupo na nagtulak sa kanya na gawin ang krimen.
3: He planned, executed, and willfully did everything on his own. There was no conspiracy behind it. There was no active group that planned it with him.
1: Wala rin umanong nakitang ebidensya na may problema sa eskwela ang estudyante.
3: This is not a case of bullying.
2: The kid has been exceptional student. Fantastic grades ng bata eh. He was, according to all accounts, hindi naman siya pinapahiya sa classroom.
1: Patuloy ang forensic examination sa mga gadget na nakuha sa shooter. Kabilang sa mga sinusuri ang kanyang social media accounts, chat groups at iba pang digital footprint. Sinusuri rin ng mga otoridad ang posibleng impluensya ng video games sa ginawa ng estudyante.
2: Titingnan niya yung nangyari sa shooting, halos pareho sa ang itsura niya, video game eh.
1: Dahil dito, sinabi ni Remulla na isinusulong ng pamahalaan ang total ban sa Roblox. Kasabay nito, gusto rin nilang palakasin ang pananagutan ng mga may-ari ng baril.
2: Of course, we were going after the loose firearms. Ang kasi ang particular na meron siyang link sa dark web. In particular sa chat doon sa tabi niya.
1: Iniimbestigahan din ang posibleng pananagutan ng ama ng shooter na kinumpirmang opisyal ng Customs Enforcement and Security Service sa Zamboanga at siyang may-ari ng mga baril. Samantala, nasa stable condition na ang 15 taong gulang na grade 10 student na nasugatan sa pamamaril.
4: Yung tama niya po is, hindi naman po grabe, nadaplisan po ng bala sa may likod siguro habang tumatakbo yung bata.
1: Iginiit ng pulisya na nagtalaga na sila ng police personnel sa mga paaralan sa rehiyon simula nang mangyari ang Tacloban City School shooting noong Hunyo.
4: Nag-beef up po tayo ng ating visibility sa school. Kaya nga po nung mangyari po yung incidenteng to, meron pong nakadetail dito sa may gate ng school na to. Kaya mabilis po yung response namin.
1: Dumating din sa Zamboanga City si Cabinet Secretary Benher Abalos Jr. ngayong Huwebes para personal na ipaabot sa Ateneo community ang pagkikiramay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
5: Kado masakit yung nangyari rito. Kung ano ma-imbestigasyon dito, tamang imbestigasyon yan na magdadala sa atin sa mga reformang kinakailangan. At least we must come up with laws about this.
1: Inaasahang matatapos na ng pulisya ang kanilang report sa nangyaring pamamaril sa Lunes habang pinag-aaralan pa ang ibang mga hakbang para mas mapahigpitan ang seguridad sa mga paaralan. Samantala, nanawagan naman sa Secretary Remulla sa mga magulang na bantayan online activities ng kanilang mga anak. Kasama na rito ang mga pinapanood at nilalaro ng mga ito para hindi na maulit ang ganitong uri ng trahedya. Bernadette?
0: Maraming salamat, Bianca Dava. Gretchen, kumusta ang bini

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite Music Radio.
5: Ang kinis na niya.
6: In fairness, nag-glow up.
7: My

0: booking ang umano'y pamemeke ng mga dokumento ng isang lalaki sa Recto, Maynila na itinampok ng isang dayuhan sa kanyang vlog. Pinag-aaralan na rin ng pulisya ang posibleng pananagutan ng vlogger na nagpagawa sa suspect ng Peking passport para sa contempt. Nagpapatrol, Karen De Guzman.
1: Hindi makapaniwala ang dayuhang vlogger na ito na subukan niyang magpagawa ng pasaporte sa isang lalaki sa Recto, Maynila.
2: Andres, I'm gonna change my identity entirely. I paid him a lot of money so I could film this.
1: Sa maliit na eskinita, kinuha na ng litrato ang vlogger na ilalagay sa dokumento. At makalipas lang ang isang oras, natanggap na niya ang pinekeng pasaporte. Nagpagawa rin ang dayuhan ng driver's license. Ayon sa vlogger, nagbayad siya ng $150 o mahigit 9,000 piso kapalit ng mga peking dokumento.
2: Important disclaimer guys, no one should ever do this. I only did it for the video.
1: Matapos mag-viral ang video, nagkasanang entrapment operation ang CIDG Anti-Organized Crime Unit nitong Miyerkules ng gabi.
3: Go!
1: Inaresto nila ang suspect matapos iabot ang peking pasaporte na ipinagawa ng isang nagpanggap na kliyente.
4: Dumating yung ating undercover agent, initsuran lang siya, tapos nagbayad siya ng 3-5, iningi lang yung details na ilalagay sa passport. So ganun lang po kadali yung proseso nila.
1: Na-recover sa paggawa ng mga computer, mga printer, lamination machines at iba pang gamit sa pamamake ng mga dokumento. Nakumpiska rin ang mga pinekeng titulo ng lupa, business permit, transcript of records at iba pang mga ID.
4: Pwedeng gamitin to sa ibang transactions or maaaring magamit ng scammer, mga manloloko. So kaya nagpagpagawa sila ng fake passport or fake LTO license.
1: Inaalam pa ng pulisya kung gaano nang katagal nag-ooperate ang ilegal na paggawa ng dokumento. Pinag-aaralan na rin ang posibleng pananagutan ng vlogger kahit pa ginawa lamang niya ito para sa umano'y content.
4: Yung pagpapagawa po kasi ng fake na document, si mali na po agad yun. So, kasi kung saan mo gagamitin, so, bawal po talaga yung mag-submit or mag-submit ng mga fake na requirements or fake passport sa mga transaction po natin.
1: Mahaharap ang nahuling suspect sa mga reklamong paglabag sa New Philippine Passport Act at falsification of public documents. Iginiit ng CIDG na seryosong banta sa seguridad ang pamemeke ng mga opisyal na dokumento, lalo na ng mga pasaporte na posibleng magamit sa krimen. Nagbabala silang hahabulin ang lahat ng lalabag sa batas. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
5: Kahit umaraw na, lubog pa rin sa baha ang 29 na barangay sa Kalumpit, Bulacan. Higit 60,000 pamilya na rin ang apektado nito. Nakatanggap naman ng tig 10,000 pisong ayuda mula sa DSWD ang mga evacuees. Nagpapatrol, Johnson Manabat.
6: Dadatnan muli ng news team sa evacuation center ang senior citizen na si Salvacion sa barangay Pio Cruz Cosa sa Kalumpit, Bulacan. Noong isang taon, nakasalamuhan natin siya sa parehong warehouse sa kanilang subdivision matapos lumikas sa halos 6 na talampakang lalim ng baha sa kanilang bahay. Ngayon, lubog muli sa baha ang kanilang lugar.
7: Kasi tumataas ng tumataas yung tubig eh. Kaya walang ano kung kailan kami makakauwi. Sa loob ng bahay, lampas tuod. Ay dito sa kalsada, ang galiig na eh. Malalim.
6: Kasama niya rito ang daang-daang mga kapitbahay na nalubog din sa baha ang mga bahay. Kaya kahit mainit, tinitiis nila ang sitwasyon. Sabi ng alkalde ng bayan ng Kalumpit, 29 barangay sa kanilang bayan ng lubog sa baha.
8: Sa ngayon po, hindi pa po kami makagalaw. Gawa po ng buong bayan ng Kalumpit ay mataas po ang tubig baha.
6: Sa tala ng Department of Social Welfare and Development, mayroon pang 87 evacuation center sa buong probinsya ng Bulacan. 27 rito ay nasa Kalumpit.
9: Halos isang buwan na hindi nasilayan ng marami ang sikat ng araw. Pero ngayon, tirik na ang araw. Kaya lang, ang ating mga kababayan dito sa Kalumpit, Bulacan, lubog pa rin sa baha. Isang hamon na hindi nila ginusto at isang bagay na hindi nila alam kung kailan matatapos. Pero ang tanong, Ano ba talaga ang plano sa kanila ng gobyerno?
6: Ang residenteng si Raquel, naglabas ng saloobin kaugnay ng paggamit ng pondo kontra baha.
3: Eh, kung naging maayos po siguro yung flood control, hindi po mangyayari to. Sa susunod po, sana po ayusin nyo na po yung mga budget na binibigay sa inyo para sa flood control na sana po gamitin nyo po sa tama.
6: Sabi naman ng lokal na pamahalaan, hinahanapan na nila ng pangmatagalang solusyon ng problema. Una na rin sinabi ng DPWH na target ayusin ang mga proyekto kontra baha sa probinsya.
8: Inikutan po namin ang tatlong barangay, Calison, Bulusan at Princess, at meron po silang proyekto doon na gagawin na revetment wall. At yun nga po, kagandahan po nito, at least may naumpisahan na.
6: Binisita naman ng mga opisyal ng DSWD ang mga evacuees sa bayan ng Hagonoy at Kalumpit ngayong Webes.
10: This time may dala kaming cash assistance na tigta 10,000 kasi alam natin matagal-tagal na silang hindi nakakahanap buhay. Marami sa kanila kasi hindi na pumapasok sa trabaho for almost 2.5 weeks. Kaya gusto natin maski papano may konting tulong para makabang buwelo sila.
6: Pinag-aaralan na rin ng DSWD ang sitwasyon sa iba pang probinsya na apektado rin ng baha. Johnson Manabat, ABS-CBN News.
5: Samantala, isinailalim na sa state of calamity ang lalawigan ng Bulacan dahil sa epekto ng mga nagdaang bagyo at habagat. Ito ay para mas mabilis na makatugon ang pamahalaang panlalawigan sa mga pangangailangan ng mga residente, kabilang ang relief at medical assistance, rehabilitasyon at iba pang serbisyo.
11: Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, makinit na, may araw na. Wala na bang habagat o sama ng panahon ngayong long weekend?
12: Alam mo Alvin, may habagat pa at iihip pa ito hanggang sa pagtawid sa buwan ng Setyembre. Pero sa ngayon, sa may extreme northern zone lamang nakaapekto yung paulan ng habagat. Inasa mababawasan pa ito kaya magiging maaraw po at mainit ang panahon sa malaking bahagi ng ating bansa. Pero posible pa rin yung ulan sa hapon at gabi dahil sa thunderstorms. Ang tropical depression na rin po humina na bilang low pressure area at nakalabas na rin ng Philippine Area of Responsibility ngayong Webes ng hapon. Ulit itong namataan, 480 kilometers hilaga ng Itpayat, Batanes. Sabi ng PAGASA, posibleng lumakas ito ulit bilang bagyo. Patuloy din po ang pag-monitor sa mga weather disturbances sa labas ng ating bansa. Una po dyan ang Tropical Storm Saudel na nasa layong mahigit 2,700 kilometers silangan ng Visayas. Mula po sa buntot nito, nabuo ang isang LTA sa labas din ng PAR na may katamtaman ng tsansa na maging bagyo. Kung mabubuo muli ang bagyong Neneng, yan po ay tatambay lamang dyan sa may hilagang bahagi ng Philippines. Yan din naman ay nasa makaka-apekto sa ating bansa. At kung magiging bagyo din, itong LTA sa silangan ay hindi naman ito inaasang papasok ng PAR at posibleng malusaw lang din dahil patuloy pa ang paglakas ng bagyong Saudel, nakikilos naman pahilagang kanluran at posible po na sumilip o lumapit lamang sa northeastern corner ng PAR sa may susunod na linggo, pero pwede itong humila at magpalakas muli ng habagat. Manatili po nakaantabay sa updates dahil pwede pang magbago ang forecast sa mga binabantayang sama ng panahon. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas, August 21, Biyernes sa Luzon, magapaulan pa yung habagat dyan sa may Batanes-Babuyan area, habang sa umaga naman, pwede yung mga daraang mahinang ulan dito sa may Ilocos region. Pero maaraw at mainit po sa malaking bahagi ng Luzon maghapon. Posible yung pagkunimlim bago lumubog yung araw hanggang pagsapit ng gabi sa may Northern Luzon, Central Luzon at ilang bahagi ng Calabar Zone. Sa Palawan, maaraw maghapon at tuyo ang panahon dahil mababa ang tsansa ng ulan hanggang pagsapit ng gabi. Sa Visayas, may mga aasahang pag-ulan sa umaga sa Southern Leyte, Leyte Province, katimugang bahagi ng Negros Oriental at sa may Northwestern Panay, pero maghapon, maaraw po at wala pong aasahang mga pag-ulan hanggang pagsapit ng gabi sa malaking bahagi ng Kabisayaan. Sa Mindanao, mainit din sa maraming lugar maghapon, pero may mga aasahang pag-ulan sa umaga. Medyo maulan po sa may Lanao del Sur at sa hilagang bahagi ng Caraga, lalo na sa mga probinsya ng Dinagat Islands at Surigao del Norte. Sa hapon, mas maraming lugar sa Mindanao ang pwedeng makaranas ng mga pag-ulan, kagaya po ng Zamboanga del Sur, Lanao Provinces at sa malaking bahagi ng Davao Region. At sa gabi, mas malakas ang buhos ng ulan sa may Davao de Oro. Tayo naman sa Metro Manila, magkapatuloy po ang mainit na panahon maghapon bukas. May okasyon na hukulimlim ang kalangitan, pero hanggang pagsapit ng gabi, mababa ang tsansa ng pag-ulan. At dahil sa mga paulan ng habagat sa mga nakalipas na araw, patuloy po ang pag-angat ng water level sa Angat Dam. Mahigit 2 meters ang tinaas ng water level doon kaninang umaga, na sa taas pong 188.75 meters ang water level sa reservoir. At yan ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Happy long weekend at

0: at ni Charlie Deason na maging K-pop idol. Ang kwento ng kanyang napurnadang K-pop dream at ang buhay may asawa kasama si Carlo Aquino ang ibinahagi ni Charlie sa Oh My Gan. Nagpapatrol, Daniel Krishnan.
1: Malaking hamon para kay Charlie Deason ang karakter niyang si Regina Santos sa The Loyalty Game. Nakadagdag pa sa kanyang kaba ang makatrabaho si Jericho Rosales.
2: Tapos syempre makaka-excite ako Jericho Rosales. First time ko siya makaka-excite din, diba? So, yun, kabang-kaba din ako.
1: Pero bago maging award-winning actress, ibinahagi ni Charlie na muntik na siyon ang kanyang career, ang maging K-pop star.
2: Kaya nung dinatuloy yung Korea, talaga yung hiya din ako. Yung parang, sasabihin ko, sabi ko mag-artista ako sa Korea. Yung parang, bakit? Pero nag-pray ko to. As in, yung ganun talaga.
1: Ibinahagi rin ni Charlie sa Oh My Gan ang kanyang buhay may asawa kasama ang aktor na si Carlo Aquino.
2: Nung bago pa lang kami sa relationship naman, nasa isip ko na siya. Na alam ko na na makakatuluyan ko to.
1: Mapapanood ang buong episode ng Oh My Gan sa ABS-CBN News YouTube channel tuwing Miyerkules at mula Lunes hanggang Biyernes sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Gino Krishnan, ABS-CBN News.
3: At susunod, pagbawi ng testimonya ni Orly Guteza, ipinagkibit balikat ng Office of the Ombudsman. At mga magulang nag-alala para sa kanilang mga anak sa gitna ng mga insidente ng karakasan sa paaralan. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.
4: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
5: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kagool, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong ka-vibes. Servisyong ka-vibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Ka-vibes. Ka-vibes. Mauna ni.
4: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
6: Ang kinis na niya.
7: In fairness, nag-glow up.
8: May

0: inaresto po ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation ang isang empleyado rin ng ahensya dahil umano sa pangingikil sa mga negosyante sa Mindanao. Ang suspect, ginagamit pa umano ang pangalan ni NBI Director Melvin Matibag para mangingikil. Nagpapatrol, Zian Ambrosio.
1: Sa isang kainan sa Pasay, isinagawa ng NBI Organized and Transnational Crime Division itong Miyerkules ang entrapment operation laban sa dalawang individual na nangingikil umano sa mga negosyante sa Mindanao. Ang target, isang kawaninang ahensya at ang kasabwat umano niyang driver. Base sa impormasyon ng NBI at sa reklamo ng isang mataas na opisyal sa Mindanao, nang hihingi muna ng pera ang suspect at sinabing tauhan siya ni NBI Director Melvin Matibag. Inutusan naman na siya ni Matibag na manghingi ng pera kapalit na proteksyon sa mga negosyo. Umabot naman sa mahigit 1,000,000 piso ang nakolekta ng suspect.
2: He is an NBI employee, job order siya. At nag-iikot sa Mindanao, may mga pinapaikot na sinasabi na utos ng direktor para mangolekta ng mga iba't ibang halaga doon sa mga tao. Wala po tayong inutusan na ganyan.
1: Na-recover sa suspect ang iba-ibang ID, kasama ang ID ng AFP, tatlong tsapa ng NBI at baril. Babala ni Matibag sa publiko, huwag magpapalin lang sa mga gumagamit ng pangalan niya o ng ahensya.
2: Kami gumagamit po ng pangalan ng NBI at ang pangalan ko bilang director para magkaroon ng financial advantage, ipagbigay alam niyo po sa amin at uhulihin po namin ito.
1: Mangiyak-iyak naman ang suspect na humingi ng tawad kay Director Matibag. Pero todo dagis sa alegasyon.
3: Alam po yung sinasabi na ako ay gumagamit ng pangalan ni Director na hindi naman po totoo. Yun nga po yung sinasabi ko, may kasalanan daw ako. So yun po na ano, kasi galit si Director sa akin. Yun nga, nandyan po kay Director, patawarin po ako, Director.
1: Patawarin ka saan?
3: Doon sa nabiktima lang po ako sa ginawa itong mga tao na to. Yung kasalanan ko po na hindi po ako nagsabi sa kanyang totoo, dapat nagsumbong na agad ako sa kanyang opisina po.
1: Sinampahan na ng reklamong robbery, extortion at usurpation of authority ang dalawang suspect. Naharap din sa kasong illegal possession of firearms ang kawaninang NBI.
0: Ayon sa NBI, hindi lang ito ang unang beses na may nagpapakilala mga tauhan ng NBI para mangikil. Bineberipika rin ng ahensya ang impormasyon na may mga kasabot umano ang suspect sa Mindanao na nagsisilbing kolektor ng pera mula sa mga biktima. Zian Ambrosio, ABS-CBN News.
4: Sa gitna ng mga insidente ng school violence, mas nag-aalala ang maraming magulang para sa kaligtasan at mental health ng kanilang mga anak. May mga payo naman na ang mga psychologists kung ano ang mga senyales na dapat bantayan at kung kailan dapat humingi ng tulong ang mga magulang sa mental health professionals. Nagpapatrol, Alison Co.
5: Matapos ang sunod-sunod na balita ng karahasan sa loob ng mga eskwelahan, mas naging mapagmatsyag si Marjorie para sa kanyang dalawang menor de edad na anak.
6: Nakakatakot talaga pag ganun. Ang panahon po namin, dati kating-kating kami noon dati namin, pero ngayon parang nagtataka nga kami ngayong panahon ng kabataan, iba na po talaga eh.
5: Ayon sa ilang eksperto, mahalagang maunawaan ng mga magulang ang takbo ng pag-iisip ng mga bata sa henerasyon ngayon.
7: We can't be parents from our generation.
8: Yeah.
7: Okay? We have to grow up with our children, children who are Gen Z and Gen Alpha and soon Gen Beta.
9: Older generations will kind of sometimes, and I'm not generalizing, no, pero the common notion nga na parang there's a certain weakness. Usually kapag mag-express yung mga younger individuals ng kanilang, let's say, difficulties, even emotions, parang ganon, no? Those get written off as complaints.
5: Ayon sa mga psychologist, may ilang senyales na dapat bantayan ng mga magulang para malaman kung kailan kailangan ng tulong ng mental health professionals. Kabilang dito ang kahirapan sa pakikihalubilo, may peligro para saktan ang sarili o ang iba, at kung ang mga magulang mismo ay nahihirapang kontrolin ang matinding bugso ng emosyon ng kanilang anak. Payo rin ng mga eksperto na maging aktibo ang mga magulang para alamin kung ano ang kinahihiligan at ginagawa ng kanilang mga anak online.
9: Being involved with the media that kids now are immersed with. So learning interests, ano nga ba yung newest cartoons, ano ba yung mga newest na games na lumalabas na seemingly they're engrossed with.
7: But then being a monitoring their devices, but just be subtle about it rather than being a digital police.
5: Bukod sa pag-monitor online, mahalaga rin anila na maglaan ng oras sa mga anak.
9: Kahit 30 minutes each day to have interaction, whether it's through play or like through mini conversations. Ako, I would more like we put more value on interactions na more physical, like parent and child interactions, yung setting aside time to read books, play with real toys.
5: Ganito rin ang panawagan ni Justice Secretary Frederick Vida sa mga magulang.
8: Let's engage. Kausapin natin sila. Let's guide them. No, you know your children better. You know your kids better. Please, tutukan natin yung mga bata.
5: Nanawagan din ang Private School Teachers Association sa mga magulang ng ibayong gabay sa mga anak sa paggamit ng social media.
10: Yeah, hindi po yung app eh. Ang nagkakaroon po ng problema yung nakakahalubilo doon sa loob ng chat group.
5: Nanawagan din ang Council for the Welfare of Children na huwag ikalat ang video ng karahasan.
11: Yung possibility of retraumatization ay napakalaki. No? Siyempre, para dun sa mga naging biktima, no question yan. Ano? Maaring isa buhay po nila o maisa-isip huli nila yung pinagdaanan nila para naman dun sa mga bata na hindi naman nasaktan ngunit naipit dun sa malalim na pangyayari, yan po ay magpapaalala pa rin sa kanila no, nung mga maaring na-experience nila. No.
5: Para sa mga magulang na nangangailangan ng mental health consultations, maaaring lumapit sa Psychological Association of the Philippines. Pwede ring tumawag sa hotline ng National Center for Mental Health para naman sa agarang emergency o crisis. Alison Ko, ABS-CBN News.
12: Ang ilan sa pinakabagong gadgets, iatid sa atin ni Migs Bustos. Migs,

0: empowered ang bagong model ng isang global tech brand makatutulong sa hilig mo.
1: Ginagamit na ang mga smartphone ngayon sa pag-capture ng moment sa pang-araw-araw. Para dyan, ang bagong smartphone ng global tech brand, ang Pura 90S Series. AI-powered ang imaging nito. Sa AI composition, ina-analyze ang kuha kaya't real-time na igagayad ang user sa framing ng shot na mala-masterpiece. Ang mga distracting glare sa kuha, kayang burahin ng AI de-glare. Pwede na rin i-resize at reposition ng object sa shot sa tulong ng AI Move. Meron din itong 200 megapixel ultra-large sensor telephoto camera na kaya ang 20 times telephoto zoom at ultra-lighting HDR camera feature.
0: After mag-picture at video, madali na rin mag-share at mag-upload.
1: Sa smartphone na ito, pwede ka na rin mag-share ng content sa iOS devices. Mabilis din mag-upload at download dahil naka 5G network ito. Pwedeng-pwede ito sa pang-araw-araw na gamit. Summer beach inspired ang dual-toned gradient frame ng Pura 90S series. Ginagamitan pa ng anti-reflection at scratch-resistant Kunlun glass.
0: Abangan ang iba pang mga trends at ang mga latest sa technology na ihahatid ko sa inyo. Ako po si Mix Bustos, hatid sa inyo ang lahat ng uso at bago.
2: Regulatory Commission may paalala sa mga consumer na nakaranas ng biglang paglobo ng bayarin sa kuryente. At mga prioridad ng bagong upong Health Secretary Edwin Mercado inilatag. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
3: TTZMM numero uno sa aksyon.
4: Ang oras, alas 7.29 ng gabi.
5: Oras, hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
3: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
6: Trending sa DZMM. Kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM. Kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado, alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
7: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
8: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Proteksyon at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
4: Tanggap po tayong muli ng pag-ulat mula sa ating Radyo Patrol. Ang lalawigan ng Bataan isinailalim na sa state of calamity. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Bataan, Radyo Patrol, Rod Izon. Rod?
10: Isinailalim na sa state of calamity ang buong lalawigan ng Bataan matapos ang matinding pinsalang inabot ng probinsya sa mga bagyong Luis at Maymay at maging sa habagat. Sabi sa ito ng Sangguniang Panlalawigan Resolution Number 365, Series of 2026, base sa rekomendasyon ni Governor Jose Enrique Garcia III bilang pinuno ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council. Ang deklarasyon ng State of Calamity ay ibinase sa malawak na naging epekto at pinsala sa mga komunidad at barangay. Sa deklarasyon ng State of Calamity, mapapabilis ang pagbibigay ng ayuda at suporta sa mga sektor na naapektuhan ng kalamidad at ang rehabilitasyon ng mga napinsalang komunidad. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Izon, DZMM.
4: Maraming salamat, Radyo Patrol, Rod Izon. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy S. Tareha.
3: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta.
11: DZMM, numero uno sa aksyon.
12: Please say no and learn to say no. No to tyranny. No to corruption. No to all this degradation of human dignity. Because then, I feel the true heir of your fathers, who before you have shed their blood for our freedoms. Mga di malilimutang pag-uusap mula kay Benigno Simeon Aquino Jr. o kilala bilang Ninoy Aquino. Isang mamamahayag, isang lingkod bayan. Ngayon, higit kailanman, kailangan nating isabuhay ang kanyang mga prinsipyo. Manindigan, maglingkod, mahalin ang ating bayan. Isang pag-alala at pagsaludo kay dating Senador Benigno Ninoy Aquino Jr. Mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: TV Patrol sa DZMM.

0: Matapos ang insidente ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University, ilang paaralan sa lungsod ang naalarma dahil sa mga natatanggap na banta. Nagpapatrol, Queenie Casimiro.
1: Responsibility in terms of
2: nakipagtulong ang Zamboanga City Government sa lahat ng mga eskwelahan, universidad at kolehiyo sa lungsod Huwebes ng hapon, kasunod ng mga bantang natanggap ng ilang eskwelahan. Dalawang araw matapos ang pamamaril sa loob ng Ateneo de Zamboanga University Junior High School. Isa sa mga nakakuha ng banta ang MCLL National High School. Ipinablatter nila ang insidente at nahanap din ang sangkot. Kinausap na siya ng guidance counselor ng eskwelahan.
3: Nakakaalam. Sila wala namang denial. So, tinanong ko siya. Hindi, so joke lang yun. So, yun. Parang baliwala lang sa kanila. Okay lang makapag-post sila. Nang hindi nila iniisip kung ano yung ano, magiging epekto noon.
2: Hiling ng school administrators maglabas ng mahigpit na patakaran ang lokal na pamahalaan para ipagbawal ang pagbibiro tungkol sa karahasan.
4: It's possible. I'm not sure if the city could come out with a statement that we will not tolerate any types of pranks. If we could come out with a statement, a strong statement, just so that we know that we're serious about this, because the threats just keep on coming.
2: Gusto ring madaliin ng ilang mambabatas ang pagpasa sa School Safety Act para masigurong mas magiging mahigpit ang seguridad ng mga estudyante habang sila ay nasa paaralan. Hangarin ng batas na magkaroon ng security screening system sa lahat ng mga paaralan.
5: When it first happened in Tacloban, some people were reacting na, baka ano lang yan, baka isa lang yan. Because these things don't happen in the Philippines. Diba? Now that we've seen dalawa na to in a span of less than 2 months, no? Mahalaga na umaksyon tayo kaagad. And the way to really address this is multifaceted.
2: Ayon kay Senator Aquino, hindi imposibleng mabilhan ng CCTV at metal detectors ang bawat paaralan.
5: It's a matter of political will. Kung nais natin mapondohan to, mapopondohan natin to. Yung budget equals priority.
2: Nababahala naman si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na pagmamay-ari ng uniformed personnel ang mga baril na ginamit sa school shooting sa mga lungsod ng Tacloban at Zamboanga.
6: There should be a serious discussion about these issues of access of minors to social media and so on. There are legitimate concerns there. We're just wary of, you know, knee-jerk reactions following, you know, an incident.
2: Wala pa rin pasok sa mga eskwelahan sa Zamboanga City, pero nababahala ang ilang magulang sakaling muling bumalik sa eskwela ang mga anak sa Lunes.
7: Mommy, why is this all happening? Why are they blaming my teacher? Bakit it has come to that point na, ano mo yun, ito na yung religion na daw, mommy, it's Muslims versus ka na. Why is it happening? So, this is parang, yung sa akin kasi is, dumagdag pa kasi siya sa ipaprocess ng mga bata.
2: Ayon kay Yasmin, nagpalista na siya sa psychological first aid ng Ateneo sa kanilang main campus para sa mga estudyante, magulang at faculty. 102 estudyante, 75 mga magulang at 3 faculty na ang voluntaryong sumailalim sa psychological first aid. Samantala, muling nanawagan ng Ateneo de Zamboanga University na tigilan na ang pagpapakalat ng video ng aktwal na pamamaril at iba pang mga maling impormasyon online.
8: Be even more hurting and tragic are the proliferation of what is not true. They would come up not just with stories but with images that are not just inappropriate but I would term as irresponsible and immoral. If there are people out there making money out of this, I think that's almost evil.
2: Maglalaan naman ang budget ang Zamboanga City LGU para sa pagbili ng metal detectors na ilalagay sa mga pampublikong paaralan sa lungsod. Queenie Casimiro, ABS-CBN News, Zamboanga City.
9: Nagpaalala ang Energy Regulatory Commission sa lahat ng mga consumer na nakaranas ng bill shock kasunod ng pagpapalit ng kanilang metro na pwedeng maghain ng formal na reklamo sa ERC kung may pagtutol sa paglobo ng bayarin. Samantala, abiso po sa mga motorista, paghandaan na naman ang panibagong dagdag presyo sa petrolyo sa susunod na linggo. Inubos na ni Jonathan ang barya para magkasya ang pambayad sa ikinargang diesel. Bagamat lumaki na sa 12 pesos ang discount galing sa gobyerno, tumataas din naman ang presyo ng diesel kaya dapat umano lakihan pang subsidiya.
10: Parang linggo-linggo na rin tumataas ang gasolina. Diesel.
9: Dagdag discount din ang hirit ng tsuper na si Rene dahil kinakain din umano ng tuloy-tuloy na pagmahal ng diesel ang tulong ng gobyerno.
11: Dapat lakihan pa nila yan eh.
10: Ang mga magkano?
11: Kahit...
10: 20.
11: Oo, 20.
9: Mukhang may basehan nga ang hirit ng mga tsuper dahil batay sa unang tatlong araw ng trading sa world market, umaabot na sa mahigit 2 piso ang itinaas sa presyo ng diesel, 1.40 sa gasolina at 1.50 sa kerosene. Nakadagdag din sa nakaambang dagdag presyo ang bagina ng palitan ng piso kontra US dollar. Ngayong Huwebes, nagsarang palitan sa 61.67, isang araw matapos itong umabot ng halos 62 pesos sa intraday trading.
10: Yung peso po, malaki po yung na-depreciate, no? Actually, nasa mga 50 centavos. So, kung titinan po natin yan sa current exchange rate natin, nasa mga ano rin po yan, no? Nasa mga 30-40 centavos din po yung parang inakit palalo nung presyo.
9: Inanunsyo naman ni U.S. President Donald Trump na maglulunsad ng panibago at matinding economic warfare laban sa Iran at mga bansang tumutulong dito sa gitna ng kabiguang pumasok sa kasunduan para matapos na ang giyera sa gitnang silangan.
10: Definitely po, no? Lalo makakadagdag po yan ng pressure, makakadagdag ng upward pressure sa pricing kasi nga po, it would promote more uncertainty.
9: Samantala, sinuspindi ng ERC ang paniningil na mga 4 na sentimo kada kilowatt hour na Green Energy Auction Allowance o GEAL hanggang Disyembre 2026. Isa itong GEAL sa sangkaterbang singil na nakalagay sa bill ng mga consumer at ginagamit sa pagbabayad ng mga developers ng renewable energy o malilinis na source ng kuryente.
12: Para na din ito tulong sa mga consumers natin para pakabawas doon sa kanilang bayarin.
9: Nagpaalala rin ang ERC sa mga consumer na nakaranas ng bill shock o paglobo ng bayarin kasunod ng pagpapalit ng metro na maghain ng formal na reklamo kung kini-question nila ang paglaki ng bill.
12: Kung maaari naman na makipag-ugnayan sa Meralco at makipag-ayos, at kung walang magiging ayusan sa Meralco, ay maaari naman tumulog sa aming ahensya. Nang sa ganun, kami ang mamagitan.
9: May ilang consumer ng Meralco na sinisingil ng 1,000 hanggang 1,000,000 piso dahil sa tampered meter o pinakialamang metro. Pero gayon ng ERC, walang mangyayaring putulan o disconnection hanggat hindi nare-resolba ng komisyon ang reklamo.
13: Mas accessible na serbisyong medikal, maayos na patient experience at magkakaugnay na healthcare system, ilan lamang yan sa mga prioridad ng bagong upong kalihim ng Department of Health. Ipiniliwanag din ni Dr. Edwin Mercado kung paano niya ito balak makamit gayong may halos 2 taon na lang bago matapos ang Marcos administration. Exclusive ni Papa Troll, Rafael Bosano.
14: Inihalin tulad ni bagong Department of Health Secretary Edwin Mercado ang healthcare system ng bansa sa isang gubat. Dahil mayabong ang mga puno na sagana sa dahon, kakaunti lang anyang sinag ng araw na umaabot sa pinakamasukal na bahagi ng gubat. Para sa bagong kalihim, maraming nakaharang kaya hindi nakararating sa lahat ng Pilipino ang dekalidad na serbisyong pangkalusugan at gusto niyang matanggal ang mga balakid na ito. Galing PhilHealth si Mercado kung saan nailunsad ang samut-saring benefit packages sa ilalim ng kanyang pamumuno. Balak niyang palawakin ang mga ito sa buong health sector.
15: Ang objective namin is to treat all the moving parts of the health sector as one. So ang PhilHealth is very much an integral part of our health delivery system because they are the national health insurance and the biggest payer.
14: isang unified national agenda for health o una para sa kalusugan ang plano ni Mercado na may limang tema: malusog na komunidad, maayos na primary care system, dekalidad ng mga ospital, paggamit ng information technology at mas matibay na mga institusyon. Ani Mercado, magkatuwang at sabay ng kikilos ang DOH at PhilHealth para paigtingin ang mga programang pangkalusugan sa bansa, gaya ng YAKAP program na layong pababain ang tsansang magkaroon ng malalang sakit ang mga Pilipino.
15: Dapat may integration at saka merong care coordination para yung path ng patient care journey ay malinaw. Proactively, pupunta na tayo kung saan mismo nandoon ng ating mga pasyente. Hindi yung hihintayin mo pa silang pumasok sa pintuan ng mga clinics.
7: We will have very strong efforts moving forward and very specific guidelines moving forward for enrolling children in schools, enrolling employees in different workplaces. No? Kasi may mga nuances siya ngayon na kung hihintayin natin na bawat Pilipino ay magsa-sign up sa clinic, hindi talaga tayo matatapos.
14: Hamon din ang pag-alis ng mga healthcare workers sa bansa. Ayon kay Mercado, hindi lang mas mataas na sahod ang solusyon dito, kundi pati mga dagdag benepisyo kapag may maayos na serbisyo. Dagdag naman ni Dr. Ho, mahalaga rin ang mas maraming pagkakataon sa training at mas malinaw na career path.
7: Even EGH did a survey on this na it's not always about just the monetary. Malaking part din ng shared agenda namin or yung una sa kalusugan, which is also to enable more task-shifting.
14: Ang task-shifting na tinutukoy niya ay ginagawa sa ibang bansa kung saan ang mga nurse at ibang health professional ay pinapayagang gawin ang ilang responsibilidad na karaniwang ginagawa ng mga doktor. Bagamat nalalapit ng matapos ang Administrasyong Marcos, naniniwala si Mercado na magagawa pa rin ang mga hinahangad na reforma. Mahalaga rin anyang palakasin at manumbalik ang tiwala ng publiko sa DOH. Kaya plano niyang maglabas ng buwanang report tungkol sa mga nagagawa ng ahensya, gawing digital ang inventory at procurement system, at siguraduhin hindi naaantala ang supply ng mga gamot at medical supplies. Rafael Bossano, ABS-CBN News.

0: Candid Film Festival. Kinilala ang husay ni Ruiz sa pagganap bilang Biring de Vinagracia sa pelikulang Status Rejected. Umiikot ang kwento sa pangarap ni Ruiz na muling makasama ang kanyang anak sa Amerika, pero ilang beses na na-reject ang visa. Samantala, nagpakitang gilas naman si Pocuang bilang mahirap na magsasaka sa pelikulang Two Valid IDs. Ito ang kanyang Cinemalaya comeback matapos ang isang dekada. Samantala, tinanghal na best performance of a leading actor si Martin Del Rosario para sa Tayo Lang Ang Nakakaalam. Nagbuging best full-length feature ang mag-iinatampok sina Janine Gutierrez, Lucas Sandalio, Cherry Pie Picache, Agot Isidro at iba pa. Nagtay naman bilang best supporting actor sina Lucas Sandalio at Katie Omalin.
1: Susunod! Vice Ganda, kinikilig sa muling pagbabalik ng Gandang Gabi, Vice. Yan na rin pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
2: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Ang tanong, alin? Alin ang totoo? Alin ang

0: Andrei Bagai,
1: Tony Velasquez sa Issues Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio.
2: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Please say no and learn to say no. No to tyranny. No to corruption. No to all this degradation of human dignity. Because then, I feel the true heir of your fathers, who before you have shed their blood for our freedoms.
4: Mga di malilimutang pangungusap mula kay Benigno Simeon Aquino Jr. o kilala bilang Ninoy Aquino. Isang mamamahayag, isang lingkod bayan.

0: DGMM Teleradio.
1: Abangan ngayong Biyernes sa Chanami Presents.
2: Maghapon ako nagtawag ng mga pasahero sa jeep doon sa bayan, kaya nakabili ako niyang cake mo. Pasensya na at islice lang kasi yan lang nakayanan ni tatay eh.
3: Ay naku, taon-taon na lang ganito. Eh kailan kaya ako makakaranas ng buong cake at disenteng handa?
1: Mapapakinggan ang Chang Ami Presents tuwing Biyernes, alas 3 ng hapon sa programa.

Radyo Digital. Ihahatid namin sa iyo ang balita at serbisyo kumpirmado, sigurado. DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Naglilingkod sa Pilipino sa man sa mundo. DZMM Radio Patrol 630. TV Patrol sa DZMM.

0: Walang bahala ng Office of the Ombudsman ang pagbawi ni Orly Gutesa sa paratang na nag-deliver umano siya ng kickback kay dating House Speaker Martin Romualdez. Nilakip naman ng kampo ni Romualdez sa kanyang supplemental counter-affidavit ang recantation ni Gutesa at ang testimonya ng mga umano'y dating tauhan ni dating Congressman Sal Dico. Nagpapatrol, Cassandra Salonga.
1: Humarap ang kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez sa Office of the Ombudsman nitong Webs ng hapon para magsumite ng karagdagan o supplemental counter-affidavit na tumutugon sa inaharap niyang reklamong plunder, graft, bribery at money laundering. Ayon sa kampo ni Romualdez, nakalakip sa dagdag na kontrasalaysay ang pagbawi o recantation ni Orly Gutesa, ang nagpakilalang dating bodyguard ni former Aco Bicol Representative Sal Dico na tumestigo sa Senado na nag-deliver umano siya ng mali-maletang flood control kickbacks kay Romualdez at iba pang mambabatas. Sa isang video kung saan binabasa niya ang kanyang panibagong salaysay, sinabi ni Gutesa na nakipagkita siya kay dating Congressman Mike Defensor sa isang Japanese restaurant sa Pasay noong September 24, 2025. Kalaunay sumama umano sa kanilang hapunan si Senador Rodante Marcoleta na tinawag umano siyang missing link na makakapag-diin kay Romualdez sa flood control controversy.
2: Wala ng takot, mga pa, lahat ng nakalahat sa pinabihin na kanilang ginawa ay aking masabi na nasaksihan o kahit hindi ito totoo. Pati ang pagsabi ng pasama ako sa tatlong beses na delivery ng mga balita sa nitidibahay ni Speaker Martin Roman, wala akong naging kinita-punta kung nakita man lang si Speaker Roman. Naalala ko lang ang pag-aaral ng mga anak ko. At promise ng kasa, educational scholar si former Congressman Mike Defensor.
1: Pero matapos tumistigo sa Senado, hindi na umano nagparamdam si na Marcoleta at Defensor. Nakuha umano ng kampo ni Romualdez ang affidavit de Gutesa sa isang social media post. Anila kasama rin sa supplemental counter-affidavit ni Romualdez ang sinumpaang salaysay ng 25 dating driver at security aide ko na sumasalungat umano sa mga paratang ng tinaguriang Maleta Boys laban sa dating leader ng Kamara.
3: Ayon sa kanila, walang naganap na anumang delivery ng pera sa sino mang politiko o opisyal ng gobyerno, kabilang na si Representative.

0: Romualdez.
1: Ayon kay Fajardo, karamihan sa mga dating bodyguard ay inalok umano ng pera para lumagda sa isang affidavit na inihanda para sa kanila.
0: In all of this, one thing is common. May mga taong nag-udyok at namilit sa mga testigong ito para idawit si Representative Romualdez sa kaso.
1: Sabi naman ng Office of the Ombudsman, classic pressure tactic ang pagbawi ng testimonya sa mga high-profile case. Sagot ng kampo ni Romualdez,
0: hindi po dating gawain yan, no, na makipag-usap, no, para lang makakuha or mag-invento, mag-manufacture ng ebidensya. At sana po, hindi naman maging automatic yung reaction, di ba, na dahil lang ay may recantation, ay meron na kaagad konsiderasyon.
1: Sa kabila ng pag-recant ng ilang testigo, iginiit ng ombudsman na uusad pa rin ang investigasyon lalo't may 28 testigo rin na nakahandang magbigay ng kaalaman sa mga transaksyon sa kaso ni Romualdez. Hindi naman ikinagulat ni dating Senate Blue Ribbon Committee Chair Panfilo Lacson ang pagbawi ni Gutesa sa kanyang mga paratang. Para naman sa palasyo, ang pag-recant ni Gutesa ay posibleng bahagi ng motibong destabilisasyon.
2: Kung palasyo ang tatanungin nyo, ang nakikita natin na implication ay maraming nag-a-attempt gumawa ng peking kwento para sirain kung sino man yung gusto nilang sirain. At maaaring isa sa mga reasons nito ay destabilization. So, hindi lang ito ang nababanggit na merong nagmamanipula, di umano. Nagmamanipula sa mga tao para maging false witness at ang offer ay pera.
1: Dagdag ni Castro, nakakabahala ang paglikhat ng mga testigo dahil sinisira umano nito ang justice system at tiwala ng mga Pilipino. Cassandra Salonga, ABS-CBN News.
3: Chika, tawanan at kulitan ang hanap nyo, sagot yan ng iWant. Dahil simula September, mapapanood na sa Home of the Filipino Feels ang Gandang Gabi Vice. Nagpapatrol, Ana Cerezo.
4: Gina, Gina, ibabalik na sa wakas ni Vice Ganda ang matagal nang hinintay ng mga kapamilya, ang Gandang Gabi Vice.
5: Na-announce kasi ni Tita Cory kanina, yun na yung hujat na tuloy na ito. Oh, tapos kaya ito, shoot tayo agad tonight, di ba? Shoot tayo agad tonight. Pictorial tayo agad tonight.
4: Darating ang fresh new episodes ng GGV this September.
5: Umaas ulit yung yung energy ko. Hayo na hayo ako ngayon. Gusto ko mapagod ulit dito sa GGV. Nanggigigil ako siya ulit ngayon. Nangangati ako, kinikilig ako. Yon, ang ganda-ganda ng nararamdaman ko ngayon.
4: At ngayon, hindi lang mga kapamilya ang makakasama sa non-stop kulitan at tawanan. Kasama na rin ang mga kapuso.
5: Yung pinaka nakaka-excite, yung mga kapuso stars na gusto kong i-interviewin at makasama sa show ko, posibleng-posible na. Mm-hmm. Tapos yung mga marami rin akong GMA stars na nakausap na gusto rin nilang magkaroon ng GGV experience. So, ito na, hindi na siya imposible, mangyayari na siya talaga. Madami, syempre, mayroon akong Michael V. Lagi yung Michael V, nasa listahan ko lagi yan. Marian, sila Alden. Ah!
4: Tulad ng dating clips na patuloy na nauukat, nabubuhay at pinag-uusapan. Huli nga asahan ang laugh out loud moment sa GGV na talagang tumatak sa pop culture.
5: Sobrang nakaka-happy kasi parang hindi siya naluluma. Patuloy siyang nagre-resurface. Yung mga super lumang episodes na parang yung GGV experience kasi parang hindi siya nalalaos. Kasi yung fun experience ever since hanggang ngayon, yun ang gusto nating nararamdaman. Diba? So, nakakatuwa dahil hindi nawala sa kamalayan ng mga tao.
4: Excited din si Vice sa pagbabalik ng kanyang talk show dahil perfect na pang family bonding para sa mga kapamilyang na-miss at kinalakihan ito. At maipakilala pa sa bagong henerasyon at audience ang GGV. Mapapanood ang fresh episodes ng GGV sa iWant tuwing Linggo simula September 13. Aabangan din ang uncut version sa iWant. Lorenzo, ABS-CBN News.
6: That's congrats.
7: Wow, congrats.
6: Congrats, Meme Vice.
7: Oh. Ang pagbabalik.
6: Si Meme. Marami na kami-miss.
7: Yeah. All right.
6: Good vibes.
7: At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Ako po si Karen Davila.
3: Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
6: Napapanood po ang TV Patrol at iba pang paborito ninyong palabas sa iWan. At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin El Chico, sakala ng ABS-CBN News in the service of the Filipino. Maraming salamat at magandang gabi, bayan!
8: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
9: Goodbye! Goodbye!
10: Maunang wala pa tayo uyab, kay nahutdan na ta. Ang uban, gaduha-duha man. Mauwi na niya.

0: nga ate sa kaminan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangka.

0: favorito ng ate sa kaaminan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimyat.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, langga neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes, Tonton Alcusantugo.
4: And

0: Oo na ni.
1: Mayong gabi mga ka-vibes. Sawa makaabot ka ganina sa tunga programang Request 931. Kabahin sa kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi, sa tong sender nga si Manman. Ania, ang replay sa iyang istorya sa tunga programang Request 931. Mauna ni.
0: Mauna ni.
2: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.
0: 93.1. Mauna ni.
3: Tambag nga makapagaan sa imong gibati.
4: Imong gibati.
3: Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
4: Simpatiko.
3: O gromantiko.
4: Romantiko.
3: Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwatsinanggo nga angkol sa kahainan. Ani-ana, si Ka-Vibes Rico Mambo.
2: Request 931.
5: Request 931.

0: At oras mga kabayan, sa last dos, 28 na sa kahaponon. At syempre, kamo na minaw sa itong paborito radio sa Sugbo, Kabisay, anong Mindanao mga kabayan. So, kinsa pa maywa pa malaghaw din ha. Kinsa pa maywa pa makuha din ha. Kinsa pa maywa pa nangapagaw. Kinsa pa maywa pa kanaagi pang... Kaya nga nini, kanaang murag inong tampong nga murag pislang no, mga kabayan. Ining panahon na karon nga no no sa no, murag dali kayong kuan karon murag dali kayong subaw no ang mga kabay. Apan sa dili pa kamo na minaw sa tong paboritong radio sa Sugbo Kabisayan ong Mindanao 93.1 FMR your favorite music radio Cebu mga kabaybs maulay. Og welcome magdala na sa itong programang Request 931 diin sukanta sa ala una sa kahaponon mga kabay. Ang tunta sa alas 4 sa kahaponon nga mag-uman-uman ini nga itong programa. Aniya siyempre mga kabay sa ato ang programa mga kaagi sa gugma, mga kaagi sa kinabuhi. Ang atong hatagan o pagtagad ini nga itong programa. Sumuna sa itong mga kabayabs karon, pakusgan ni mga radio, kay karong taod-taod, lahi na pong kakaagi sa gugma, lahi na pong kakaagi sa kinabuhi ang atong himay-himayon. Hindi nga itong programang Request 931 mga kabayabs. O niya, syempre, adlaw maron nga Biyernes, apan wala o sa atay tigmo mga kabayabs, no? Adlaw nga Biyernes, adlaw maron nga Huwebes di ay. Apan wala sa atay tigmo kay wapay ko andi rin, no? Wapa mauli ang ato ang text line mga kabayabs, no? Sige lang, basin sunod Huwebes na ana. Magbalik lang uniyata sa ito ang patigmo. Apan karon maglisod man mo. Di ba mo ka-text diri? Apan sa ito mga kabayabs, karong naminaw, ilabi na sa ito mga taxi drivers at itong kumustahon. Mayo nga pagpaminaw sa itong mga taxi drivers, sa itong mga grab drivers, sa mga jeepney drivers, sa mga bus drivers nga naminaw karon diha sa may south bus o sa may north bus terminal. Nga samtang naghuwat silang pasahero paskag, inita ro panahon na. Paskag inita mga kabayab sa gawas. Sumuna sa itong mga kabayab sa karong nagpainit din ha. Ala sige pagpalandong sa siguro mo ino. O ilan na siya na niyong pugsa din nagpainit yun mga kabayabs. O niya, sa itong mga kabayabs karong naminaw sa mga bukid-bukid nga area, nga to sa Danao, nga rin sa kanaang bukiran sa Danao, bukiran sa Carmen, bukiran sa Compostela, o bukiran sa siyudad sa Sugbo mga kabayabs, nga na sa may bukiran o sa mga Minglanilla, Talisay, nga to sa Naga, nga to na sa may San Fernando, nga to sa Karkar. O, mayo nga pagpaminaw ninyo karon, ang kainit sa panahon, nindot kay Parisan po ng mga manindot ng mga sonata mga kabayabs. Aria, syempre, ato sa kumata, i-recap sa kanibi, dahil naman si Uncle Boy, DIXDG Pamela. Apan si Miss Eva, wala sa siya karon kaya na siya mga gilakaw, mga kabayabs, na napon siya mga giproseso. O muna, kita lang usay mag-uban-uban, Uncle Boy, paso! Alright, may hapon sa itong mga kabayabs, karon may hapon, no? May insect. Dito ay mayong pagsikay-sikay, kanatong tanan, mayong pagpaminaw sa itong mga kabayabs karon. Adlaw nga Huwebes na. At ang dali araw, og ma, Biyernes na po. Basta adlaw ganing Huwebes og Biyernes, magdangarang na ganing duha ka adlaw. Dangarang na ganing Sabado, murag lagsik na kay tingog ang mga tao. Alas lang. Perte, naging nilang kalagsik na naman. Naghinam-hinam naman kay karong umabot Sabado, na ipistas lang barangay. Karong sunod adlaw, naghinam-hinam na kay pista na kono. O niya, siyempre, ang pista, di ginamawa ng inasal. Di ginamawa ng timo-timo, di Jericho Mambo, kaon yun. O niya, humanda yun, ipis-ipis, baso, amonay siya, anar ng life din hao. Anar man po sila, enjoy tara sa to ang life, Uncle Boy. Enjoy ta kay ang pagkanibitaw itong kinabuhi, gastang, gamayar. Okay, pan sa dili pa. Ako usang kumustahon ng atong mga kabayabs niya siyempre sa adlaw karon nga Huwebes di Jericho Mambo manghinaot na sab ko nga naamo karon sa maayo nga kapiskay kalagsik pang lawas. O siyempre manghinaot usab ta nga sa adlaw nga Huwebes mamahimong malamboon alang ka na atong tanan. Oy, Dinji Pamela, okay lang dyan.
1: Mga kabayabs karon, kumusta ang inyong adlaw nga? Ben, muna siya, gingon ni mo Uncle Boy, no? Pero sa ubay, ang adlaw nga, Huwebes, mauting di off nila, ka na ang, umalis Miss Eva, ang ting di off nila, Uncle Boy, apan! Maupo ilang ting panglaba. Basta ay lang nga Huwebes, aras lang nga DJ Pamela. Maulagi na, malipay ta DJ Pamela ba, Uncle Boy, DJ Pamela, malipay ta nga ting di off na to apan. Ay, mo ra gihapon sa labahanan ra gyud gihapon ta padong. Pero may na, og naay kwarta, og naay sobra-sobra ko no, magpapwede pon magpa-laundry apan. Usahay man gud mahal man gud labi na kung mga karsones, mga jacket, paskang nako ang mabayra niya.
0: Double purpose din mo adi di pamila. Oh, lahi din ang uban mo plano dahil sangil-sangil ka lang naglabas. No? O na mo na sa itong mga kabayabs karon paspasa sa oras. Alao na, 37. Kinsa mo dahil sinder karong hapon na, Miss, kaniang DJ Pamela o ba, DJ Rekomando.
2: Okay, ang atong sinder karon ang cool boy, ikaw kuno DJ Pamela.
1: Mayroon, ang atong sinder karong hapon na, maudin ni kuno si Kuan, Man-Man. Isa mo ni Man-Man, kana ang kaubanin sa kana ang mag-Kuan, kana ang Man-Hunt. Bitaw si Man-Man, mga ka-mimes, mao ni ang ato ang sinder karon nga taga-talamban man ni si Man-Man, ang cool boy. Ana siya karon nga kanang kabahin sa ko ang iya kuno problema, kabahin kuno ni sa iyang ex kuno. Ana, iyang kaning hinigugma nga kani adto nga konduktor. Ay, sa ito mga kabahams ng mga takas, yung anay ka ng jeepney drivers na may mga konduktor din ha. Pakusgin yung radio kay basic makarilit sila ini. Iya din ang ex ko do, uncle, kanisi ka na ang iyahang ex mo, iyang problema karon o ka na ang naunsa ka ni, naunsa kay gibuhat siyang ex? Ipang post ba ang koan? Nabi tao. Mamanay kasagarang mga problema, basta mag-isgot ka ng ex, gani, maana din sila nga, uy, gi-blackmail ko di Pamela. Gi-post ang akong koan, ala. Gi-post mo ang mga koan, sekreto nga mga koan, larawan, ala tao. Then, halabi tao, unsa ka iyahang problema sa iyahang ex, mga kabibes, nga kining usa ko no ni kakonduktor. Di po ni konduktor sa barko siguro. Ay, huwag may konduktor ang barko. Di po ni konduktor sa aeroplano. Ari siguro ginisakyanan. Kaya ang kanir mga bus mo ay naikundukan. Ay, naku. Di man tapoy di mangundok rin sa barko siguro. Naina, pumana ka nga. Ah, kuan mo niya. Ang sumay trabaho niya. Ang konduktor na sa skuan ka na ang barko. Ay, konduktor na sa skuan, aeroplano. Nangundok nag-aeroplano. Bitaw. Ay, nakasagaran. Ari naman ito sa mga jeep. Yun, ang mga kundok. Yun, mga kabahan. So, sa mga bus, ana, di ba, Uncle Boy?
0: Mauna, no? Nanalaoy, ato na lang ning himay-himay yun karong taon-taon. Tabangan na lang tanig analisar. O naunsa ni pagkaunsa, ah. Nga no siya nga nakauna-una man sa pagpabuhagay, sa pag-share. Ini iyang kaagi sa gugma kinabuhi, mga kabahan. Hindi na kumambo.
2: Okay, ning ato oras, mga kabibes, sila una 30, inoy bina sa kahaponon. O niya, siyempre, sa ito mga kabibes, karoon na minaw, pagkusgin ni mga radio kay hantod pamantang ato sa alas 4 nga mag-uban-uban. O niya, ato ni tanawon, mga kabibes, o kinsa na pong, o kanilag, o sa kakonduktor nga si Man-Man, ayahang ex day, o sa kakonduktor. O niya, si Man-Man, taga-talamban ko ni siya. O kung sa pagkaunsaan nga, naabot mo sa punto, higayon nga siya, nakahuna-huna na yun. Wanag yun siya makaagwanta, nakahuna-huna na yun siya, Uncle Boy, o ganit si Pamela. Sa pagpabuhagay ini ang kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi at ning hatagan og pagtagad karong taon-taon ha. O niya, syempre mobalik ta karong taon-taon din hilamang sa atong paboritong radio sa Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu, mga kabibes. Mauna ni, welcome magdanan sa atong programang Request 931.
3: Nga makapagaan sa imong gibati.
4: Imong gibati.
3: Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
4: Simpatiko.
3: Og romantiko.
4: Romantiko.
3: Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwan sinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani ada si Ka Vibes Rico Mambo.
5: Request 931.
6: Request 931.

At oras mga kabayan, sa las 2:15 na sa kahaponon. O gamo na minaw sa tuang pabor, itong radio sa Sugbo, Kabisayan o Mindanao, 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu. Mga kabayabs, mauna ni. Ano sa mga kabayabs karon? May nga pagpaminaw, mayong hapon. Kumusta man ang inyong adlaw nga hoy bes mga kabayabs, pizza 20 na. Oy, karon na ipit sa 20 swildo, neron sa mga nagswildo o guano, 20 o 5. So muna, samahan ka na ang andam na inyong din hangkuhan, andam na mga maniningil din ha. Sige na sa ito mga kabayabs karon, o niya mura o guan ha, medyo paos-paos na gamay karon mga kabayabs kay lagi. Sama ni na sakpan man ta sa mga kuan, kaning gitawag og pislango, o kaning medyo karat ang ato ang kuan ba, kana ang mga bubunlan. O niya sa mga kabayabs karon na nagtanaw sa itong FB page, may nga pagtanaw ninyong tanan din ha, o niya live ta sa ito ang sa mga naminaw. Sa ito mga radio karong hapuna, live ta sa ito ang FB page, 93.1 FMR Cebu. Ingon man usab sa ito ang YouTube account mga kabayabs. Palag lang tag-follow, like, og share. O niya, siyempre, sa mga nag-paminaw garon sa ito mga radio o sa mga naglantaw din sa itong FB page, nagtanaw din na garon sa ito ang live mga kabayabs. On air ta sa ito mga radio. 93.1 dial sa itong mga radio. Mga kabayabs, karong hapon na, wa man si Miss Eva. So muna, wala sa tay drama. Di lang sa nato dramahon kay naota si Uncle Boy. Apan, live ang kutagod. Di mo gano'n sila magpakita. Pwede sa live. Sige na lang. Ani ni mga kabayabs, karong hapon na di ay ang atong istorya. Kabahin sa kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi mga kabayabs. Ito ang sinder karong hapon na. Nga usa ka lalaki da ini, si man-man da ini mga kabayabs. Dili da ito kung doktor o kung dili doktor da ini mga kabayabs. Sayop na ko ganina, doktor na ito, iyahan ko nung ex, iyahan kana ang ex, iyahan ka nung hinigugma, doktor na ibang kabay, ito kong doktor. O niya, syempre, sa mga nagtanaw, karoon sa to ang live din ha, pwede mo nga mo comment din ha sa ubos ha, kaya to nang hatagan o pagtagad, ipanggrita mo din ha karoon. O niya, syempre, ang inyo po mga greetings o request din ha, appeal na lang po, di comment nila, appeal na sa ubos mga kabayabs, no? Ito rin ang basahon o ito rin ang i-play ang inyong hagaron nga pangayong mga sunata. Karong hapon na mga kabayabs, kabahin ni sa kaagi sa gugma nining atong sender nga si Manman o sa kalalaki nga na problema siya ini karon kay lagi, ang iyang hinigugma ko ng mga kabayabs ba? Ang iyang partner karon na din ni ex ko nga doktor? Abi na kong kondoktor, doktor, hindi ay waday kon. O ganiya, mga kabayabs, mauni ang istorya sa itong sinder karon. Ang itong oras, alas 2:18 na. Ang istorya kabahin sa kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Sa itong sinder nga si Manman, mga kabayabs. Ania,

Okay, ano yung mga ito mga ka-wives, ha? Ito ang karusinder si Manman na problema lagi na ini siya karon na naana siya nga sumay angay niyang buhaton kuno kay maulagin eh. Nakaugangan siya o kanibitang murag himilion mga ka-wives. O inuntampo nga mura o ganaang high standard ba? Nga klase sa mga ginikanan. O high standards nga kanang mura o naagin sila ipangandoy kuro silang mga anak nga o kinsa ang mamahimong maasawa, kinsa ang mamahimong bana. O niya karon mga ka-wives. O sa man pagkaunsaan nga na minyo man si Manman nga to siyang anak. O niya karon ang iyahalagi taong ugangan o naiokasyon kuno silang balay mga ka-vibes, padungog-dungogon kuno siya mo anak kuno yang ginikanan nga hay may pag nga katong nadayong sa tong anak nadayong inday katong doktor nga iyahang ex kani adto kay hayahay na unta karon to ana unta tas lain nasod to ana unta tas Amerika mo anak kuno mga ka-vibes, oy ang kanang ugangan ba sa iyaha karon nga kadang hinigugma o siyang asawa. O na si Manman, nagpahilom-hilom na lang intawon siya dito sa Dublin. Kaya yung sauman, nga o gadanay okasyon, ikumpara man dayon siya mga ka-vibes. Itandi ba? Itandi. Ita. No, itandi dayon siya sa kanang ex. Kamu din ha, nakatry ba mo ini mga ka-vibes? Nakasuway ba mo sinyo mga ugangan nga murag nakamatikod ba mo? Nga kung naay mga okasyon, murag magpadungog-dungog nga, hahay, may pa, o ang nadayon ni Inday, may pag nadayon ni Dudong, kato yung ex ka ni Anto. Grabiha po no, baita po no, nga samtang naaka din ha, pananglitan, ikay bana garon. O samang kaniang Manman, nga siya bana siya sa iyang, bana siya sa kiniang, iyang anak, o sa asawa niya karon o niya, padungog-dungogon lang siya nga, Manman, may palagi Manman, o kung nahimo laging banas kong anak, ato nga ko ang iyang ex gani atong doktor. Pastilang looyang Manman mga kabahin. Mga karon nahuna-huna na gib siyang magpadaan na lang gib kuno siya. Yung samang kay mahatag kuno ng advice ninyo. Yung samang kuno'y matambag kuno ninyo. Yung samang makigbanding pa ba kuno siya. O dili na kay ana siya mura magpangit kabanding. Mura magpangit kabanding na sila. Mura magkunog dili angay kabanding mga kabibes. Kay lagi. Yung sa oman in town. Nga si Manman, naningkamot siya siyang bisan pa man kuno. Ang iyan trabaho sa ka sales agent. Di man gid intawon kuno kay syempre ang sales agent og kani ang sweldo sa doktor mas dako-dako gi siguro tong sweldo sa doktor. Oh, labi na naay mga daghang pasyente mga kabay. Labi na naay daghang operahanan o baka daghan og ganang sikapono. Dako gid to sab sweldo siguro. O nya karon ang yaha kay sales agent o sa baka minimum baka siya or kani ang lapas baka siya sa minimum mga kabay. Di gid sama ba sa di gid magsilbi kuno yang income. Ayahang madawat nga sweldo di gid magsilbi sa kana agato nga doktor lagi nga ex kuno siyang asawa. O nya karon mao na problemahan niya kay og magtapok-tapok sila padungog-dungogon siya siyang ugangan. Padungog-dungogon siya sa ginikanan sa iyang asawa nga Manman. Sus may padagin in town og sa katong ang nadayon sa mong anak Manman og katong doktor. Pastilang looya no muna na sa to mga ka-vibes maka ingon bitaw ta pastilan pud ay no ingon ana ba mga ginikanan pud ba nga nambisag na ay mga ginikanan ron naminaw ning atong nga programa og naminyo na inyong anak ay na lang pud siguro padungdungogan ang inyong mga kaniang sengan ini inyong mga ugangan may tawag sengan ini banas inyong asa banas inyong anak o baka ganang asawa sa inyong anak mga ka-vibes ay na lang ninyo badungdungoga siguro nga mas maayo pa to yang ex sa kani adto na natamiro sa laing naso na nauntamiro sa kanaang gawas in town na nauntamis gawas karon na paita po di ay na hala sinya sa mga naglantaw sa to ang live pwede sa mga mo comment din ha unsa may inyong mahatag advice unsa may inyong matambag ni Manman karon. Kaya anak mangod siya, unsa may angay na kumbuhaton, unsa maglain na lang ba kami, kay nag-ipon pamampot sila. Niipon pamampot si Manman nga to sa iyang ginikanan, kay iyang asawa, iyang dalhon kunos probinsya, kay ganahan na siya maglain na apan mo, anak man iyang asawa nga, ari lang ito sumuha, eh, di lang kumukuyog ni mo dito sa inyohang probinsya. O, niya karon, mo na yung nakaapan. Kay iyang asawa, di mukuyog siya, ha, nga to sila probinsya, kay gusto ragin siyang asawa, mag-ipon sila sa iyang ginikanan, mauto ni okay siya. Suspon sa pagkaunsa ang mga kabayabs nga og naay okasyon padungog-dungogon mas sa ginikanan sa iyang sawa na mas maayo pa dai kuno to nindot pa kuno to nga ang nadayon siyang anak kato kunong ex niya nga doktor kay to anas sa Amerika karon nahala
O sumay angay nga buhaton aning manman mga kabibes, pwede mo nga mupadangat ha. Sa di mga bulawanong pangunahon na, i-text lang, i-chat lang dere siguro, kayo wapa man i-text line. Ani lang sa to ang FB page mga kabibes, no? 93.1 FMR Cebu, palihog lang ta din ha. Okay. O niya, syempre, sa to mga kabibes, karong naminaw, at chat na lang mo dere sa to ang FB page ha, 93.1 FMR Cebu, kayo wapa man i-text line. Ani na lang siguro. O niya, sa to ang mga kabayab, sige. O niya, kani agdara. O, sa manipuong nildir eh. Ato sang wato na ha, kay musoda na eh. Okay na lang, i-off na lang na inday. Wato na lang live para ato nang himuag duwa sa kahanginan. Aron nga ka na akin, naarabat tayo replay o niya. Ato na lang himuag diotay nga drama. Kaoban si Uncle Boy XDG Pamela.

0: Okay. Mau na eh. Sige, ito ni apil lang ko drama ini, Bill. Onya, mo ni mga kabibes sa mga naminaw sa mga radio karon. Mga pamantay text line, kuha lang sa mga diya, hung-hung-hung lang ata. Dula sa ta mag-text-text. At ulan ni mo, agyota yung drama, DJ Rico Mambo, kami, apil mo kami. Okay, onya mo na ni ha. Ang istorya sa to ang sender karon nga mautosi ka na ang man-man mga kabibes. Nga na problema lagi siya lagi, kay iyaha ko nung ka na ang ugangan. Itandi ko na siya sa kanaang kanhi ko nung hinigugma. O sige, Uncle Boy, DJ Pamela, andam na mo.
1: Bueno, andam na. Ay, ready na po drama. Nanalaw sa tulibig sugdan.
0: Love, nagabantay ko ba? Kabantay ko sa imuhang mama. Sa imuhang papa ba nga muraman og nagani okasyon din isto. Ah, murag lahom, huwag yun siya'y gana kay di rin ako. Murag layo kay ang feelings di rin ako, love. Ha? Kay bawa ba gana? Ha? Murag ako o ganang hangin di rin ba? Pagkaingon gani ko sa akin, welcome baghago ni pamilya, ha? Apil baghago sa ilahang mga plano ining pamilya, ha? Mauna'y tinuod ng mga panghitabo, love.
1: Inaon sa mga kaoy. Inaon sa mga kanga. Ayun na lang pag una ingon anak, Gwen. Basta kay ako, gihigong matagyod ka. O tinudan na, yun ako ang feelings diyan ni mo. O niya, gani, kay bao kanga. Kay bao kanga, ikaw, ragyod ang akong gitugyanan. Nining ako ang, nining tanan. O, tanan, yun ako. Ikaw, ragyod ako ang, ikaw, ragyod akong gitugyanan sa ako ang pagka ako, Gwen, anak. Ha? Kay bao ka, ano?
0: Maulagi. Tinuod man, na kay bao man ko, ana. Sayod man ko, ana. Nga ako ragyod. Apan, lahi man good ang feelings. Good nga, ganang bitong. Bisag naata din sa inyo, ha? Bisan ba, huwag ka na ang maingong kumpunga nga. Okay kang tinagdan ako. Nakita na ako, nga higugma ko ni mo. Apan, lahi man good. Huwag ka na bitong, okay po sila sa mama ni mo. Okay po sila sa papa ni mo. Bada rin ako. Nakuha na ko ni mo. Nakasabot rin ba ka na ako?
1: Manas, pero kuha na lang. Kaya ang pasensyahin na lang guna sila kay mga idaran na mataw. Idaran na muna ko ang mama. Good. Kaya ang lahi na good ba? Lahi na good ang ilahang kaya ang templada. Kaya ito nga batanon pa og sa karon. Ay na. Ay na lang nag-imain. Ay na lang din eh. Ay na lang tabi. Mag-smiring. Ay na lang tabi.

0: Day, asa man to imong, asa raman tong buotan mong bana? Asa raman tong buotan mong bana nga, na, basta gagmayar ba kayo mahatag din niyo, na ganitay okasyon, na ganitay mga tapok-tapok, murag, kuan yod, wagid sila ay, sus, ambot lang, ay, lahirag yod ba, kato, lahirag yod sa imuhang kaniad to nga, kaniang gitawag na tong ex, ba ex ni mo kaniad to, lahirag yod kayo.
1: Sa mga kapaoy, ay na lagi, ay ka pangingon anak nga tugod, ay ka pangingon anak nga tong man-man, good, kay bao ka pa, kay bao ka, si man-man, nakamatikod na raba, anang imuhang style, nga murag, anang inyong style ni mama, nga murag, wa may, murag, layo kay inyong feelings nga to niya, murag, wa may gusto nga to niya.
0: Naon siya man kay, inood man sa gyan, tinood man sa, kay gani, kay bao ka day, ha, bao ka, gani kaniyan to, kay bao ka to imong, katong ex ni mong doktor, muanhito din ni paskang naghanag yung dalhon, daghang kay mga pasalubong ba, gikan sa ilahang, gikan sa ospital, na imang alkohol, ginaan yung alkohol, kay bao ka ana, unyakan na imong bana ron, wagi na yung pasalubong, sige lang drig, lutok lang mata na imong bana, wagi na yung pasalubong ni Gabot ni Resbalay.
1: On sa ni si Papa, uy, magpasalubong pa dahil na nga. Kay ba naman ka nga banan ako na, okay? Na naman na din nagpuyo sa to, ah. Ay ko king na, kadaan lang, nga magsigisig hatag o pasalubong ni mo. Dahil pa na natong ex na ko kaniad to nga, kanaang, ang akong ex kaniad to pa, kay ba naman ka nga, tagsa naman tumuan eh, sumay na, naagito siya mga regalo perme. Eh mo naman ay na lang nagipanag-ingwin, nga tos ako ang ex kaniad to, ang akong bana karon nga si Man-Man.
0: Na, bahala ka din ay, basta ako no, basta ako, ang ako ging gusto nga mamahimo ang tagi ni mong pamanhonon, mamahimong bana ni mo. Katog yun untang ex ni mo nga doktor. Maog yun to'y akong ganahan. Siya yun, kay gani, nipasalig to siya, nisaad to siya, nga, muhadto mig Amerika. Dalong ko niya dito sa Amerika. Siya kong tubuag Ingles. Aron nga ato namin dito, ato tamang manimoyo. Nangandoy rabagi ko nga makaanhan ng Amerika day. Mauna nga, ha, basta ay, katog yun akong ganahan ni Muhag yun nga, ex-boyfriend nga, doktor. Kanay mo haron, wako makaw yun. Wako ganahe.
2: Mauna mga ka-vibes, nakamatikod yun ko, nga murag, lahi yun ka ilang tinagdan ba? Lahi yun ka isla dirin ako. O niya, doon ay usaka, gayon niya na mga ka-vibes nga, maog yun nakapahon agay dirin ako. Diin, doon ato'y okasyon sa balay. Doon ay okasyon sa balay, mga ka-vibes, diin, ginaong-naong gigug istorya. Iyagig, giprangkahan gigug istorya sa ngamahan, nga wagi dahil sila magkaoyo na ako. O gunya, mauni ang mga panghitabo, mga ka-vibes.
1: Love, ay, lili, love, anita din so na, anita din maglingkod niya. Din ay usaka ha, kay ko auntie ka og mainom ha. Kay birthday man sa ko ang pag-umangkon. Sabi na, daghan kang ilim nun. O di halang usaka ha.
2: Sige, love, mag-water ko ni mo din ha. Ani lang ko din sa lingkuranan kay mauaw magugod, matapok ko dito good. Mauaw ko ba nga makighalubilo kay mga kuritahan man imong mga kaliwat na may mga sakinan. O niya, maulaw ko. Muna nga, ani lang sa ko din ha.
1: Naon sa mga kaoy, maragi kag di pamilya, maragi kag di asaw, banan ako, maragi kag laing tao, nilalala, di lang sa ka ha, kay, ato ko din ito sa anahan, ara magkuha kong ilim noon.
2: Sige lang, anila ko magkuha ha?
1: Ay, sige.
0: Ano na, sus, kabaw ka pre, baw ka, wagi ko makauyo na na akong banas, anong banas kong anak ron? Wagi ko makauyo na ng tawana. Kay lagi. Ha? Kay bao ka, pre. Kay bao ka. Kay bao ba ka, pre. Wagi ko kay bao, pre. Wagi ko kay bao. Kay bao lagi. Wagi ka kay bao. So muna, istoryahan ka. Nga, katugyod lagi untang Sus, katupan na dayon sa kong anak. Kay bao ka pre, gida na meron dito sa Amerika. Tuwa na meron dito na ni Moyo, di na tamag-uban ni kay mao may saad atong doktor nga ex sa kong anak nga dalhon mi niya dito sa Laing Nasod. Ah, moto nga katog yun ito'y ganahan akong mamahimong bana ba ni Inday kay haruhay yun ta meron. Haruhay yun ta mong pagpuyo ron sa Laing Nasod. Nisao mo na ni mo pre. Mao naman ay nahimong bana sa mga anak. Duwata na lang na. Mao na rin yun. Mao lagi. Sus, basta kay ako. Wag yun kong kauyon. Wag ko makauyon ang tuhana.
2: Kasakit sa kundugan. Kasakit sa kuwang kasing-kasing. Huwag yun ay sila makauyon ako. Huwag sa magkabantay. Nga naaran ay kong dinis loyo. Aning loyos na naman nga lingkuranan. Nagtabi siya niya kumpare. Nga, usapod ka, businessman. Klaro naging kaayo. Klaro naging kaayo. Confirm yun. Huwag yun ay sila makauyon din ako. Kay pobre ko.

Mga kabibes, mga DJ, sakit kaayo gyud, perteng sakitas kong dughan, perteng sakitas kong kasing-kasing nga naminaw sa istorya siyang amahan. Kaya sa kabahim tayo nga naday ko sluyo sa ilahang gilingkuran na dito may lingkuranan sa kilid ba? Naplin sa may tanom. O sila kakita na ako nga naday ko dito sa kilid. O kunya, maulog ito iyang istorya mga kabahibs. Huwag hindi sila magkauyon na ginako tungod kay ang iyahan ko nung gusto, iyahan ko nung ganahan yun nga mamahimong bana sa iyang anak. Katulagi ko nung iyahan ko nung ex lagi in town. Katulaging ex ako ang asawa mga kabahibs nga usa ka doktor. Kay dadon ko na sila dito sa Amerika. Og doon ako na daghang kwarta. Haruhay ko na ilang pagpuyo. Mga kabahibs, sa may akong buhaton ini? Sa man, makigbuwag na lang baka ako sa kong uyab? Makigbuwag na lang baka ako sa kong asawa? Dili na lang baka ako nga... Sa man, dili na lang baka ako makigbanding nila? Kay paniin ako, murag... Muraragi kong hangin dito sa balay, mga kabahibs. O sa ba, muuli na lang ako sa mua. O dili mo ko, pero maulagi pod, kay di man mo kuyog ang akong asawa mga kabayabs dito sa amo. Tambagi daw ko na niyo bi, hatagi daw ko sa inyo mga bulawan ng panguna-huna. Dari na lang taman. Kininyong suking ating paminawan, nining nabantog na kayong mga programa sa radio. Request 931 sa 93.1 FMR, Cebu. Manman.

0: At oras mo na kumain, sa last 2.30 na inuibin na, sumuna, mautuhas mga naminaw karon sa itong mga radio, no? Pwede mo nga mo text, mo chatter sa tuang FB page kung sa inyong mahatag advice sa tuang sender. O niya, sa may inyuhang makuan, sa may matambag ninyo, ining manman, nga na problema siya karon kay pangit ko nagkabanding lagi ang taon, kay laktod yung pagka-istorya. Huwag yun si maayon ni mga kabibes, o laktod nga pagkasulti, huwag yun maayon ni si manman, iniyahang ugangan karon. O nga ka na ang pung palagi in taon, ang mas gusto siyang ugangan, nga mamahimong madayon siyang anak, katuman in taon laging doktor, nga ex in taon, nga nung ipamugos pa man to nga, wa naman to nga, guwan, ipamugos mo siyang amahan, no? Pamugos pa siyang amahan, mga kabayabs, nga magdayon sila sa atong doktor, nga lahi naman ang nahimo karon nga bana sa iyang anak, apan maulagi watay mahimo, no? Saan man, may gusto siyang amahan. So man ang mga kabayabs, may angay buhaton ko nung manman karon. Muli na labang kanon sa ilaha kay naipon naman sila sa kaniang kuan ginikanan sa babay. Ipon naman sila dito mga kabay. So niya garon og naay okasyon lagi murag paita, no? Disusgot muna. Sige. Apan sa dilit pa mga kabay, sa last 2:40 naman di ay mag time check sa ata mga kabay.
1: Request 931.
2: Request 931.
0: Okay, alas 2:41 kahapon lang sa mga naminas sa mga radio. Chat lang mo sa itong FB page, 93.1 FMR Cebu, mga kabayabs. Kaya mabalik na karon at tanaon, huwag naabo mo yung mga kuan din ha, o mga puong ninyo din ha. O niya karon mga kabayabs, ang gipangayong awit na ning atong sender, ala si kaniang manman, paano ang puso ko nun niya, paano ang puso ko mga kabayabs? By April Boy. O niya, syempre ha, sa mga maupay pag-ablis la mga radio, sa mga maupay pagpaminaw karon ang Uncle Boy, ang kaaging manman, o sa to, maumi, lagi mo nilisod karon kay murag ang laktod na pagka-istorya, huwag yun siya mauyon ni, eh. Ani ang ugangan karon nga babae o lalaki, kaya ang nauyonan ka to, laging ex in town, ex na doktor, o niya muna ha, sa to mga kabayabs nga naminaw sa mga radio, sa mga karilit ba mo ini, nakatry ba mo nga, murag wa mo mauyon ni sa inyuhang mga ginikanan, sa inyuhang nanahimong bana, nanahimong paris, nanahimong uyab, amay mo man ang bantayan. Kay kung nakauyon gani, mga kabayabs, bisan pa man gani, di kumambog uyab-uyab pa mo, o once nga ipaila-ila ka si muhang ginikanan, ipaila-ila ka sa ginikanan si muhang uyab, mailhan ni mo nga murag nakauyon sa imuha sa permero pa lang pag-atubang ninyo. Ano ba? Huwag wag na makauyon, unang tanaw pa lang, mura na nag... Mura na nagwaganahin. Murag maana na nga samning bana uyab sa naon samning uyab sa kung anak mura man og si kuan mura mag si kuan murag na yung mga ingon anak nga style ba pero og makauyon gani ang ginikanan sa babay o ginikanan sa lalaki diha sa imo habisan uyab pa mo inigila-ila ni mo may kay na nga oy mao ba mao din ni mo ang uyab inday mo ang uyab dodong bebe alibe oh kuan sige please bibles ana. No, maayog tinagdan ba o maayog gawi mga kabayabs kon nakauyon sa imuha pero guwagin na makauyon mugtok-mugtokan lang kasnao nga na muamin ka muanana sigasigal lang sa mata nga amin pero murag ka ng kuan ba murag kontra gusto mailan na ni mo na sigasigahan lang kas mata na basta guwa makauyon sa imuha muana nonsa mani kong anak nang muana ba no nonsa mani kong anak nang uyab man aning naunganga guwapa anin niya. Pagwapo sa kong anak, nanguyab man ani, anak. Huwag makauyon sa imuha, pero nakauyon gani, daghang ni kwarta, o kung saba, mao din na di ayon, alibedo, anong sa mani, pinangga akong anak dong ha, anak ba yun. Anahalay, sige, di jiri kumamu. Balik na karoon to taon mga kabayabs, no? Niya, syempre, ang atong oras, alas 2:44 na, mo na, tinuod bitaw na, no? Nga, mo na yung usas si Muhag yung unang mabantayan ba? Labi na, bisan, mo na sa imong gigon, Uncle Boy, bisan pa man og uyab pa mo, ipaila-ila kas ginikanan sa imuhang uyab, ipaila-ila kas ginikanan sa papa o mama baron, igsuon, og tanaw nila nga murag makauyong sila, murag, guwapo maning kuano, guwapo maning kaniang uyab dai, mana da yun nga. Mo na akong anak, di gyud magpakuan, di gyud magpakopil, guwapo gyud ang uyabon. O guwapa gyud ang uyabon. Na mana kung anak di gyud magpaalakansi, pero tan-aw gani murag apikig na ang uyab. Mo ana da yun nga unsa magkaday? Wa gyud ka kitaglain. Na unsa magkadong? Ha, kagwapo ni mo, kagwapa ni mo. kana gigipili ni mo. Ano ba no? Gusto na bita. Nanahala eh. Lailahay magong tao mga kabayab. Sige lang. Alas 2:45. Balik na karoon tatao din hilamang sa paboritong radio sa Sugbo, Kabisayan ug Mindanao. 93.1 FMR. Your favorite music radio Cebu mga kabayab. Welcome ang tanan sa mga programang Request 931.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
2: 93.1. Maana ni.
3: Tambag nga makapagaan sa imong gibati.
4: Imong gibati.
3: Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
4: Simpatiko.
3: O romantiko.
4: Romantiko.
3: Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwan sinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani-ana si Ka-Vibes Rico Mambo.
0: At oras mga kabayab sa Lestres, try ta na! Ong kamo na minaw sa atong paborito radio sa Sugbo, Kabisayan ug Mindanao. 93.1 FMR, your favorite music radio sa Cebu. Oy mga kabayabs, mauna ni. Oy sa ito mga kabayabs, karong naminaw na eh. Kamusta mamang tanan din ha? Kamusta mamoha? Uncle Boy, Miss DJ Pamela. Alright, maing hapon sa ito mga kabayabs. O, oh, kumusta mos man? Alas 3:30 na. Daliar sa oras, ugma, wana. Bernes na po mga kabayabs, no? Ugma, adlaw na pong Bernes. O niya, unsa naman po yung mga style na ito, ugmang adlaw. Hala. O niya, sa ito mga kabayabs, karong naminaw, karong hapon na, DJ Rico Mambo, moto ang atong sinder, DJ Pamela.
5: Sinder, karong nga po, no? Nga, na problema siyang ugangan, nga maulag ito si Kuan, makmak, o, nga kanaang manman, o, nga na problema, tagatalamban, na problema siya mga kabayabs, tungod sa iyahang lagi taon, nga kanaang ugangan, nga diin, amura o guay, kanaang wagit makaoyon sa iyaha kay ang nauyunan, o nagustuhan sa iyang ugangan, nga kanaang ginikanan sa iyang asawa mga kabayabs. Kato daw, ex ni, ex iyang asawa nga, usa ka doktor. Ay na, kato ko no, kay nagpasalig ko nung doktor kaniadto nga, dalhon sila sa laing nasoy. Sumay na, mawaya po yung ganahan, siguro po na yung ginikanan nga, ay, nindot tayo today na, kaya dadot tayo sa laing nasoy, din yung saoman nga, ang nahimo na hinoong, nahimong bana nining akong anak, kinimaninoon si Manmay. Ay na, o niya, si Manmay, mga kabayabs, usa raman siya ka, kanang si sales agent ba na usar siya ka sales agent unya ana siya nga ning kamot siya pa dili good enough ko no dili good sapat mga ka vibes ingon dili good ingon ana ko no ka dako ang iyaha in town nga sweldo unya mao lagi na kana ang gani ginaong-naong pasag istorya sa dunay birthday sa pag-umangkon siyang asawa. Ginaong-naong pasag sulti nga ang maganahan gud kuno in town lagi isayahang pamilya katog yung ex lagi sa iyang asawa nga doktor. Ay na, mo na iyang pangutana ron, mo na iyang pangayo ag advice kung asa siya ini unsa ba kana ang mubalhi na lang mulayas na labang siya galit. Ay na. Oh, kay iyang asawa di man pud muuban sa ilaha kay ganahan man iyang asawa nga adto gyud sa ilang balay unsa pud iyang asawa. Di man maganahan maglain si Manman ganahan man unta maglain apan ang iyang asawa di man ganahan kay gusto lang nga adto sa ilaha. Na karon si Manman gidaog-daog na hok og gidaog-daog sa iyang inahan ini ang asawa og amahan ining ugangan niya na muna siya Uncle Boy. Muna siya ron ang iyang pangayo ag advice. Siya man, para na lang po siguro skuwa kung layona. Aman man, para skuwa. Mas mayon lang goro dong man. Ay nga mo, balhin lang kay kuyo dong. Oh, ay na lang diyan. Ako, ana dong man. Ako nang babaon ko na skuwa mo na iyan naman. Bitaw. Joke na po na. Binoang na po na. No, pero muna ba, para sa kuwa, isip ikaw nung bisan magkinsa sigurong bana. Bisa kinsa naman sigurong asawa ha. Makadungog ka nga imong ugangan ingnon ka nga may paman to iyahang ex akong anak kay dalhon mis laing nasod haruhay ta meron kay si iyahang bana ron kay si iyahang asawa ron nga away na hon.
0: Oh, wami mo asinso, may patoyang es, kaya ni asinso unta meron. Ha, pauta, iyang ginikanan ini babayhana po ba? Asawa ining manman, nagsalig dahil mo dahil noy. Noy, nagsalig dahil mo sa kaniang kwarta, sa kanaang mamahimong, mamahimo ninyo kanaang sengan ni manugang. So, may tawag kaniang kwarta. Kanaang ugangan mang lalaki, ugangan. Kaniang sa ginikanan, ugangan sa... inahan nga to siyang anak mo, iyahang ka nang itawag o kuwari. Sabay tawag, kalimot na ako na. Nanalamaw na, kanaang nagsalig po dahil guro na sila din na mamaningkamot o inyo din ha. Kaya nagsalig na lang mo sa mamahimong mabana sa inyong anak o mamahimong asawa. Paita sa ninyo noy-oy. No? Para sa kuwadong man, layas di ay. Oh, mas mayo pa dong man, nga muli kasi niyo ha, o di ba? Ingno ni mong asawa ni mo, maglain mo puyo, kay kung anha mo din ha, kay puong palagi niya, mura siya hangin. Oh, layas na lang din ha, paglahi na lang mo puyo si mong asawa karon, o di na mo kuyog ng asawa ni mo, naibili na diya sila. Oh, kay ikaw mo ay mamahimong looy din ha, kay murar ka o yanoyanohon. Magsalig na sila, abi kay, naabitaw ni Stowa nagpuyo. Naabitaw ni Ipon, bitaw ni sila, o napa ni Kwarta, naglain nung tali. Sumuna, para sa kuwa tambang na kong nindot, ina na imong asawa nga day, balhin kita day, mabukuan, magkanaang, magbukod kita, magbukod. Maglahi kita puyo, kay di na dyan ko kagwanta ining imong amahan, imong inahan nga, padungog-dungogon, tangwa makaoyo na ko. Na, madugay na, dislikado na, masuko na taan. Mas maayo, maglain mo, ipakita ni mo sa ginikanan ining mga hinampak ni mong mga ugangan. Nga deserve ka, nga kanaang karapat dapat ka mamahimo nila nga kuan umagad anak. Umagad di ay tawag anak, karapat dapat or kanaang kuan ka ba, kanaang pwede ka o deserve anak, mamahimong umagad in nilang mga kuan, mga hangol o kwarta ng mga ginitanan. Na layas din ha, maunay laktod pagka-istorya. Okay, DJ Pamela.
5: Point, maarigit angay niyang buhaton na siguro niya kanaang dito lang sila din na ang ay nalang ipamugos imong kaugalingon din na man sa balay nga mura o kanaang mura kaghangin kailangin kaayo na nga kanaang mangaon niya kanaang magatubang mo din na o niya kaibaw ka nga ilang feelings wala sa imo ha mura ra kagkukuan din na mura ra kaganaang tau-tau din na sumayan nga huwag kanaang ugnaay kanaang naimunogpang mga goryon o yogurt. Bitaw, ay na, og na yung manugbanggor yun sa humayan o sa pauyugod. Aron maglupad-lupad, aron mo kaway-kaway, tigbog mo rin kagtigbogaw sa maya din ha. Mura rin kagtigbogaw sa maya din ha, sa inyo ay lang balay ni ko, ani na yung mong asawa. So mo na, para sa ko, og di ka mo uli sa inyo ha, paglahi mo og puyo, pag-abang ba mo, pagkanaangon sa ba din ha, tukod ba mong inyo hang kaugalingon. Aron, dili malikay ka, nagpamakanang iyahang pamilya na na yung mong asawa, nga mura og nahangol kwarta sa mamahimo niyang kuan. Sa may labot sa ilaha, sa may labot nila kung kwartahan ang mamahimong bana sa iyahang anak. Lagi ganahan siya nga pasaligan sila nga dalhon sa laing naso. Then hello, oy, ano na lang siguro niya. Disini ko, Mambo.
6: Okay, sa ito mga kabibes karon, salamat kayo man sa imong pagpabuhagay, sa imong pag-share, sa imong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi ng itong programa. Request 931. So muna, no, angay na lang yun buhato ni muna. Maurig yun siguro na mas maayo yun. Kuhaan na lang yun, balihin na lang mo din na man-man. Kuhaan, layas na din ha. Ayaw din na paapo pa din ha. Kay makamonay, anak ka din na may stress din na pag-ayo. Tanaw na ko, murag anak ka din ha. Ka na ang panugkan o ganang uban sa buhok. Pagsige ni mo gunaho na anak usahon na ni mong imong mga ugangan. Layas lang mo din ha, aron nga, goan, huwag imong asawa, ganahan siya di ha, lang siya. Ni ikaw, inalang nga, ganahan ka din rin dahil, wala magiging ko, mauyunis imong ginikanan din he. Bisa kung saan pa na kong paningkamot, bisa kung saan pa na siguro na kong patay-patay kung lawas trabaho, nga ako ipakita nila nga, deserve ko nga mamahimo ni mong bana, guwa na gyud sila, di na gyud sila kadawat ako, ato na lang ko sa amo. O niya, ikaw, di ka mukuyog na ako nga to sa mga probinsya, di ka mukuyog na ako nga maglain tagpuyo, dinilang ka sa inyo. Bili na lang ka din, magkita lang taso sa kasimanag nagkausap. Lisuda, na nahala. Maurag yun na, layas na lang ka din, ay paapo pa din ha. Kay murag, ikaw yung mamahimo din ang stress perme. Ikaw mo ay mag-stress ba, anak? Ikaw mo ay magkanaang kuan din ha, maapiktuhan yung trabaho, anak. Sige, gunaon na, o gusay angay nanay mo mga ugangan. Nanhalawa naman tayo kong oras magkakabibes. O nga itong replay sa drama. Ining kaagi sa gugma na kinabuhi ni Manman. Alas 3:39 naman, wala naman tayong oras kay una, DJ Pamela.
7: Bueno, ako na lang usap. Hi, kumusta ang tanan? At ako na lang usap, DJ Pamela. Mag-ingon. Stop thinking, ganun na start. Winning salamat o may hapon, ganitong tanan, Uncle Boy.
0: Salamat, may hapon, o kumusta mo? Ako na lang usap si Uncle Boy, ninyo mag-ingon. Tiguang bitaw paniti. Di ba taros, DJ Rico Mambo?
6: Okay, unya na sa itong mga kabayabs karon, mayong hapon, o si, kaniya sa itong mga kabayabs dahi ha, wa pa man si Miss Eva, baugma na naman to siya mga kabayabs. Sige lang, unya, sa itong mga higala karong naminaw, ato nagkaoban ka ganin ang atong chief engineer, si Sir Virgilio, karon si Sir Incas, napon Sir Gabriel, si Ma'am Junits, o ang atong station managers, DJ lang ganinda mga kabayabs. Alos 3:40 kahapon noon, wala naman tayong oras panahon, ako na lang sa DJ Rico Mambo mag-ingon lihok na, mintra sa'yo pa. Mintra sa may panahon na payura sa mga gustong buhatan-buhatan ng mga kabibs. Alas 3:40 na sa kahapon noon, sa dibata mo biyahe sa kahanginan, magbilita ang mga manindot niya mga sunata, din hilamang sa itong paboritong radio sa Sugbo, Kabisayan o Mindanao. 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu. Rag-raga na! Alas 3:40 na mga kabibs kahapon noon. Pagang salamat. Bye-bye!
8: Request 931.
9: Request 931.

gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag hapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest. Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day. 93.1. FM Radio Cebu. Mauna ni. 93.1. Mauna ni.

0: kanyang paborito na ate sa kahanginan, Ate Bae!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimyan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada.

0: dito ng ating sakanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes, Tonton Alcusantugo.
4: And your

0: favorite music.
1: 93.1. Maano ni?
2: Puntag na ka vibes. Sugdan taw sa iyo ang good vibes. Bangon, bangon na. Kay Ania na ang alarm clock nga makabungog sa iyo sa buntag. Buntag na vibes. Buntag na vibes.
3: DJ's Rocket on the

ang imong batasan o mood o imong gibati karong sayo sa kabuntagon, mahimong magbuot sa imuhang tibuok nga adlaw. Atong oras mga ka-vibe sa alas 4:29 na sa kabuntagon. O kamo na minaw sa inyuhang paborito nga sasyon sa radio. Sa dial sa inyuhang mga radio 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu Ka Vibes. Mauna ni Mayong morning, mayong buntag mga ka-vibes. So ganyan na usap kita sa iyo sa kabuntagon magsaba-saba. Oo! Oh, alas 4 hantod, alas 6 sa kabuntagon mga ka-vibes, no? Welcome guys sa itong programa sa iyo sa kabuntagon, ang programang Lingawon Ka. Oo, oh, Lingawon Ka, kay maski masulubon ka karon Lingawon Ti Ka. Lingawon, usahay pasakitan pagsamot tungod sa itong mga pakutana. Onya, pukawon ka. Gawas sa lingawon ka, oh, dapat maguna din ang pukawon, no? O pukawon ka, onya, lingawon, onya, pasayawon, o. Oh. Diba? O pukawon ka sa kamatuoran nga mintras buhi pa ta, o dagan kitag problema nga agian. Oy! Pukawon ka sa kamatuoran nga waknay ka mo. Kaya mas malipayon na siya sa lain. Ah, mauna diya. O niya, pasayawon ka sa iyo sa kabuntagon kay lagi. O para healthy ang living. Ay, living? Programang buntag na vibes! Siyempre, kauban yung ubos ng alagad sa kahanginan. One Eye Line DJs, Rocket Go na to ang sabahin. Igayet! Buutan og labaw si tinon kana may lain pa. Good morning, good morning, good morning. Siyempre adlong Biyernes karon og unsay naa karon og holiday karon. Congratulations sa mga naga celebrar sa holiday karon. Oo, kuan karon Nino Aquino Day. Oh, Ninoy Aquino Day. O, oh, diba? Oh, pero ang nasa radio, wala gina holiday. Okay, kanunay man tamag kuan. Kanunay man tamag sibya, no, mga ka-vibes. O, oh, syempre, ito pangutana, karong buntaga. O, oh, i-comment niya sa itong live sa TikTok. Live na takaroon sa TikTok, mga ka-vibes. Onsay imubuhaton? Kung walang wala na jud ka, unya wala pa joy magpautang nimo, walay maduulan nimo. O unsay imong buhaton? Ano yung gagawin mo kung walang wala ka na talaga? Tapos ni wala ka pang malapitan o at wala kang mautangan. Oh. Sige, ano ang inyong gagawin? Alas 4:32 na sa kabuntagon. Ah, ayaw na lang magbangon sa'yo kay holiday man. Oh, ayaw na lang magbangon og sa'yo. Oh, ako na lang dire, ako na lang. Good morning, good morning, good morning.

Kung Osbon, ato ang pakota na karong buntagaon sa inyohang buhaton. Kung walang-wala na jud mo, unya wala pa jud mo'y maduulan, wala mo'y mautangan. Oo, karong tawad ato na pangbasahon inyo ang mga comments dere sa ato ang kon o inyo mga tubag dere sa atong live sa TikTok, no? O, wala man tay lain na pwede ka kanang kapadalhan sa ato ang tubag. Dere ra magyud sa TikTok, no? Kaya ato ang text line dili pa available. Alright! Sige, sa mga naay pang kapi diyan, naay pamainit, halos, sige, painit sa mo, pamainit. Kape.

46 na sa kabuntagon. Kamo na minaw lang yapon sa programang Buntag na Vibes. Ato ang pangutan na karong buntaga. Onsay inyuhang buhaton or saon ninyo pagresolba? Kung walang wala na jud mo, gawa sa walang wala, wala jud mo'y maduolan, wala mo'y mautangan. Sige daw, hatagi mi sa inyong idea kung unsaon ninyo pagresolba or unsaon ninyo paglabang aninga sitwasyon na. Oy! Good morning to Charis Baras. Good morning. Good morning sa mga taga Punta Princesa. Naglanog-lanog kuno tani ha. Oh, good morning ninyo tanan ha. Oh, naminaw samtang naglaba. Onya. Basta naapa ka DJ, naapay kautangan. O kana. Okay kayo. Onya ni Ana dire na po ni Samanto. Modiskarte. Sorry. Modiskarte sa customer. Idol para makakwarta. Good morning. Oh, unsa man siya nga customer? Ha, ah, kunsa ni? Onya, oo. Good morning ni Elias Torado from Prince Bake Shop. Good morning, good morning, good morning. Onya, good morning po sa mga taga Uslob. Oh, good morning niyo tanan. Good morning to Jade Angulo. Good morning. And good morning, kuya. Kumusta naman mo diha? Okay na yung tawon. Mora gyapon. Still kicking. Good morning to Pumi. Hi, good morning, Pumi. Watching from Bohol. Good morning, good morning. Good morning sa mga taga Bindoy. Good morning. And also to Federico Liorque Jr. Good morning. Mas mayong buhaton DJ, kung wala nag-ilain, iampo na lang yun sa kahitasan. Oo, iampo na lang yun. Ito, no, pareho anang kwan ba? Pareho gani anang? Kanang pobre kaita. Kunya, magkasakit pag yun ta. Ultimo, pangpalit bugas, wala. No? Grabe, paita gid ana mang ang ana nga sitwasyon na gyud. Nga ultimo ato ang kwan walay maduulan kay walay itay mo pahuam lagi. Kay unsa pagpahuam nga wala man kay ikagarantiya. No? Wala kay ikapasalig ba nga sige ikahalin sa kuang yuta nga nasa ka ang mabayran ti ka. O basta ing ana gani nga walay kuang gyud. Wala gid kay ikagarantiya maglisod ka pangutang, maglisod pod ang tao nga mo pautang nimo. Unsao na siya manan, lisod yun kayo. Mahirap talaga maging mahirap. Oh, good morning ni Smiling Girl from Cebu. Asa makadapit sa Cebu, Smiling Girl? Shoutout ko ni Junior Espanyo. Nga naminaw, sige ikaw, nughumba. Ha, sayos kabuntagon, humba. Oh, humba nga way kagis. Oh, manana. Og ni Almirito Aninyon. Oh, good morning ninyong tanan ha. Good morning, good morning. Sige na, unsa ninyo pagsulbad? Kung walang-wala na gyud mo. Unya, walay maduolan, walay mautangan. Unsaon ba? Sige. Share na ninyo inyong kwan. Inyong idea, unsaon. Alas 4:50 na mga kabahin.

na ito mga kabahim sa 4:51 na. Oo. Hibaw ka DJ, kung ingana na malang ganing sitwasyon diha nagyod, moabot ang panahon nga ang tao mo buhat na o dili mayong buluhaton. O ang uban gani, mangawat na lang. Ang uban, manulis. O, iwan na mag-ilain kaduulan. O, lisod kayo. Ikaw, no, maski bad kayo na siyo, pero saan man nato na. Ana si Almirito Aninyon, o walay maduulan, maningkamot na lang, pangawat o baka. Bitaw na kanisa, medyo, kung siya kanang, atong ikwan is binuang nga comment, joke nga comment, pero in reality siguro kuha na gid kay lain maduolan, no, makahimo na gid kagili, maayo gid nga paghimuon tungod sa sitwasyon nga dili gid matabas-tabas. Oh, shoutout ni shoutout lang ko ni kuya nga tuag Davao nagtrabaho, kuya Nalito og ni Fernando og ni Michelle. Oh, good morning, good morning. Good morning, DJ's Bracket. Muhay. Muhay diha, kansin. Kansin ong, gamay nila ni Mama Pila o Ate Josie. Good morning.

On sa inyong buhaton? O sa on ninyo pag-resolba? Kung walang-wala na gid mo? O niya, wala gid mo'y maduulan o wala gid mo'y mautangan? O sa on na ninyo pag-solve?

oras na ito mga ka-vibes, alas 5:02 na sa Kabuntagon. O, sa mga naay mga trabaho diha, o, maski holiday ron, namang itrabaho no. O, bangon! Hayahay kayo ang mga mubiyahe karon kay mo bakasyon sa mga probinsya or mula agay taas kayo ang kwan ron. Taas kayo ang weekend ron no. Taas kayo kay holiday karon mo biyahe na mo balik ka Domingo agoy. Hayahay. Ating katanungan ngayong umaga, mga ka-vibes. Paano nyo po marisulba kung walang wala na talaga kayo? Tapos walang malapitan, walang mautangan. Ano po yung first step o ano yung gagawin ninyo? Ingon din si ano? Si Ma'am Dina May Imba. Hahanap muna ng trabaho para makapagsimula sa bagong idea. Hoy! And also coming from Punting. And shout out from Negros, maghanap ng trabaho para hindi mahirapan. Mahirap kasi wala rin tumatanggap. Gabi ano, lisod-lisuron yun ba? Hello ni Jim Boy! Hello ni Ricky Gaga, double pay? Dili ko, basin. Basin triple or quadruple pay karon sa uban. Oo, quadruple pay. Sana all! Oh, good morning sa inyong tanahan. Good morning. Atangin po ninyo karong tatawa na itong pasumba, ha? Atangin ninyo, atangin.

Vibes a las 5:15 na. Good morning sa mga taga-Sayaw, Cebu nga. May pagpaminaw ninyo tanan niya. May paglanog-lanog sa inyo ang mga sound system niyo, mga radio niya mga ka-vibes. Kaminaw niya karon si ka-vibes Benito Lumbra. Mga Lumbra family niya. And also Erlyn Inicio, mga Inicio family. All ang mga Mangyaw family. Good morning!

0: 5:16 naman sa Kabuntagon. Aduna di atay gamayng pahibalo.
1: Oh.
0: Si DJ Sprocket Unya. At ang isa ito ang ka-vibes kasikas. Isa ganito masakpa na itong naminaw. O, unya ni tawd ha. Isa ganito masakpa na mong naminaw sa 93.1 FMR Cebu. O, makadawat og gift pack. O, or grocery. O, ginagmay pero kinasing-kasing. So, unya. Nata diya karon na ako mismo. Naa diya sa may buhisan. Oo, buhisan ko niya. So, atangi ko ninyo niya. So, naay.

Oo, kanang volume lang yun yung radio diya kay makaletra ko og tuyok-tuyok diya sa inyohang lugar mga ka-vibes ha. Barangay Buhisan. Unya ha, unya oh. Alaka! Alaka! Sa mga masakpan diya nga naminaw, automatic na amoy. Oh, pahalipay, gikan sa 93.1 FM Cebu! Onya na ha, onya ng buntag. Oh, buntag naman ron, no? Oh, na ako diyan mga alas 8 siguro, antun mga alas 9, alas 10, sana. Oh, Barangay Buhisan! At ang iminin niyo diyan.

5:18 na sa kabuntagon mga ka-vibes. O, adlaw karon nga Biyernes ha. O niya holiday pag yun. Pizza 21 sa buwan sa Agosto tuig 2026. So kinsa man tumang nag-birthday karon, happy happy birthday ninyong tanan. Happy happy birthday. Oh, happy happy birthday ni Tia Imelda. Oh, Barrientos. Oh, Tia Imelda, happy birthday. Og sa tanan man nag-birthday karon, happy happy birthday. Sa mga nag-celebrate sa ilang kapiestahan karon, happy fiesta. Sa mga nagpabunyag karon, mga nagpakasal ha. Congratulations ninyo ha. Happy lang, happy, happy lang.

0: Happy weekend. Yung holiday pag i-drone ako, kahayahay sa mga nanglaag karoon ng bakasyon. Oo, nigala. Oo, hayahay. Labi na itong naagi pang laag, no? O niya mga kababs, andam naman mo sa itong pasumba. Andam na mo? O, napon niyo, andam na. O, ano ba? Alright, ladies and gentlemen, andaman ninyo mga stepping, inyo mga pahid sa singot, kaya magpasumba na ta. Ato ang pasumba ron kay, o, dili bodots pero lahi, o. Sige. Andaman ninyo stepping, andama. Alas 5.32 na mga ka-vibes!
1: Madali lang yan! Umanap ka pa ng siya! DJ Patulong! Ka-vibes! Pa-zumba! Tonight!

Onya, ato po rin shout out ang mga kugyan kayo ng mga gwardya. O diya sa May Colorado Do Subdivision. O may pagpaminaw lang ni SJ Barriga o ni SJ Tortuga. Good morning! Siyempre, ato po di greet ang mga kugyan o mga walang tulugan ng mga marshal diya sa May Lapu-Lapu City Hall. May pagpaminaw nilo, may pagpaminaw nilo ito na diya mga sir. Mga

Good morning and hello ni Lynn Ramirez. O sarot ko siyang bana nangapi og puto kana. Alright, sige, padayon na itong pasumba mga kabans.

53 na. May mo rin may buntag, may pagsayo-sayog, may pagbolyom sa radio sa kung amahan niya. Hermine Hildo Mido Gonato, Mama Lolita Lita Gonato. Sa may sitiukan mga sa Barangay Adela, Poro Camotes, mga Gonato family niya. Siyempre sa Tio Eber, sa Tia Ellen Gonato. Good morning, good morning! Sa Edson na siya niyan sa may Merkado, good morning! Ala, sige, sayaw! Good morning from South Cebu. Good morning.

0: 5:59 na. O man, pwede ko nang singutan ni Alvin Mindahaw. Di pa ningot, huwag hinigda. Huwag mo sa'yo, naghinigda ako, nagligid-ligid. Ulit mga kapayos, maunag yun ni, magpatigulog na yun ko. Dagan kayong salamat sa pakikuban ka na ko sulod sa 2 oras. Sa programang Buntag na Vibes, ang programang maghatag ra kaninyo sa iyong kabuntagon o good vibes. Mosunod na ang programang Arangkada sa Buntag. O again, akong Osbon, unyang taod-taod ha. At ang imidya sa may barangay Buhisan. Kinsa tong 15 kabuk niya nga to ang maabdan nga naminaw na to. Makadawat o pahalipay. O natay gift packs dire. O natay ko nila mga kabayos, volumen yung radio niya. Ha, bulyome. Ato na ko mga kabayos, samping-amping muntanan ha. This has been your DJ, DJ's Bracket Gun na to ang certified. Kana, may lain pa. Oh, wanay lain mga kabayos ako na. O padayon lagi mo sa pagpaminaw, di rin sino paborito ng sasyon sa radio. Sa dial sino mga radio, 93.1 FMR. Favorite music radio, Cebu, kabayos, mauna ni. At ito na kung mga ka-vibes, amping-amping mong tanahan kay Love Love Kuka mong tanahan.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
0: Oras na ito mga ka-vibes, untom na yun, alas 6 sa Kabuntagon.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World Class Quality. ACS.
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
4: 93.1 FM Radio Cebu, Kabayes, mauna ni.
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
4: 93.1 FM Radio Cebu, Kabayes, mauna ni.
3: Favorite music radio. Kini ang imuhang favorite music radio. FM Radio Cebu, 93.1. Mauna ni.

0: favorito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkat.

0: ang katawhan dili mahimong nilupigan kung ang kabagawasan sa prensa o pagpadayag dili nilupitan. May buntag sugbo kabisayan ug Mindanao adlaw karon nga Biyernes pitsa 21 sa buwan sa Agosto tuig 2026. Welcome sa Linaw sa mga edisyon sa Arangkada sa Buntag. Sa kanunay, ako ang inyong kabayb si Tonton Alcosantugo. Mag-iskot asab kita sa mga butang ug mga isyu nga may lamot ang katawhan kang kansang atong tumong aron kita makaumulog haom nga opinyon ingon man ligdong nga baruganan. Maliso pay buko sa kawayan.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Mga kabibes, thanks God, it's Friday. Kumusta man mo? Balik kita sa atong kining live nga pagsibya dini sa 93.1 FMR Cebu. Kana ang atong official Facebook page, mga kabibes, ang 93.1 FMR Cebu diha sa social media. Busa atong giawhag ang atong mga kabibes nga sa pagpasupot sa inyong mga opinyon o mga komentaryo. Welcome gayod kamo kanunay dinhi sa atong programa. Unya, to do that, ipadangat ka na sa comment section sa atong official Facebook page sa 93.1 FMR Cebu, mga kabibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Mga kabibes, today is August 21, 2026. Unsa may significance sa kasaysayan karong adlaw? Ha? Karong adlaw og nagtrabaho ka sa gobyerno, way trabaho ron. Ha? Apan na ka sa pribado, today is a special non-working holiday, mga kabibes, tungod sa atong pagsaulog sa ika-43 nga kasaulugan sa Ninoy Aquino Day, mga kabibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Ato ning unang gituki kay sa political history sa Pilipinas, mga kabibes. Dako kay nig significance ang Agosto 21. Ha? Nga kun ato mahinumduman ni atong Agosto 21, 1983, mga kabibes. Si kani Senador Benigno Ninoy Aquino Jr. Ha? Gipusil patay sa dihang niabot siya gikan sa Amerika kay anibalik din sa Pilipinas gikan sa kining hataas ng tuig nga iyang self-exile dito sa Amerika, mga kabibes, kay lagi di man malimod nga si kani Senador Ninoy Aquino gamaw ang banasad sa mitaliwan nga si kani presidente Corazon Cory Aquino, mga kabibes, mortal man nga kaaway sa politika ni anhing presidente Ferdinand Edralin Marcos Sr., mga kabibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Gamaw ang amahan karon ni presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Former President Marcos, mga kabibes, sayod man gyud mo nga grabe gyud to ang ilabang dili lang kailan tugi apan grabe gyud politically kontra gyud sila kayo ni kanhi Senador Ninoy Aquino, mga kabibes. Unya, katulaging paghibalik ni Ninoy Aquino dinis Pilipinas, sa dihang minaog siya sa iyang gisakyan nga eroplano, mga kabibes, dito sa tarmac sa kaniadto Manila International Airport, MIA, doon ay nisugat ni Ninoy nga mga sundao gikan sa kining mga tinugyanan sa Aviation Security Unit kung nabsiyo. Ang kadtong grupo mo'y gitumbok nga usa nila ang nipusil ni aning Senador Ninoy Aquino sa dihang minaog kini sa eroplano nga iyang gisakyan gikan sa Amerika, mga kabibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Ang official version kaniadto sa gobyerno nga dunay assassin. Ha? Si Ninoy Aquino katong ginganlan og si Rolando Galman, mga kabayes, nga ilang gihulagway nga kanisakop sa New People's Army. Pero ha? Sa dihang nakalingkod sa pwesto si kanhi presidente Cory Aquino, mga kabibes, namugna katong pag imbestigar sa kaso katong gitawag og Agrava Fact Finding Commission, mga kabibes, og dito nastablisar og matud pa sa findings niini nga ang mga kanhi gyud sakop sa Aviation Security Unit. Nga kaniadto gani ABSICOM, Aviation Security Command, mga kabibes, ang responsable sa kamatayo ni kanhi Senador Benigno Ninoy Aquino Senior, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Pero unsa pagkaunsa bisan pa sa maong panghitabo gani dili lang ang byuda ni Ninoy ang na presidente sa Pilipinas hasta ang iyang anak. Ngawa na sa doon, mitaliwa na sad si kanhi presidente Benigno Simeon Aquino III, si Ninoy Aquino. Sa ang pagkaunsa ang pag-eleksyon sa Mayo 2022, mga kabibes, bisan patuod og na-exile ang mga Marcos dito sa Hawaii, mga kabibes. Sa may nahitabo pag-eleksyon sa May 2022. Ha? Nakabalik man sa poder ang mga Marcos, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Oh, tinuod na. Kana. Kana magkauyon taniana akak for sale Cebu City. Ningon siya, mga kabibes, nga karon dili na kaaway ang Marcos og Aquino. Ingon siya nga nagsani pwersa na sila. Tingali makaingon ko nga karon pa kong higayon na mooyo ni mo kak porsyel ka na ba? Taro nga ninyo komentaryo diha. Ako lagi maingon din nga walang masamang tinapay sa akin. Basta ipahilo na sa ninyo inyong mga komentaryo. Nakita naman ninyo tingali sa mga social media o sa balita nga ang kamanghurang anak ni Ninoy, si Chris Aquino, kanang mayo na magrelasyon ng totali nila ni First Lady Liza Arneta Marcos. Nagpalitrato mas Chris o Manila. So, tinuon ka, huwag yun magtumbo kung kinsay mastermind sa pagpatay ni anhing Ninoy Aquino. Kay adakan kay komedya, mga kabayes, oy. Sus komedya nga akong nadunggan ang kadtong mga sakop manggod sa kanang ABSICOM nga gipanguluhan ni General Luther Custodio, mga kabayes. Matod pa kuno ang gipasangin lan kanang matod palagi Monique karong Marites nga istorya. Kanabang nasayo pagdungog sa happy kaniadto sa kanang PCINP pa man kaniadto, mga kabibes, kay kaniadto good ang atong kanang Philippine National Police kaniadto combine na sila sa na dismantle na karon nga Philippine Constabulary. Kaniadto ang PNP, mga kabibes, PC pa na. Philippine Constabulary, PCINP pa kaniadto. Integrated National Police. Doon na sila i-recruit sa kanang kapulisan. Nga doon na sa diyo'y mga tangkod ng mga sakop sa Philippine Constabulary, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Pasupot tayo sa kakak for sale, oh. Ha, kay tungod man kuno sa mga Duterte, maong nagsanib puwersa na sila, mga kabibes. Kanang mausa na inyong naratibo, kakak for sale. Pero sao taman nga, ang mga Pilipino man gani mismo ang karabang ako para nako mga kabibes no. It is the own doing of the Filipinos. Labi na kining mga ana karon sa campus mga Duterte. Di ba kabibes apil man mo? I was never part of the 31 million Filipinos who voted into office. The son of the former dictator. Kaya grabe man gito kaniadto sa panahon sa rehiming Marcos. Pero saan taman nga? Kamura mo sa inidesider lagi. Ngayon niya manggipadaog si Bongbong Marcos sa eleksyon sa Mayo 2022. Tungod atong unity team nga karon, ha? Sabay unity team nga puwerte man nga disunity team hinoon.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Kay, ha? Bawa memoron nga murag iring o giro. Di lang ganit iring o giro. Grabe kayo ang kanabang nahitabo nga rivalry karon sa kampo ni Presidente Bongbong Marcos og ni kanhi or rather ni Vice Presidente Sara Duterte mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So atong nang gisaulog ron ang Ninoy Aquino Day. Ha? Tinood sa yun, no? Ning observasyon lagi nga. Wa pa lagi maklaro o masulbad kung kinsa yun ang mastermind sa maong panghitabo, mga kabibes. Ako itong balikon lagi, ang Marites Manggod na sayop lagi o dungog si Katongkanhi Chief of Staff sa

0: letter I.
1: Ha? So kay pa ano mag-unsa? Di na ko pwedeng masulti din sa kahanginan, mga kabibes, kay gidili ka na sa lagda sa kapisana ng mga broadcaster sa Pilipinas. Unya, ang pagkasulti di idea yan to, mga kabibes, na mali ka si Imelda, unya, gipunan pag... Kanto laging pagkasulti ni Fabian Ver nga dili di ay okay na

0: ang kanabang pagbalitad sa mga Pilipino. 180 degree storm. Kay laliman kag napalagpot nato dito na tinipong bansa sa Amerika ang mga Marcos. Nag-exile mismo ha? Si kanhi Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Sr. Ha? Uban sa iyang pamilya, uban si kanhi First Lady, uban si Bongbong Marcos, ang atong presidente, uban kanhi si Senator Amy Marcos. Pero saan taman nga mamaya inyong gipadaog lagay ang mga Marcos uban sa mga Duterte sa May 2022 elections?
1: Arangkada sa Butan.
0: Muna na ron. Muna nga, we deserve this kind of government. Saan taman nga kamamayang disidera niya na? Ako lagi, nangakong baruganan din eh, I was not a part of it. Kay lahi ang akong kanang gisuportahan kani Antok. I had been disclosing that several times here. Pagka May 2022 elections, mga kabibes. Matod pa ni Kakak for sale ay kahibaw raman na sila good kinsay nagpatay ni Ninoy Aquino. Ilaha rapon ng gitago kay mauwawan raman sila kay naaraman sa ilahang grupo. Amo ba? Kinsamang good be Kakak for sale. Tugane ko dumi nga ribe kay mga tawa sa mi. Well, katong mga sakop sa absiko mga kabibes. Motoy na nabutan sa tanan. Kay sila may ni sugat. Unya natoy mga witness katong mainumdom mo katong si ang decrying lady mga kabibes. Nga matod pa na siya ay nakakita sa giyon sa pagpusil. Si anhing Senador Ninoy Aquino mga kabibes. Unya diha sa toy gawas niya diha usa ka engineer nga flight engineer mga kabibes nga nakakita matod pa siya kay atong pagkahitabua atol nga nag-ayo siya sa usa ka bahin sa eroplano nga duol diatong eroplano nga maoy gisakyan ni anhing senador Ninoy Aquino mga kabibes. Kanang si Rebecca Quijano tong maong testigo mga kabibes nga hinungdan nga kanana ang na hukman gyud nga sad-an ang mga sakop sa Aviation Security Command na nga kini si Rebecca Quijano mga kabibes nga kaniadto nagpatuo ni siya nga kay kananaabang daghan matog mga sakop sa media ang nikuyog ni Ninoy paghiabot niya din eh, pagbalik niya sa Pilipinas. Kini si Rebecca Quijano nga believer kayo ni aning Senador Ninoy Aquino, nagpakaroon nung ni siyang sakop sa media. Unya, kanang gitanaw niya, gibabaga naman si Ninoy Aquino mga kabibes. Ang iyang gihimo, murabag iyang instinct bang nga doon ay daotang mahitabo ni Ninoy. Nililit layon siya diri dapat sluyo sa kananaang sa inga nana kanabitang bintana unya niya pa iya manging nakita mga kabibes nga ang nipusil yun usas mga ni escort ni Ninoy nikuha niya gikan sa maong eroplano kanang nga gisakyan usa ka Japanese Airlines mga kabibes. O niya, siya mo'y nahimong prosecution witness. Nitubag man si Kabibes Francis Yanyan Huerte. May pa siya Kabibes. Kabaw, wala na lang yun ni siya magtrabaho as investigator aron masulbad tong pagpatay ni Ninoy. Mo lagi Kabibes. So, na nga mga tawa lang sa Kabibes sa Francis. Mga Kabibes, alasays, imidya na. Alasays, imidya na mo po sa kumakadiyot niya humanini atong ipadayon ang pagtuki sa uban pang mga isyu din sa atong programa karong butaga palihog. Standby.

0: Sabuntag. Kanang Sabuntag. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Maunani! Maunani!
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite music radio.
0: Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matag buntag nga arangkada. Pag-andam, kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes nga walay preno sa pag-arangkada. Aniha si ka-vibes tonton.
3: Arangkada sa buntag.
4: Bueno, alas 6:33 na mga ka-vibes. I'm supposed to shift to another issue kay grabe ang kanabitang nahitabo nga sub-sub nga pagpanghulga sa mga eskwelahan nato din ni Sugbo. Ha? Pero ato lang gining tibawaso ng pagsaulog sa Ninoy Aquino Day karong adlaw kay naguna.

0: politikoy kay ha. Una bis wa na ko kaila si Lenny Robredo, wa na ko kaila si Bongbong Marcos. Ang ato diri trabaho ra gid tawo ni ato pagpadayag sa atong opinion o komentaryo mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Butan.
0: Ang kantong hitabua nakapaukay gyud sa tibuok kalibutan to. And that was the forerunner sa EDSA Revolution biya. Nga nahitabo 3 years after. Pagka Pebrero 24 o 25, 1986. Kaya sa diha laging miabot si Ninoy Aquino, gikan sa Amerika. By the way, by a type katong mga kabayos niya, I stand corrected, dili di ay to Japan Airlines, but China Airlines 811 from Taipei. Dito sa Taiwan, mga ka-vibes. Pag tugpa sa aeroplano, dito sa kanangkaraan nga Manila International Airport, nga mauna karon ang Ninoy Aquino International Airport, mga ka-vibes. Gisugat lagi siya sa mga tinugyanan sa Aviation Security Command. Unya, ang nahimong testigo nga na impatso tong mga nisugat ng mga sakop sa Aviation Security Command, mga ka-vibes. Kananaang duha ang mga testigo sa prosecution. Kadto si Rebecca Quijano o kadtong PAL Engineer D.I. Nga kinum, karun pa ko atong na gireview, mga ka-vibes, nga si Ramon Balang nga matod pa sila gay nakakita nga gipusil si Ninoy Aquino, mga kabayb, sa mga usas mga nisugat niya ng mga sakop sa kining Aviation Security Command, mga kabaybs. Nitugpa ni ala 1:04 sa kahaponon kanang ang mga sakop sa Aviation Security Command, mga kabaybs. Kining ABSICO mao'y nisugat niya. Unya daghang kay tong mga na-involved ng mga sakop lagi sa Aviation Security Command, mga ka-vibes. But then again, 43 years after, tinuod ni si kananaang kakak for sale. Wag yun mastablisar. Even gani, bisag nakalingkod na si anhing presidente Cory Aquino, nilingkod na yung anak na si anhing presidente Noynoy Aquino, wag yun matumbok o kinsa ang mastermind sa pagpusil patay ni aning Senador Benigno Aquino Senior, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Matod pa ni ka-vibes Mike Angelo Cobar, happy holiday ka-vibes tonton. Muna, salamat kayo ka-vibes sa Mike. So, muna atong gisaulo karong adlaw. Ato lang ginanggi pahinumdom na to kay dako kay tong impact sa kasaysayan sa politika sa Pilipinas. Di Ninoy Aquino Day nga karon atong gisaulog ang ika-43 nga kasumaran sa nahitabo nga pag-assassinate ni aning Senador Ninoy Aquino dito sa tarmac sa karon Ninoy Aquino International Airport, ang kani Manila International Airport kun MIA, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Mga ka-vibes, alas 6:38 na. Kagahapong adlaw, by the way, salamat kayo sa padayon nga ni Kuyog sa atong programa kagahapon.

Kagahapon adlaw mga ka-vibes, grabe ang mga panghitabo din ni Sugbo. Ilabi na sa kalabot sa mga pagpanghulga sa atong mga eskwelahan. Ha? Unya, resulta yun, doon ay nadakpan nga usa ka kanang estudyante sa culinary arts. Ha? Nga nadakpan dito sa Kamutis. Kay siya mo ay natumbok nga responsable mga ka-vibes sa kanang pagpanghulga nga mamusil siya sa usa

0: kanang eskwelahan diha sa may dalan sa Siangko, saka kanang pribadong universidad. Unya, nakakita kog material nga ang uban magunini wa sa nganli mga kabibes, but the journey in me, na kuryoso kita mo na nga nangita kita. Ang gidakop kagahapon mga kabibes, gila nga si Clarence Regnier Cirilla, ha? Residente sa Barangay Tabok diha sa siyudad sa Mandawi mga kabibes.
1: Arangkada sa Butan.
0: Dito ni siya maaristo sa Purok Mangga, Barangay Alta Vista, Puro Kamutis. Nunot sa gipahigayon nga hot pursuit operation sa mga sakop sa Parian Police Station 1 din sa siyudad sa Sugbo. Pinanguluhan ni Police Major Jade Campo Sumugat mga kabibes.
1: Arangkada sa Sabutan.
0: Kining maong akusado mga kabibes, ang maong dinakpan kini si Clarence Cirilla ni Salmot Mangunia sa ka live TikTok. Unya dito ang yang gimo mga kabibes, nangulga siya nga kanang mamusil ko diharon na ng eskwelahan na. At ilang nga tunganlan ang ngaan sa maong universidad, pero leading na kayo ni nani nahimutang diya sa dalan sa Siangko mga kabibes. Unya kanang dunay usa ka laing estudyante ang nakakita sa maong post. Hinungdan nga midagop dahil ni dito sa Parian Police Station. Nga nakikalayon sad ang Parian Police Station ngadto sa atong mga tinugyanan sa anti-crime, anti-cybercrime unit mga kabibes. Muna nga nasubay nila ang maong account og ang identity sa suspect mga kabibes, nga kini si Clarence Cirilla. Akong nakita kagapon, gi-interview man ni si Cirilla sa atong mga kaubanan sa buhat, most of them giblard, of course ang iyang dagway mga kabibes. Niangkon gini si Cirilla sa iyang gibuhat, pero niya pa kabuang rugo ko nito, komedya ba, pero naamong siya sa iyang komedya. Kaya ingon siya, di magaling kuno siya kamaom gunit og pusil, ya mao lagi na. So mao imo tagam karon nya ang mao nga kanana ang culinary student kini si Clarence Cirilla, gikatakta nga pasakaan ni og kalapasan sa Cybercrime Prevention Act of 2012. Of course, he has to face the consequences kaya nga nung nanghulga siya. Wa dama mga kabibes, dito sa Bantayan National High School, senior high school mga kabibes, doon na sa ilain dito nga nadakpan kagahapon sa mga alas 11 ang takna sa kabutagon. Nga ang mga kapulisan sa dito nakatumbok sad sa kanang suspitsado nga ilang nadakpan mga kabibes. Astila no, muna nga ako ba daw unsa man ni nahimo ni silang mga copycat mga kabibes, o kanang ambot ba na unsa naman ni atong katiling ba doon ang uban natong mga kaigsuunan. Ang na-aristo dito sa Bantayan mga kabibes, kaya nang hulga lagi ni sa Bantayan National High School, o sa ka 21 anyos nga residente dito nga may paigayon o sunod-sunod nga mga online messages. O niya gawas ni ini dito sa kanang munisipyo sa Pinamungahan mga kabibes, sa Lutod National High School. Doon ay usa ka 14 anyos dito nga estudyante sa mga eskwelahan ang kaya ba mugun siya na itabo mga kabibes, nagdaog kanang armas de fuego Samtang ni Squealer siya gahapong adlawa, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Nadiskubrihan sa iyang maestro ang kanang usaka Magnum revolver, 357 Magnum revolver. Nga gidaan ni ining 14 anyos nga estudyante. Nga gisuod siyang backpack nga mo'y nakitaan sa iyang maestro. Hinungdan nga ang iyang maestro ni report tayo dito sa kapulisan sa pinamungahan. Pero sa untaman nga 14 anyos man lagi, mga kabibes, ha? Ang gibuhat di gyud makiha. Apan anaalang ubos karon sa intervention sa Municipal Social Welfare and Development Office. Kining maong estudyante, kabayos, dito sa Lutod National High School. So, ang atong mga otoridad, grabe oy, kay din sa Cebu City, akong nahibawaan, usasad ka pampublikong tungaan ang Vicente Rama National High School, Memorial National High School, o ang sikbit ni ining kanang elementary school, mga kabayos, so, sa klase kagahapon, gisuspenso ang klase kay matudpado na sa pagpanghulga. Pastilan ba? Grabe bitaw ang kutay sa mga pagpanghulga sa mga eskwelahan karong panahon na. Nga resulta ni sa mga sunod-sunod kapanghitabo. Sa mass shooting nga nahitabo, unang nahitabo ni atong Hunyo 22 dito sa Tacloban City sa San Jose National High School. Unya nasundan ni atong milabay lang pipila kaadlaw. Agosto 18 dito sa Zamboanga City nga naglambigit sa usa ka grade 9 student dito sa Ateneo de Zamboanga University, mga kabibes. Nga subo kayo kay mihuno sa iyang kaugalingon, nagpusil sa iyang kaugalingon ang maong grade 9 student, mga kabibes, nga kansang amahan nagtrabaho sa Customs Police Department. Unya ang gigamit nga armas, mga kabibes, ang issued firearm pagyud sa iyang amahan. Nga hinungdan nga gisuspenso ni karon ang iyang amahan niya, doon nagyud tulubagon. Nga kung atong mahinunduman, kini siyang nahitabo dito sa Zamboanga City, sumpay ni siya, kung maingunta, kalabot sa mga mass shooting deris Pilipinas sa nahitabo niya itong Hunyo 22 dito sa San Jose National High School, nga doon na sa'y tulo ka mga estudyante o doon ay mga nasamdan sa nangaangol sa maong panghitabo. Tulo ang casualty. O niya ang responsable, usa ka 14 anyos, nga pag umangkon o usa ka policewoman, o niya katong iyang barkada nga 15 anyos nga karon maoy nagatubang o kasong kriminal. Ang paitrabaho kay ang katong 15 anyos, mga kabayan, sigon sa kanang mga ebidensya ka, usaragin ka pabuto. Sa armas de fuego sad nga ang nanag-iya iyang apuhan nga gwardya nga kumpiyansa sa kayo mo na nga napunta nga to sa iyang apo nga 15 anyos ang iyang armas de fuego, mga kabibes. Nan, matod pa sa usa ka cyber security expert. Kanang rather cybercrime expert, mga kabibes. Kini si kanhi congressman Asli Asidilio nga kanhi sad sakop sa armadong kusog sa Pilipinas, kay bao mo tingali. Sakop ni Smagdalo si kanang Asli Asidilio, ningon siya nga emerging trend bagun diron sa this is an emerging global security threat ngatod pa ni Asli Asidilio. O niya, di lang na. This is also kana bang maingon sa kanang mental health problem nga nitumaw karon sa atong kanang kalibutan, mga kabibes. Kay sumapa ni Asli Asidilio na lagi grupo manggod nga kiningiingaw niya nga nihilistic violence extremism NBE. Nga mao ni hinungdan nga kadtong estudyante dito taon sa San Jose National High School na kita gyud sa ilang investigasyon nga doon na ba'y nigalgal niya nga nasakop na ining grupo nga 764 mga kabayes dito sa Amerika. Nga para nila ang ilang mga tahas nga muhimo og kabangis mga kabayes. O na ang usa sa bangis kay nga ilang gibuhat. Kining pagbuhat og mga pagpamusil sa mga school campuses mga kabayes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So this is a nightmare to our authorities. So niya, hinawad po ang tanga di na ni Mausban ang nahitabo dire sa Cebu. Eh, kay grabe ba? Siyaro naman sa mga batanon, dili mo tagam ni ini. Ha? Mauna nga, ato sang pahinumduman na itong mga ginikanan nga, ha? Nga ato sang monitoron yun ang atong mga anak, bitaw. Kay everything really starts with the family. Kung giunsa na to ang atong mga anak, giunsa na to sila pagpasunod, ha? Hinaot nga kitang mga ginikanang magmatngon sa takay simbako, ha? Kanang mausban pa ni ambot lang ang imahe sa Pilipinas nga ako mangumidya lagi nga madaot yun atong bad record din ni mga kabibes. Sumunay na hitabo sa sugbo kagahapon. Ha? Kanang doon ay katahap nga doon ako no'y nagpaluyo ni ini. Ang akong isulti mga kawibs, not until nga doon nagay klaro nga kanang findings ni ini ang atong mga otoridad, it is also not fair nga maingon tayong tanga doon ay nagpaluyo ni ining mga grupo nga gusto og destabilization sa Pilipinas. Because you know, ang katong gisulti ni kanang kanhi Captain Ashley Acidillo mga kabibes, dako gyud kay tuog kanabang maingon ta ang iyang impormasyon, ang iyang gibutyag kay eksperto man siya og cybercrime. Ha? Kanang concerns mga kabibes, matod pa niya there should be a total of government approach, a total of nation approach manggaling niingon si Asla Acidillo. Kay saan naman na naman ang social media, ha? Gani mga kabibes, inigbalik na ko niya ato ng isgutan kining para nako balido ni nga sugyot ni for the first time murag nakaigo ni Ines Ruben Padilla. Kay matod pang Ruben Padilla nagtinguha siya nga iban sa social media, iban ang pagpagamit sa social media sa atong mga minor de edad. Uyon ba mo ato nang tukion ug maayo ang maong isgutanan mga kabibes. Kay para nako it is worth looking into kining gipadayag karon ni Ruben Padilla for the first time tingali atong pakpakan si atong pakpakan ni si Ruben Padilla mga kabibes. Ay matong gibutang ni Virgil diri nga katong pakpak gel nangita ko sa pakpak nga gi kanana ang ay matong gel wa na ko kita aligay nga ri ang pakpak kay naman to. Ah, de rasos di atong pakpakan si Ruben Padilla, be.

0: taas ang pagpakaw, disesize gundos man. Bitaw mga ka-vibes. Ato nang tukion. Kung angayan ba nato nga uyunan ka ng sugyot ni Senator Ruben Padilla mga ka-vibes. But you know, what is quite alarming mga ka-vibes, ang kanin din ni Subo, Cebu ba? Kung saan may tao niya ka na bang? Katong taga-tabok Mandawi City, interview siya, wag ito, yarag itong kabuang ba? Ha? Wag ito. Karon, tagam siya. Ha? Ang kanto siyang taga-batayan, 21 anyo, 5 naman ta, ambot lang sad. Wasin po doog doon, puto siya ay gihambin nga, ha? Kanang problema sa iyang pinsada mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Butan.
0: Kay og tarong og kag paminsan nga nung mahulga ka man unsa may makuha nimo? So it is all about mental health bitaw kining maong isgutanan mga ka-vibes. Ha? Unya atanawa. Ha? Tagam tong taga Tabuk Mandawi City nga nadakpan sa mga tinugyanan sa Parian Police Station. Ha? O niya, huwag di pa social media niya nga komentary, huwag di tayo problema yung kinabuhi mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Sabutan.
0: So mo na ay subo kay nga palandungon ng mga panghitabo karon. Ang kadtong 14 anyos nga taga pinamungahan, makaingon sa ta ang pag-iya lagis ginikanan ang importante kayo kay nasairan mga ka-vibes ang iyang mga ginikanan wa diya sila eh narabaho o niya ang mga nagmatuto niya ang iyarang mga apuhan basta pa ita lagi mo na ginang importante kayo bitaw nga doon nagyo makaguide sa atong mga anak ha? This is about responsible parenthood ha? Nga katong tanang mga ginikanan nga namina ron hinaon paunta nga di nato kalimtan ang atong responsibilidad. Kay iba mo katong nahitabo biya sa Sambuanga. Mayo silang panginabuhi ha. Unya ang maong bata nga 14 anyos mga ka-vibes. Kuan pagyud ka nang sa academics maay pagid kayo. Ha? Galing lang kay atong tuura matutpas mayor sa ha? Sa Sambuanga, si Mayor Olaso, Git Olaso mga ka-vibes nga daw na pressure ang bata sa iyang grado. O niya, doon na saan siya lagi gihambin nga

0: favorito ng ate sa kaminan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes, Tonton Alcusantugo.
3: And your

0: Naguna sa ato ang mga balita karong buntaga, mga ka-vibes. The Department of Education mupakusog sa security measures sa tanang public schools. Gipadayag ni Education Secretary Sonny Angara nga mas paligunon pa sa Department of Education kan DepEd ang seguridad sa mga pampublikong tunghaan human sa nahitabong shooting incident sa Ateneo de Zamboanga University. Lakip sa mga lakang ipatuman mao ang paggamit og metal detectors, CCTV cameras, dugang security guards ug mas hugot nga pagmonitor sa mga entrance ug exit points sa mga eskwelahan. Matud pa niya, ipatuman usab ang bayani approach diin mutabang ang mga lokal nga gobyerno ug barangay security personnel sa pagpalig-on sa kaluwasan sa mga estudyante ug magtutudlo. Ka-vibes, ito ang siren o paminawon ang update sa panahon. Ilabi na nga karon kay long weekend, mga ka-vibes. Gikan mismo sa buhatan sa pag-asa magtaan DOST. Atong mahinabi, Sir Ever John Tenio. Sir Ever, good morning!
1: Yes, good morning ko kanal. Ang sabi pa ng pagpamino, kinaka-latest weather update karong Aglawa. Kadangin pa makasinati generally sa weather, init ang ibang na panahon sa tubok ni Payas, nakik na ang probinsya sa Cebu, bawat init ay mga patak-patak na mga pag-ulan at kinang localized thunderstorm. Hindi na ito na sa kasarangan na hangin na sinati sa Visay at sa kadadatan, malinaw na ito na sa kasarangan ang pagbalod. Temperatura sa Cebu, 27 to 34 degrees Celsius. Ang adlaw mutala pala sa east karong hapon, dagat muta o balis po akrobik sa east karong hapon, muna tingnan na siyete karong sa iyo sa gabi. Pilipinas sa Maltay, malang siyete katorsi sa buntag ni Kandiri sa Mactan, pag sa Visayas, DOST, Jomar Eclarino.
0: Dagang salamat, gikan sa buhatan sa pag-asa Mactan, DOST, Sir Jomar Eclarino. Samtang, padayon ta sa ato ang mga balita, mga ka-vibes. Cybercrime Center, gibantayan ang mga social media post kalabot sa shooting sa usa ka tunghaan sa Zamboanga City. Hugot nga gibantayan sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center kon CICC ang mga post sa social media kalabot sa insidente sa pagpamusil sa sulod sa tunghaan sa Zamboanga City. Lakip sa gibantayan sa CICC ang mikatap nga footage sa insidente ug nakig-alayo na kini sa mga hingtungdang ahensya, stakeholders ug sa Meta aron ma-take down dayon ang mga video. Panawagan sa CICC sa publiko nga likayan ang pag-repost sa mga video sa ang hitabo. Gitambagan usab nila ang mga ginikanan nga giyahan ng ilang mga anak sa hustong paggamit sa social media o gaming platforms, ilabi na ang mga minor de edad.

Maayong buntag pag-usaba ka vibes. Welcome pagbalik sa atong arangkada sa buntag karong adlawng Biyernes, pitsa 21 sa buwan sa Agosto 2026. Ako gihapon na inyong ka-vibes, si Tonton Alcosantugo. Pwede mga ka-vibes, ato namang gitong naablihan kaganiha. Ipadayo nato ang pagdiskuter kalabot nining sugyot lagi.

0: ilang gihimo dito mga ka-vibes, kadtong mga underage pa, kadtong wapay 16 anyos, ipang deactivate ang ilang mga account diya social media.
1: Arangkada sa butang!
0: Eh kay Bao, good mo, og mo giglang kang gobyerno ni ini, pwede biya? Ha? Namatay atong batan sa DICT, Department of Information and Communications Technology. It can be done. Pero pangutana, musugot balagi ang kinabag ang duot sa Pilipinas, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa butang!
0: Musugot ba ang mayoriya sa mga Pilipino? Pero para nako di man i-plebisito na aragay din si Senator Robin Padilla. Ha? Human siya mo pahigayon o konsultasyon sa mga eksperto. Ha? Alang nako o kursunada gis Robin Padilla nini, basig maopan siya ang mahimong kanang sponsor nining tinguha karon nga iban lagi sa social media, pagpagamit sa social media sa atong mga minor de edad.
1: Arangkada sa butang!
0: Laing Asian country, mga ka-vibes, ang duna sa restriction sa social media ang ilang mga minor de edad, ang nasod sa Malaysia. O uban pang mga kanasuran, mga ka-vibes, gani dito ang saka nasod nga ang ilasang gihimo katong mga 15 anyos paubos ang edad, ang nasod sa France, mga ka-vibes, doon na sa ipag-ban sa pagpagamit sa social media sa ilang mga batanon.
1: Arangkada sa butang!
0: Ang grabe nga panghitabo dito ni China o sa North Korea kay ang ilang mga batanon dito. Gadi yun, pagamiton. Mas grabe pagani dito sa China kay wa dito'y Facebook, wa Instagram, wa X, unya wa YouTube. Ingunana dito sa nasod sa China, mga ka-vibes. Sa North Korea, samot. Pero ang atong pangutana ba, din is Pilipinas, unsa ba atong buhaton? Aron masanta ning sunod-sunod lagi nga mga violente nga panghitabo diha sa mga school campus. Kayo you know, mga ka-vibes. As truth be told, kana manggong mga kanang dili pahingkod ba? Ha? Vulnerable kay nang mga minor de edad. Di pa manggod mature. Busa, ako moingon for the first time kaning sugyot ni Senator Robin Padilla, this makes sense. Although, sigurado ko nga daghan ang di mo yun ni ini. Labi na ang mga katong mga nagnegosyo kay, you know, negosyo man yung social media via ka-vibes.
1: Arangkada sa butang!
0: But then again, this is worth looking into, ha? Unya, mubalik lagi ko samtang wa pa ning tinguha ni Robin Padilla. Basic yung kayo, it has to start from our very home. Ana gini magsugod sa pamilya. Ha? Bisan pa niining mga gingon nga hulga sa kananaang mga nihilistic violence extremism ga dili lang ni dito sa Amerika kaning grupo nga 764 naasa ni dito sa nasod sa Europa, sa mga nasod sa Europa, mga kababs, pagkangilgiga. So oh my God, usaray rason tungod sa access sa social media, mga kababs.
1: Arangkada sa butang!
0: And somehow ngon lagi ko, for the first time kining sugyot ni Senator Robin Padilla really makes sense, mga ka-vibes. Kaya nga no, ugwa na good, di na good, giba, ug iba na sa social media ang atong mga minor de edad. Ha? Ang katong mga mga estudyante nga lingon pa taong kayo, di naman makaduwa sa unsa na diya, Roblox ug uban pa. Di naman, kay giba naman mo. Ha? Unya, kinanglan sa gyud ang subsob nga monitoring sa mga sakop sa DICT, mga ka-vibes, naaman na yung pwede mo na nila mahimo ba? Hindi, kamonitor nila nga doon ay bata nga ni-access sa social media. Pwede magina nila doon naman tay teknolohiya nga ilan na yung kompleto nga i-deactivate ang account.

0: count sa maong minor de edad kung galing doon ay magpabadlong mga kabibes?
1: Arangkada sa kabutan.
0: So ato ng atngan kanang sugyot ni Senador Ruben Padilla mga kabibes. May tagdali o ning Ruben. May panabin, nakaigo yung kadihang bahina. Ha? Buti na ako na ito kung sa ano mo pag kananaang pag preside sa pagpahigayo na unya o kanang ha? Consultation o Senate hearing kalabot ni ini. Ha? Tingaling magyaya lang po ng mga argumento ni Ruben Padilla mga kabibes. So akong panginaod, katong mga lantip niya sinado mo salmot. Ha? Nga ka na bang mga sensible kayo o mga punto mga kabibes? Ha? Pananglit si Senador Bam Aquino nga advocate kayo kabahin sa school safety. Ha? O niya, tingali ang ngayon sad nga mahibawaan nilang input ni Senador ha? Panpiloping Lacson nga kanhi labaw sa Philippine National Police. Ha? Sa women's sector side, ay nalang naiapil Senator Pia Cayetano eh. Tingali pwede nga konsultahon sa dini ang chairman sa Committee on Women and Youth si Senador kanang Pia Cayetano mga kabibes. O kantong mga senador nga sakop sa komitiba ni Senador Ruben Padilla mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Bawi ang gobyerno ni mo Ruben. Padayon, mayanta ba ka na mangingunyana? Dili nang magpataka lang tag-ukab sa tong ba mga kabibes. Aning bahay na lagi, makaingon ko, pakpak lagi kong Ruben Padilla mga kabibes.

0: Moto. Nga to siyang gipasidunggan sa iyang tinguha karon. Sa ako nang gikaingol lagi din sa atong programa mga kabay. So, walang masamang tinapay sa atin. Where credit is due ato ng isgutan din eh. Pero doon nasa mag pabadlong mga kabibes, di sa kita magpanuko na na paggisgot o pag-call out sa opisyal sa gobyerno o sa kinsaman ng mga personalidad mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan!
0: Muna nga atanganta ni kaning lakang nga pagabuhato ni Senator Robin Padilla. And by the way mga kabibes, ako nasubo lang ko ba ni ining mga panghitabo sa Cebu? Ha? Kay ang kantong nadakpan nga dito nadakpan sa Kamutis taga Tabuk Mandawi, he was not a minor. Dili ba ya minor di edad to? 20 anyos to nga nag-skwela og culinary arts. Niya palagi binuang ragitong iya tanawa kana bang binuang makadaot kay iya gingisgutan nga diha toy usa ka kanang online discussion sa usa ka social media site mga kabibes. Usab say nakao na to niya nga nihulga man nga mamusil sa usa siya sa usa ka tunghaan mga kabibes diha dool sa atong downtown area sa siyudad sa Sugbo pagkatuy-tuy siya natong tawana. So again, kanto, pwede tong mahimong counter-argument, tanawa, ang nipadayag o panghulga, di man minor de edad. So therefore, dili absolute ka ng nga dili pagamiton og social media, mahimo ng kananaang bangis ang mga batanon. Mo lagi na usahay ba kanang depende ra gyud po nas tao niya lagi balik-baliko nako dako kayo og parte ni ana ang atong mga pamilya mga kabibes. Ha kay basig nang uban do nay mga ginikanan dili sa pag-unsa nga busy kayo silang panginabuhian di na gyud makatagad silang mga anak. Worst kana bang pabaya lang gyud ba na ilang mga anak ha mga kabibes. Realidad niya, mag-real talk ta. Tungod kay busy kayo sa ilang inadlaw-adlaw nga pagsugal. Bitaw, tinood niya nga panghitabo. Mang duwag-tong age niya ka ng mga ginikanan. Ang ilang bana, hindi sa pag-unsa nga to sa pipila ka mga asawa. Ilang bana naningkamot. O niya, magduwag-tong age silingan. Ang bata bisag naghilak basta maghilak kaning bata kay bawo ka kun siya buhaton hatag ang dai cellphone kay aron paduaon og unsay duwa diha sa social media aron mahilo mga kabayes pagkatoy-toy ng maong klase nga ginikanan. So lingod pa kayo wana grabe na ang influensya sa social media. And you know, ang social media biya, og dili gid nimo pa i-monitor ang imong bata. They can always kana naabang access. Naanamang gudun, grabe ha, bitaw kaning nasay disadvantages ba kining advent of social media mga kabibes. Ang atong digitalization karong panahon na because practically everything is in the social media. Ha? Kanang matod palagi nila, as simple as usaon imo pagluto og inununan hangtod sa mga komplikado nga mga butang pangutan-on lang nimo si Mr. Google o sultian ka mga kabayeb soy. But then again ako maingon you have to double check labi na og AI generated kay doon ay uban diha mga sipiat sana sila. You have really have to check and double check, verify and confirm. Ha? Mao na ang angayan nga attitude sa paggamit sa social media mga kabibes. Ha? Unya, ako mo ingon nga kon ang mga ginikanan magpabaya lang sa ilang mga bata aw usagit sila sa mabasol sa mga panghitabo niya simba ko nga violente sa mga linghod nga mga batan-on mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So ato ning atngan kining maong tinguha ni Senator Ruben Padilla. Og iya ba ning tinud-on og di basan ni siya magtinapulan? Ha? Mabuti pa yan, Ruben, wag ka na munang sumama sa mga Pro Duterte group. Ha? Alam mo yung Pro Duterte group, Ruben? Ha? Yan lang din yung doon ka nasira eh. Panay kakadepensa mo kay Vice President Sara Duterte. Makasayap ka, tawa mong kuta, mahimuotas mga line of questioning ni Ruben Padilla. Mabito na ang daghang ng umidya nga kinis Ruben Padilla ba ang ngayon ni taga intelligence funds mga kabibes?
2: No!

Bitaw kani si kuan manggod si Senator Robin Padilla, mga ka-vibes. Sa tinuod lang kanang gikan sa pagkaartista na priso, tungod lang ni atong kadaghan paputo yung armas ni Fuego ng gidaoy, nasakpan siya dito sa Angeles City. Ha? Mabito nang namugna ng gingon nga Robin Padilla lo. Ha? Siya may nahimong benepisyaryo ni Ana. Kaniyan to, magdakag armas ni Fuego, mga ka-vibes, labi nagtakas nga kalibre. Di ka makapiansa, pero karon pwede na kang makapiansa, mga ka-vibes. Anyhow, muna si Robin Padilla, artista na priso, gitagaan og parol, mga ka-vibes. O niya, di lang parol, absolute pardon pag yun sa milabay nga Duterte administration. Ang nihatag niya og absolute pardon si kanhi Presidente Rodrigo Roa Duterte mauna nga pag-eleksyon sa Mayo 2022, nilansar og Senador si Robin Padilla ang resulta number one senator sa Republika ng Pilipinas. Pero aning bahina daw nakaigo si Robin Padilla nini. Ha? Niya lagi kay may pangaan mas Robin Padilla, o niya iahasan yung komite ba? Ah, tanaw na to kung sa iyang labukan eh. Basig, ato na ta mga tawa po nung mo-frame na og mga pangutana si Robin Padilla, mga ka-vibes. But then again, let us give him the benefit of the doubt. Kay basin ba og tungod lang po siya sa iyang kanang pag-over-excitement ba nga makalaban lagi ni

0: Ha? Yang mga pangutan na mausad. Nga, bisang good og dili relevant sa isgutanan mga kabibes. Ipangutan na yung Robin Padilla, tungod na sa iyang entusiasa maingunta, sa iyang kasibot. Nga, madipinsaan si Vice President Sara Duterte. Ayon lang siya na Binoy. Ha? Arisa ka, focus ka. Sa imong komitiba ka na, uyon ko ni Ana. Because it is really worth looking into kay if the other nations will ever were able to do it, why not here in the Philippines? Ha? Para nako, bisag unsa pa nga measures, basta maundang ni umasanta ning mga nahitabo nga violente nga panghitabo diha sa atong mga eskwelahan because di na ni tiaw. In less than 2 months, mga kabibes, human sa nahitabo sa Tacloban City ni atong Hunyo 22, diin tulog ka estudyante ang namatay, nauspan pag yun ni atong miaging pitsa 18, duha ka estudyante ang namatay. O sa ka grade 10 nga maoy gipusil sa shooter nga akining grade 9 mga kabibes, nga nagunay po sa iyang pagkutlo sa iyang kinabuhi. Nga karon gituhuan, hinoon wa pa magawas ang resulta tungod po sa na influensyahan sa iyang paggamit sa social media, labi na sa mga violent online games ang kantong shooter nga grade 9 student mga kabibes, 14 anyos nga anak og usa ka opisyal sa Bureau of Customs sa Customs Police, ha? Nga ang gigamit pong armas po sa iyang amahan, ha? Una makaingon lagi ko, importante gyud kayo that it has to start somehow, ha? Diha sa panimalay mga kabibes.
1: Arangkada sa buntag.
0: Mga kabibes, untop namang alas 8 mo post lang ko kadiyot o niyahumani ning mga mahinungdanon kayo ato ng isgutan kining gikabutyag nga pagbakwi sa iyang apidabit ni kanhi Marine Sergeant Orly Gutesa mga kabibes. Mga kabibes, palihog, standby.
1: Arangkada.